ko warul bopam moko jëlal bopam par décision warul ko bopam bon xeyna ñu waxtane lolu wa ila bu ñëwé rek ak ci ag ci suma maarifatu nga xani mo top ci tasqihu iman kon nak suñu mudi waxtan wa ngox ñu gattal ko fofu do nga yaangi nonu di julli takusan su ko defé ñu wara dem ci majalis bi di gëreem bu baax ak sant ak ndokkel wa ismu tarqiya waye la siyama serigne yusuf job yusuf job nang koy gëreem te diko ñaanal di ñaan suñu borom sam ko ci ar ko ci baye ko ci taxaway bi nga xamni mom la taxawé ismu tarqiya te wutu fa serigne atou diagne rahimahullah barki dembu binu dajé ci julli geej gi fele ci dakaro téré serigne touba yi nga xamni daf ko mollu dañ ko moll ñom wa ismu tarqiya ay qasida la ci xéti way yi nga xamni serigne touba da nako way yépp mu dox ma ci ñetti téré nga xamni bok na ci ñem jëk jox bi téré bi génné te tambalé guñ ko sax joxé waye bam ma gisé fofu rek ba dal di yoni ndaw mu dem indi ci téré ñetti téré jox mako ben bi fan yi mang koy lire karamati khattu yedi ñu koy wax jazakallahu khairu jazaihi di ko ci ndokkel bu baaxa baax ndax bëgg lu baax ak bëgg mu tassaro ci en tant que borom xam xam bu gor gor ni di gëstu ci ñi nga xamne ay borom xam xam man sama do borom xam xam man damay jëm rek ala kulli hal waye bayyi gimni bayyi xel ba joxnu ko lool la ko wax maniko yalla dafa dogal boole leen man ci sama bop ngir jëmi seigne touba mi ngi di liggeel ak lula way mëna wax kurel bu melni kurelu ismu tarqiya wallahi ñepp ko bëgg xana man ko am kay fi ne waye ñepp ko bëgg ñaari kurel yi waxna ko bataay ñaari kurel yi bayyi fa l'ismu ismu tarqiya ku nekk ko bëgg ku nekk ko bëgg ay jambar lañu ay jambar lañu yal ni len yalla musul ci shaytané yal ni len yalla musul ci ndok yal ni len yalla a yal nañ dajé ngeureumal cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu ñi ngi koy liggéey bu am solo ci tarixam yalla xam nako yalla xam nako danaka day buñ amul won dana doy war lol ñi ñi véhiculé message cheikh ahmed bamba ci monde bi ak moye yi nga xamni mo leen ko jox wala bok moye yi nga xamni mom lañu dajale ba am ko ah yombude kon ñi ngi leen di wax gisa kam law xeyri gisaahi lama waxon serigne atou rek lool la leen di waxat lool la leen di waxat sax nopi degguma rek te ne ci li ngeen wara ne te jëmi yalla tax samba du fay demba du fay yalla ay fay samba du fay demba du fay yalla ay fay def dina yalla tax rek def dina yalla tax rek ma di wax deug yalla ma ngi len di sant ñom ren ji sax sama gambu gi bo gisé ma bol len ci communauté bi wax na len ko di len safo len rek tax safo len ndax man woti wu ma gambu ngir kuma indil alal wa man dama wote gambu ngir magal guddig rasulullah liggéele ko serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waye mbolam ñom ñooñu rawatina ki nga xamni moy serigne aliou cheikh xam ngeen ko nga xamni momit ku takkok serigne yousou la sina aliou cheikh ñaata at jarbaatu serigne atou diagne bu nekk gambi ñu diko wax serigne khadim gay ba legi musuma ko gis waye ay ate ngi ni koor bu yone adiyam ismu tarxiya da tay boole jeneen adini adi jinim nako yobul daari mustafa mbaysa magalu tuba bu ñewé bu yone adiyam ismu tarqiya da tay boole jeneen adiyé moy cieb ak sukkar min li nañ mako yobul daari mustafa mbaysa ay at musuma ko gis kim ko daan jaarale ci loxom bi seigne ali sekk bobu tina ali sekk momi ren la koy do gis ko ren bima demé ma bañu nak li na mom jëdoot wax deug yalla nangeem at nit ki di la indil li dal ren mom faawu dana dem ba tegal ko sama bop sama beut ren la koy doga gis ren ci magalu ren yalla xam nako mom seyna li bi xani moy wasita bi digeunte par telephone rek budé seigne khadim mom musuma ko gis
parce mo yeb danaka man na xone sax dañ lañ mësa digënté lool moy jëf du yalla tax kon yeen wa diaspora bi yeen tamit gërem na leen sant leen ñaanal leen di sapp ci yeen ñaan di leen lokkel ci seen taxaway deug la bari wu leen waye parparlo sori na leen lool yal ni leen yalla sam ndax bu ngeen doon parparlo da ngeen def ni ñeneen ñi ci dess amna ño xamni dañuy parparlo parparlo moy diw diw ko giir wala diw diw giiruko wala doomi diw wala dekk sangu la de yow li ngay xol moy ki li mu nek diko def te l'islam dongo tax moy liggeel l'islam ngani xaram wet sa ñak duggal ci lolou moy jëf bi yalla tax waye sa boma joxe ndax Mustafa Mbaye Sam doomi diw wala nga jox ndax Mustafa Mbaye Sam xaritu diw ah bu yowmal xiyamé est ce yalla du lo wax demal ci bi moy mu fay la waye li nga jox yalla tax ak l'islam kay motax bari wu len waye ma ngi len di wax jazakumullahu khairan jazayhi amna mbokk mo xamni xawmako kuma amerique la nek xawmu fum ne fan yi passé rek bi mu déggé reportage bi mbokk mi ñewon def ci daara ji ci walu gamu gi ni daara ji di doxé yoyu bam ko gisé daf ma yonné xaaliss dima man kat sa daara ji ni muy doxé warna ci duggal sama loxo loli mako ci def ngir djibbi seigne touba batay xawmako mu don batay ha ci ak mu law xeyr ji say jere ngeen def rek jere ngeen def yal nako yalla nangot def ko ci sen tere jeuf te bolé nako yol bi yowmal khiyam inshallah taala yalla bu ci setan am walu di len wax alhamdullilah rabbil alamin seigne modou ñu lay ndokel yow tamit ah ci sa taxaway mom jeerutu may wax ci mom dima len ko waxe wax deug yalla ci xel gi mu am ci man fonkel gi te yalla rek tax ya bo gisee emission bi aksi ba fi deugar bopam rek deugar bopam dafa deugar bop waye deg na lune ngir arrêté emission yi deg na lune pour ñu arrêté emission yi waye gis nga ko tay ñu ko tay ñaata julit ci jariñ ñaata julit man wax deug yalla limay jot ci ay retour kenn xamu ni mu toll xana kay man ma ragal di jaxaso yenn yi rek waye limay jot ay retour kenn xamu ni mu toll ay comme adina dafa tere di man mo ma ragal rek waaw ragal rek waaw jere jef yalla nako yalla def sa tere jef wax deug yalla di bu doon keneene ba tay mom dawna bu yag ndax bari na ñoo xamni fofu lañ dawe kat amna ñoo xamni dañ daan daw ñew dekk mu micro waye ba leen ay nit waxe rek lañ daldi arrière ndank waaw legi xol li nga xañ ci ay tiyaba ci ay jili seen mor joxane daf ma mësa joylo mor joxane journaliste la daf ma mësa joylo dafa ñew ci man nima mangi wat ci Serigne Touba ni xamewuma la njabotuk Serigne Touba ji kero dama joy muni ma ndax li nga nek dong ci la Serigne Touba njabotam gi nekko tan ci man yalla ak Serigne Touba dong la bëgg nek ak lu la way mëna wax Serigne Mor Joxani mu yalla nako yalla sam ak nako yalla sam taar ko te dimbali ko yépp dal bu ñu ko wax kon Serigne Modou ñu yamale fofu waxtaanu rek mbokkel leen ñaanal leen sakku fi ñaan di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lati bi ni'mati tatimmu salihat man gërem fatina ko man gërem bu baax soxna ki xani moy soxna sodo xumma soxna sodo xumma mi xamni mo jité julli geej gi ndaysan mo woma invité wol ma ca mo taxam ma dem ca bon dañu solmal rek ñu ma daldi wëñu ko wat ndax bo ma ngi worna jangalé ci wat majalis bi fi ci daara ji motax ma ngi koy jéglu bu baax mom soxna sodo xumma ci ñaka def waxtaan wa fofa ndax xamul won sax waxtaan dina fa am waye ko nan ma xaar ko lolu ma ngi koy jéglu bu baax soxna ci sama so ko ma jere def ci sa ko ndaw xeyr bi sa yi jere def ko ma diko bax mom tamit mom ni nga xamé rek ci kéro bu mu déggé
fakkati guddi yoy ñewon ci sama daara ji jappante nga ma jappante lu ñom té la lacc sama numéro téléphone ba woma nima limay dégg ci yaw nak dal ci wax yu bare bare bare ni bu fekkoni lu xaliss def la ma ñew def ko légui ila akhir yi mu yalla nako yalla sam waye nak musuma xamni liggey bu tol ni mom yalla nako mom tegg yalla mom jambar la lol ma sha Allah ndekete julli julli geejgi moko jité bon mbolo mudul mom dal tubarakallah mom dal soxna la so xamni dal ku mata ñaanal la yalla teñ ko te yan ko insha Allah mom soxna so do xuma yalla nako yalla sam ta ar ko te teñal ko yanam bobule wax deug yalla man day safona ma yegna ma faale na ni ngoy ndokkel bu baakha baax motax bim mako yegale ni ma yexna la ko wax de maniko ak lu meuna xew rek dina ñew insha Allah taala bamay ñew pass pass li ma moy siara ji ko ni koy siara ji soxna may mu yëngatu ci l'islam rek waye bama ñew wax deug la fa fekki nak moy ak njambar ak taxawu ci liggey bobu ni ma suñu muntaha mom la ko denk wax deug yalla maté nako ma sha Allah ndax noné mu taxawé julli geejgi dal wala ajli geejgi sax la lokut ak ñaar rakka yi julli geejgi la taxaway bu rafet rafet la ñu ko ci ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko te may ko fannu guddu baye ko ci kanam njabotam te ndaje tek ngir mon serigne touba radiyallahu ta'ala bu ndax innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat ba aya ba jeex yalla fu mu tuddu goor gu existé ci am jom tuddu na fa jigen yu existé am jom yalla fu mu tuddu goor gu jambaré tuddu na fa jigen yu jambaré kon nak lolu nekul musta'il ci mo yam yam bu tol non bu nepp nak réussir ko né mako réussir jere jeuf xuma jassakumullahu khairu jassakum.

bi nga xamee ni sàkku na ngërëmal sëriñam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mbooram ba sëñ Touba gërëm ko, di ko sëñ Touba gërëmee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko, di ko yonent sallallahu alayhi wa sallam gërëmee suñ borom rabbi sëtu jàll gërëm ko, di ngërëmal yàlla moo dàq dugg àjjana. Moo tax ñu bëgg a waxtaane tuuti ci jëmm jooju, jaaraat ci rek, ndax takraar lay doon daanaka, ndax wa man taraka takraar fala budda an yansha. Moo tax alquran jamono bu nekk muy takraar, di fàttali nit ñi wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëmm jooju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkeel ga, boo gisee suñ borom rabbi sitwa jàlla dundu gu yonent yi alayhimu salaam, la tàmbalee ca aadama abul basar, jaar ci Ibrahima xalilullahi, ñëw ci Musa kalamullahi, ñëw ci Isa ruhullahi, seen dundu ga am gu ma am importance, am gu ma am ahamiya, ay duruus yu ca nekk, mais ay enseignement yu nekk ci seen dund yooyu ngi doon dund ci kaw suuf, tax na sayyidil awalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee jamono suñ borom di ko fàttali, di ko wax del takraar, del fàttali ko dund sa natt nga yonent yi fi jaaroon, ndax seen dund ga dafa am njariñ. Wa kula naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabitu bi fuwadak, mu ne ko ndax fàttaliku waa ju baax dafay dëgëral xol, day dolli ngëm, day dolli yaakaar, day dolli kóolute, day dolli bànneexu jaamu yàlla, day soññi as gor. Fàttaliku waa ju baax day soññi as gor. Wa kula naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabitu bihi fuwadak alayhi salatu wasalaam, nga suratu Hud. Loo tax mu arixuune yi ak ulamaaw yi, al ulamaaw al aamiloon, ñuy faral di wax ni man araxa wallian fa ka annama ahya, fàttaliku waa ju baax soo ko defee day mel ni dam koo dundalaat. Nit ñi di ko gis di ko roy, gaañooñu yàlla mi nga xam ne mooy alimul xaybi wa sahaada moo leen di tànnal boppam, préparé leen ci asal, def leen ñu nekk royuwaay. Suñ borom bu bëggee nga nekk ku ñuy roy daf lay préparé. Bi mu bëggee yonente sallallahu alayhi wa sallam nekk xudwa, nekk royuwaay, nekk exemple, daf ko préparé. Mu bëggee sëñ Touba nekk royuwaay, daf ko préparé. Loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ci hadith ba, iza aradallahu amran ayyi allahu al asbab, yàlla bu nammee samp nit, yàlla bu nammee samp nit daf koy préparé. Suñ borom bu nammee samp nit rek daf koy préparé. Suñ borom nag ni muy préparé ab jaamam, léeg-léeg yàlla bëgg laa samp, te xam ni bu la bàyyeeg sa sago doo samp mukk, mu daal di dem ci aw nit def ci seen xol ñu noonu la, di wax ci yow lu ñaaw, di def ci yow lu ñaaw, buñ la mënee lor lor la, ngir nga nekk koo xam ni ëllëg lu mel noonu bu dalee ci sa kaw doo wéeru ci kenn, doo wakkilu ci kenn ku dul yàlla. Bëgg gisuñ borom di bëgg nga dellu ci moom muy sa kilifa, bëgg gisuñ borom bëgg nga wéeru ci moom, day tax mu xiir ay noonam ñu dal ci sa kaw. Léeg-léeg mu bëgg laa préparé jaare ko ci sa wajuru jigéen, sa wajuru jigéen moom lay orienté, jaarale ko ci ay barab yoo xam ni

lu ca juddoo baax, lu ca juddoo baax. Bu dee way jur wu góor wi, léeg-léegi sax yàlla mën na ca bañ a sukkandiku. Way jur wu góor moom léeg-léegi yàlla mën na ca bañ a sukkandiku, ndax suñ borom dafa xam ni way jur wu góor aw jiwam mën naa baax, waaye bu jiwu maanaam pàkk bi muy jëmbat jiw wi bu baaxul, dara du sotti. Ni ki yont yàlla Noox alayhi salatu wasalam, xam ngeen ni aw jiwam jiw bu baax la, jiw bu barkeel la, waaye nag pàkk ba mu doon ji moo barkeelut, muy soxnaam sa. Moo tax munu ca am ku dul Kanaan rek. Moo tax léeg-léeg yàlla préparé gi mu jaare ko ci ndey. Ndey lu am solo la. Moo tax ma di ko wax toujours jigéen ñi, buñ amoon settantal di def mulaahasa mooy réflexion, danañu góorgóorlu bu baax, ndax dafa bari lu mën a baax jaare ci ñoom, ñoom jigéen ñi. Daanaka lu baax rek ci ñoom la ko yàlla jaarale. Ndax góor mën na yor lu baax, waaye ginnaaw moom lim yor da koy ji. Bu ko jiyee ci pàkk bu baaxuti, dara dafa meññe, dara. Moo tax yàlla pàkk bi lay préparé ci boppam, pàkk bi. Ginnaaw xam na ni jiw waa ngi fi rek, mu préparé pàkk bi, te muy jigéen ji. Waaye sëñ Touba kii Cheikh Abdul Ahad moom yàlla daa dogal mu am sens ñaari côté yépp, ñaari côté yépp. Diggante njaxate gi mu bokk ak mbàkke gi mu bokk, ñaar yépp nekk ay jiw yu sell. Pàkk bi sell na, jiw yu sell na. Moo tax yonente alayhi salatu wasalam ni isa arada allahu amran ayi allahu lahul asbab. Yàlla bu namee yëkkati scam, yàlla bu namee samp ascam, taxawal ascam, yàlla bu namee wut maanaam jël nit def ko mu nekk exemple, daf koy waajal, daf koy waajal. Gis nga noonu ko yàlla di defee. Iblis yàlla may na ko kattan, moom it noonu lay defee noonu. Moom tamit saa bu namee samp bërëm moom Iblis daf koy préparé. Lu ci suñ borom nam mooy suñ borom ci boppam moo bëgg a jaxase mbir yi ba ku dul settantal doo leen mën a xàmmee. Bu wëliwu seytaane nekkee nii, maanaam bu wëliwu yàlla nekkee nii, yàlla day wax seytaane may na kàttanub seytaane mu mën a wëliwu seytaane teg ci wet ga. Boo dul boromam xel doo ko mën a settantal, da ngay yaakaar ni ñaar ñëpp ay wëliw lañ, akay ñaar ñëpp ay wëliw lañ, waaye kii wëliwu yàlla la, kii nag wëliwu seytaane la. Boo mënta settantal mën ngaa dugg ci erreur. Yàlla binde noonu jamono ngir bëgg nit ki yeyoo li ko yàlla di defal baax, bon, dund, bee, wér, wéré di, gudd, gàtt, xees, ñuul, am, ñàkk. Suñ borom tabaraka wa taala rabbil izzati wa jalla jalaluhu noonu la binde jamonoom. Ngir lan? Ngir daa bëgg nit ñi am mérite. Dafa bëgg nit ki am mérite. Moo tax lu nekk mu sàkk ca ñaar. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Lu nekk mu sàkk ca ñaar. Loolu tax nga gis mu jëddi doona yi di wuutante. Benn mu jëddi bu ñëwee ba dem beneen ñëw, bu demee beneen ñëw, bu demee beneen ñëw, bu demee beneen ñëw. Loo tax nit yàlla yi di wuutante bu demee beneen ñëw, bu demee beneen ñëw. Maa nan sax min aayatin aw nun si aa naati bi xëyri min aa aw misliha. Comme ni ngeen ko jàngee. Yàlla nee na waxtu woo xamee ni samp naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bu fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee ma indi keneen ku ni mel. Bu fa kooku jógee ma indi keneen, bu fa kooku jógee ma indi keneen. Yàlla ni man du ma taxawal aw sàkket samp cab xer, xer ba toll ci ma war koo sempi, sempi ko wàcci sàkket ba noonu mu daanu, déedéet dama fay sampaat beneen xer. Xer bu ma sempi danaa fa samp beneen xer.
lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ne yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempé rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du sen deret du sen deret sen domi roola man nak dama bëgg sama domi rooyi ak sama domi deret bi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu loolu tax ngay gis jamono bu nekk rek domi rooham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laajte ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laajte man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa bëd rek ta xol ta gëstu ta lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laajte man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdul ahad da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ko tol ni cheikh abdul ahad nga yaakar ni mom dana par parlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdul ahad upp na lool kon bu laaj ci cheikh abdul ahad ndax man nga dajé ko nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ni ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajje ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma beug gis muni kon nak bul ma laajte ngani ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xolé ni ci sa ndey jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat alquran mi nga xani moy buum gi yalla yor sun dig ak mom mom la cheikh abdul ahad jël woutal ko keur keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddé ak beccëk cheikh abdul ahad ko woutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara yi kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laacte topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk baax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de par par lo wut waye wote jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sa njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xamna ko do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh blad bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiyey serigne touba yi ñu ko daan jox musuko bolé
liñ koy askanalé moy li momal bopam manou tém ak ragal yalla addi seigne touba diñ koy dan dox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci tour seigne touba da koy defal fa seigne touba bëgg way wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax kër gu mu dëkk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñëwé nek al khalifa la indi sologanu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé dé mom Omar domam Abdallah mom Omar mo dem voyage bu done sun jamono ji nga nan mo dem siin dindi marchandise bam démé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'a bi nga xamé ni jëlna alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci Sine joxna la asaka ji mom la jëndé gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor Seyna Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubanteeti mu jub ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jubal jubanti dedet lolou kay deungal gëna deungal la tuddu waye du jubanti deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram mu ñew ci Cheikh Abdul Ahad ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru sforat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukaru sforat la ba nangu nako Cheikh Abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa suukar daali yotu telefonam wo Abdou Diouf ni ko mbir momu na leer ba Abdou Diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp
ñu ne neexul ba neexul moomam sukaram cheikh abdallah ni delo len ko sukaram ñu ni ko kay jël sa sukar cheikh abdallah ni len dedet yeena koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bi cheikh abdallah delu ci waton bi cheikh abdallah delu ci waton mna wajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdallah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu avance ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdallah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxiko légui légui légui légui yow bu fekkonté ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba kërug Touba la tuddé kërug aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna texé Touba li xul mahab alquran la taxe ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxe jëm joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foko takki wessu nak waye itte jim amon ci laq ngeureumal seigne Touba bam te ko nelaw ngimbi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamni dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek itte yu kawé rek cheikh abdallah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil jang fe yokatal juma jang fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xoka neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jub ñooñu gañu ragal yalla ñooñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñooñi ñooñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaa daal yi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ñariñ li ñu nekké won ci kaw suuf ñu ni xokal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mu ne gatch nga la ma ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mu ne gatch nga la ma ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou juroom yaari asamaan yek juroom yaari soufi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkke di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man
duma deñ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yima len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala mu ni ñoñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da len di mepp yobul len ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu mag ya fofa la len yalla di dëhël fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jama daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali wu saytane bu fi bayiko suuf day dëneer lu ci mom suuf du ko joy asaman du ko joy alquran ñu ko wax fama bakat allahi musama wal ard wama kanu munsirin asaman neena walli wu seytane man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ne ko mayit walli wu seytane wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggé japp ko turum ngay jël kon tur yu amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lool sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdul ahad lool sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid ngi yam ci mom yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu cheikh abdullah had radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh amadou bamba ñu tudde ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tudde ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu matee dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax yu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am nañ aaday jarbaat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbaat ngeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbaat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbaat
nijaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jébal nijaayam mu ne ko nak aada yoy yépp taxul ma jox la Cheikh Abdul Ahad mu ne ko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci mom mi Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala li mo tax mu jox ko Serigne Amsatu Jaxate Serigne Amsatu Jaxate daldi wo rakam duñu wax Serigne Alsane Jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol Serigne Alsane Jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lumu sharia bimu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax Serigne Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar Cheikh Mouride Moustapha Mbacké moko andi won dekkum bi ñi wax Tindodi yobbu fa njabotuk Serigne Touba gi boba Serigne Touba nekkatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Serigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu Serigne Mouride Moustapha Mbacké def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ñamak te am doole ñuy seddo alal ja ñenen ñi dess fune way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañu xey nek magum jëm doga xam fune jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge Tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacké al insan al kamil Serigne Habib Mbacké ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum Cheikh Soyib Mbacké masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñu faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gennat Touba dana dem siyara ji Cheikh Soyib Mbacké ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem ma fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci Serigne Habibou mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Serigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mani ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran
amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue njangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mané manam mustafa mbay sam naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni doonon say tank mané xana jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soumay bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man day mbacké diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xamna ko lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam mané ko mangi ni munima serigne touba néna ken mëna lula dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yent yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako oriente te njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako juddu walé samay nopp dako juddu walé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indalé jub jamono xam ngeen ni omar ku jubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raay lu mu wax daf ni khat adaban nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhul amsar neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi jamono cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatul lahi fil ard jëm joju kep lañ ma sa xam ko xamni bu ma san ni assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum Cheikh Abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yéggone fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day bañak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji né fas bi ali fas bi téggu wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñoom
la bëgg wax hayawani dafa daan jéxital ci ñoom mom señ tuba mu ni omar nak ñug gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah hak waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci bumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolale lu bari mom day tolale lu bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñëwé radiyallahu ta'ala nu la redressé lepp tégaat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam door ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar dalena gëna jub waye wallahi bu len omar gënul wona jub omar mon leena jubanti dalena gëna jub rek sayyidna omar boba omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yenente bi nga bok kenn ñimi wuta genn madinatul munawwara taggu omar leg leg nga gis sahabi bu ñew tagg ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ko ci bumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax da nañu dégg ci mag ñi nan cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xissa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim da ñu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhou fadal mom bo mo saane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna le cheikh salim mbake waxon radilanhu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xoti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad ni ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari na ño xamné dañoo dëngëna dëng waye cheikh abdullah had leen jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yunus sallallahu alaihi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo ali xana xamone sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yunus bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yunus waxon ali salatu wasalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal cheikh abdullah mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñ nekké ay goné fi ci dëkk bi
dawal nañ fi wëtir dëkk bi yàlla xam na ko dawal nañ fi wëtir xam nga boo borom wëtir day teel a xëy di yóbbu nit ñi marché da nga daan xëy fekk koo xam ni borom kër boo xam ni ma nga mandi ba ni tat doon tërsi di kayang kayang yi ba ci bangu buntu këram fa lay fanaan nga ñëw fekk gémmiñ gi fuur loolu ñun teg nañ ci suñ bët fii Cheikh Abdou Lahat ko fi gindi teg nañ ko suñu bët fii ci dëkk bi Cheikh Abdou Lahat moo ko fi dindi radiallahu taala anhu yàlla xam na ko man di bay kayang kayang yi ñëw fanaan ci sa bangu buntu kër mooy bangi buntu kër yooyu ngeen xamoon ñu koy def bangi ciment yooyu nga ñëw tëdd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekkee da ngaa mandi balaa waa kër gee yow mu ngo miraaran waaye Cheikh Abdou Lahat ko fi jëlee de Cheikh Abdou Lahat ko fi jëlee de radiallahu taala anhu yalla nagn ko yalla fayal yalla nagn ko yalla fayal minimum yonentou kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njub yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min alhuda wal ilmi kamasali alkhaysi asaba ardan aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena suma len dem misal ci bima yalla yonne njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni mang len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa ridi soti ku ci kaw suuf si mu misal ko ci ñetti pakki suuf yi ñetti xet la amna pakk bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy daldi ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ca lay am du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññante witt meññante lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy njub tay dëng suba lool lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé ku ko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek té du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé ciamtu lay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jut na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiyé ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti moy Cheikh Abdou Lahad waye solo gan yi ñi wax ci mbedd yi dedet dedet solo gan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi
non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubum gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci ablahan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu shaykhu tarbiya la bok shaykhu tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax muhammad ibn masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi ngi xol da nga ci jëlewaat ak tawarte ak jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu shaykhu tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al dalay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu shaykhu tarbiya di def ci yow ñettelu sart bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mu khalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war way wayqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la roy ko farata la ke misli cheikh abdullah roy ko farata la wallu yalla yi
ñenti xaj dong la lu wali bari bari bari wessu ñenti xaj yi wali bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel wali wi yalla yi abdurrahman xena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti wali ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal bu la ci neex wax misalon nako ci njabotuk seigne touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlus sunna mané may dox deug yalla ahlus sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo mané ko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti walu yoy yeb gis nako ci biir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti walu yima lim yeb gis nako ci biir njabotuk seigne touba gi Abdurrahman mi ngi fi Abdurrahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti Serigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman mom la misale won Serigne Muhammadul Fadal Cheikh Muhammadul Fadal Arif billahi ba Abdurrahman Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ca xettli ci yermande yalla ji bu la xettle bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wala ñay neena doto ko def doyna tubu mak yakarna di yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ko tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw momako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni cheikh mudou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tatti ni waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu laye laye lay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djubum fa joge dootu ko defati dafa moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma jeexna mandut ak yalla gi rek lay indi tek Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaibou mom misale won koku manon Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole Abdul Jamal mom Jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi doom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kawsu mom jamalullahi rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullahi rek lolo tax nit ñew na ci mom niko walax di waxe niko man day mbacke sama doom ju jigen ci keur ga da am doom ci amul borom keur lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deglu lu ñaaw duko ndjort duko xalaat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon daam doom bi ñu ëmbël
waye gis nga mom bako cheikh abdou khadir mbake degge mom karama lako def dañi si ah karama bobu de manko gëjë ne degge ci yent yalla musa ak maryama ndeyam am doom te amo jëkër am doom te amo borom kër ca maryama la ko mujjë degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax abdul jamal ngok abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misalo

safinatul amana ak seen coow yooyu fi amoon ñu leen baat kenn du ko bokk. Man loolu mu wax nag alquran a ko wax, walaw kaana fihima aalihatun illallahu la fasadata. Yàlla nee na tabaraka wa taala baat bi buñ ko bokkee lépp yàqu, baat biñ ko bokkee lépp yàqu. Ñaari autorité ci mel ni réew, ñaari autorité, kenn ku ni di jaay sañ-sañ. Fu réew may développé tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal. Am na sax lu ñu féetale yonent ci hadis naan moo ko wax, donte hadis buñ jam la coowli bari na ci, te mooy xubbul watan min al iman, bëgg sa réew daa bokk ci ngëm yàlla, bëgg sa réew daa bokk ci ngëm yàlla. Même bu hadis bi wërul, maanaam yi moom lu jamtolu la, maanaam yi lu jub la, maanaam yi lu baax la. Xubbul watan min al iman, maa ngi ko xool man ci sama jëmm, sama bopp man, ni ma mel ci Touba, maanaam ni ma bëggee Touba. Loolu lu yàlla def ci sama xol rek la, xawma lu mu. Waaye fi mu ne bu may déglu xibaar bañ ni Touba sama fi du ànd sama digg bopp, dama naan yàlla na nga wax jàmm rek. Man bu ma sañoon Touba ku koy tudd jàmm doom ngay wax tur wi rek, saa boo ko tuddee sama fite nga ci sama digg bopp, yàlla na doon jàmm laay wax, yàlla na doon jàmm. Bu ma sañoon Touba toq nopp bu yàlla bind dara du ca toq, bàyyi ko Touba lu ni yow jàmm dong nga ciy dégg gis ko ci. Ndax baat bi loolu lay firi, baat bi loolu lay firi, mooy ku fa nekk da ngaa war a ne ci jàmm. Touba mooy jàmm, mooy texe, mooy mucc, mooy vie bu prop moom Touba. Moo tax ku fa ne, ku fa ne di defub safaan doo ko netti li de. Maa la ko wax, tubaam kenn du fi juddeb safaan bi jaawaale ko. Da ngay dem bàq yi léegi, fii ngay dem bàq yi ji. Maa la ko wax, Touba ku ko bëggal lëmbëje, ku ko bëggal lëmbëje laa wax, yàlla dana la lëmbëje ñu yóbbu la bàq yi ji, yow doo ko netti li. Bu fekkee ni dëkkoo fi fitna joo yanu pour indi ko Touba, yàlla da koy wërbati këppale ko, dootootal sa bopp. Te seetlu leen bu baax li ma wax rek. Maanaam bu fekkee ci dëkk bi nga ne di def naka sudul noona, yow bàqee lañ lay yóbbu léegi, bàq la fa ñëw ñibbi si ñun di lekk sunu ceeb. Bu fekkee ni da ngaa dëkkoo ci dëkk bi nga jóge feneen, yanu saw ay indi ko, bala nga agsi yàlla wërbati ko këpp ko ci sa kaw, dootootal sa bopp. Loolu la yàlla def. Loolu dogalub suñu borom la, suñu borom ko def ci ñaanuk sëñ Touba, yàlla ko ko nangul. Loolu moom dogalu suñu borom la bum noppi. Moo ku demoon di toji kaaba gaayam doo yegg de doo yegg. Yaa ku demoon sabu yàlla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga di nem. Alam tara kay faxaal rabu ki besee bil fiil allam yel kay bum fi tëdd liil waar sala alim tara ababil tar miin bii jaar si min si jiil fa jaalum kasin makkul rek cay topp. Loolu moo cay topp, moo cay topp. Kon état continuité la, état continuité la. Suñ état afrique yi rek laa gis ku ci wuutu sa morom, yàq sa morom, fexe fitnaal sa morom. Su ko defee moom it lam man ci gàllankoor la mu di ko def, sa dara du dox ba sa mandat jeex, ñu xalab la fële indi keneen. Loolu lu ko jar, fekk nga mu def ab safaan, suulal te dem, continuel, bul tarde, bul tarde, continuel. Ibrahima alayhi salatu wasalam bi mu demee yonte yàlla Mouhamad salalahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee noonu la def, ya ayuha annas qad faradla alaykum alhajj fa ajju, mu jeex. Mu mel ne dañ koo posé question ni ko waaw lu tax. Mu ni buniya alislam ala xamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salat wa itai zakat wa sawmu ramadan wa hajjul bayti man istaa ilayhi sabila. Mu ni constitution bi, constitution bi juróomi sart moo ko ŋànk, juróomi sart moo ko tënk. Constitution bi ma yor di ci doxal réew mi, juróomi sart moo ko tënk. Mu ne article ba ca jëkk mooy julli juróom, mooy seede ni yàlla rekkay yàlla yonent salaa sallam ndawama. Boobu mooy article bi ci jëkk, mooy na ngeen seede ni yàlla moom képp mooy yàlla, mooy joxe nguur jox na ma ko. Dama ko firee noonu rek, nguur, nguur dama ko firee noonu,
wa yonent lim yor du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé fal na ma man muhammad sallallahu alaihi wasallam lol day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy wa iqamis salati citoyen bu ne def liko war wa iqamis salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom ni ko joxe wayta isaka citoyen bu ne su deme nak ba yeg ni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba la ko yalla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire ci sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew mo yegu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xamne xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako hôpital yi wané nako mané ko wa goor li moy citoyen citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok witay sakata ngok witay sakat citoyen ci rew bu posam gisé wa rew ma dañu wara yeg ni ki milliardaire la ci partager ci tahawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif ap peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan ap peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif serré ceinture lool peuple buñ dako wara ñëmé serré ceinture fekké développement rek ngeen bëgg wa hajjul bayt man istata'a doga ñew na day na bu ngeen démé nak ba yegni développement amna nak ay ci nak ngeen mëna def permanente nak légui wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila bokk ngeen balma ci misal mom de ngeen balma bokk na ci man istata'a moy al-quwa yawmi aji makka bokk na ci man istata'a al-quwa tatan wergi yaram am nga wergi yaram am nga kat lu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ ni la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre batay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul nak sa bakkan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la buñu ne al quwwa ala al wusul moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagelu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeg nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia ne na doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ca masihatul badan andak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolu meuna galan ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ca bu condition yoy dajé sharia ni demal nga aji ñu nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka té condition yi réwé ni route wax deug yalla
bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titeur lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titeur lañ ko def ta aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisé wuñ ko non day gis ko xani mom bu añé du rër bu rëré du ndekki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

nhìn bẩn mà đi. Bẩn mà đi muốn trở về đây luôn rồi đấy. Yêu sao anh em muốn đẹp pass bùn đấy, đẹp pass đó người ta coi ta cái đi huỷ liên. Mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagner biya makka gagner biya makka mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rew ma jox la ni la yebul sa yaay makka mba sa baye xam nga ni ala sa baye demé makka degeunul de yalla xam nako kess noir rew mi la ñak rek tib ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena neena bari na gañ yo xamni seen yoonu makk mu na mën tuuf ñu ndax awan ñi dem makk bagant nañ palé ba tayi lijeenti ay biye bagant nañ palé ba tayi pour lijeenti biye seigne touba neena gogo aj uuf tan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak aj makk mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war doyna war doyna war ak makk bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni del ak bor yaangi ni del ak bor bay buuj tanan makk la djim fo djim do fay sa bor yi nga gis directeuru societe ben dc maye ay biye makk ci employé mi kenn faye ko wul kenn musu ko gis yalla xam nako waaw yaangi maye ay biye makk da sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye makk kenn musu ko gis kenn musu ko gis yaangi maye ay biye sa employé kenn faye ko amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bare bare ay wéri salaire yu bare bare bare wa tay maye biye makk mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug deug ñaari biye makk yi nga maye ak Senegal ak biye makay ni mu séré wax deug fayna ñaar ba ñett ci say emploi ñaar ba ñett say emploi ñi def stop la ay makk nak ay farata am ñent la ñent rek la mom farata yi ay makk ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom dool bo ré mu na dama bëgg dem penku rek bu dé penku do nga bëgg dem kay jël génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demal penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fas yene aji makka lol moy départ bi waye yene ji deug deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisu tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci haajara mama doon wax te bañ ko indé ci ndand fay niko fi moy sa appartement génné ko kër aawa ba jélé ko kër aawa bu yobbu ko ci ndand fay waxuma la jël sa ñaarel yobbu ndand fay waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantere dong hé ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy faratay aji taxaw arafa na nga fexé bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawofa ara faraw na la deweneti rek aj makka mom perte nga ko deweneti deweneti wax sallallahu alayhi wasallam neenul al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jang ken meuna tuko jang li wala di wax jang ci fini deweneti rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa nga jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey budé ñu melni ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci show bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñ acc faaw ñu jaar madina buñ jaaré al madina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañ yi armalé moy fiñu wax juhfa bëre buñ wax juhfa fofu lañ yi armalé ñom ki Sulayfa ñom la bëgg wax waye bu féké jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misra ak ahlul maghrib ñom juhfa moy sen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu féké ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëre buñu tuddé sulhulayfa lool la bëgg wax bu féké ni yalla da do wal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayyi ko ci soow bu fi fa wu nga jaar madina wa sénégal madina jaar motax sil hulayfa fofu lañuy défé seen mexa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bu dé ñi melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñi tuddé satul irq moy seen birab bu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sul hulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sul hulayfa fofu moy sa birbu mixa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal ni ñu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp ni door ci dugg muy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu soselo ak ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ñi defé ca ngaayel farata rek man ca ngaayel farata rek man nga ca ngaayel sunna lool dal di armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ama laka wal mulk la sharika laka bamu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kero ngay dugg makka wax ngi lay nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu cete ak bakkan rek
nga wax sété ak bakkan rek boy armal fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal bu nuppi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñett xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanamam mu bayiko ci ak limu wax wala li nit wax mu saxal ko lool lepp mok limu jëf ño bokk arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umrah ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour dérèt du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo nopé do ray gatt bu fekké ni amulo ñëgu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo nopé di nga ray am adyu naka no nit khiran ku ko def bo nopé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba nopi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewi ko dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journaliste yi xeyna ñom ñokay soxla ñom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala say yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo noppé di nga ray ab gatt khiran moy ki bolé ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lutay di nga ray gatt mom khiran moy ki bolé ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni pasna yéné umrah ak aj pasna yéné umrah ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal ci génn yow légi nak yow mi nga xamni ray am adyu de la wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci bir ajgi da ngay wor ñetti fan da fekk yaang ci ajgi ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di woraat yeneen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté atay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko te dara do ci am bakkar waye nak bu wesso yoyu cëñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xamni daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko batay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xassé armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënu lo wor
leel juroom benni miskin ba tey dana ko jang mbaa nga ray ab gàttri yooyu yépp dana ko jam dana ko jang nan na koo jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la atta bi dooga ñëw ñu ne ko nangam nga war a def nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa rawen benn xayawaan bu boobaay atta bi mooy nga fay aywaan bu mel ni bi nga rey ci aywaani kër yi ndiki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa rey kiwal da ngaa gis kiwal nga rey ko kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay rey bay saraxe ko yu mel noonu ngay ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndog ment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndog ment yooyu sax duñ gisante ak ñoom far gisante ñoom far. Kon yooyu bokk na ci farte yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xasee armal mayatuñ la dara lu wër sa kër loo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet woddoo benn lëkkaay bi des bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu ñu ñaw maa muski la fii yi amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ki montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala wala yëpp teral nañ ko ko yëpp teral nañ ko ko moom daal day mel ni néew rek booy añu màkk daal da ngay mel ni néew ci gàttal bu añu màkk da ngay mel ni néew ci gàttal da ngay mel ni néew lépp lu ñu ñëw daal da ngay fexe ba teqaliko ak moom da ngay fexe ba teqaliko ak moom. Bëgg nañu bu fekkee ni aksi nga màkk ba dugg makkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may ne man nga ko wala mbooloo mi maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tuddee Babour Seyba foofu ngay duggee dugg ci biir jàkka ji dal di wuti Hajarul Aswad dal di koy fóon dal di koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase ciment ak fer moom la ñuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu ngoon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi doomu ñooyam ñu wër suñu tabax yi waaye gis ngeen ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw daj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ Touba ni la tafaloo xayran bi isni bi xayri isni ndax fal ism sartun bi xabooli sahn bu leen def dara te amuleen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga buru woon ak ndigal doj woowee ngay fekk foofu di ko fóon bàyyi nga doj wu ni mel fii mbaawu ko ëpp waaye ndigal moo tax boo duggee ci jàkka ji nga daal di fóon al ajrul aswa. Am na benn bis Seydina Omar radiallahu anhu ànd ak Seydina Aboubakar Malawu ca ñuy aji Makka bi ñu aji ñoom ñaar bi ñu accès ci doj bi nag ba war a fóon al ajrul aswa Omar moom xam ngeen ko ci wàllu tawhid révolutionnaire bu mag la mu ne yow ajrul aswa dama gisoon yonent bi di la fóon waaye bu ma ko gis woon duma la mas a fóon dama mas a gis yonent bi di la fóon rek waaye bu ma gis woon yonent di la fóon duma la mas a fóon ndax xam naa ni njariñ ak lor nekkul ci yow njariñ ak lor nekkul ci sa loxo neñu Seydina Ali ni ko ay Omar naa ma ne ko ahak kay ajrul aswa naa ma ne ko njariñ ak lor a ngi ci moom kat ni ko bi maanaa nu mu amee Seydina Ali ni ko kero ba suñ borom bindee roo yi ci benn bataaxel roo yépp suñ borom def leen ci benn registre mu ne amu ni dafa ngaloo xeer wi ñuy wax al ajrul aswa ni ko ngaal mu nga yàlla dal di ko koy sol mu wann ko mu ni képp koo xam ni ñëw nga fii ci Makka aj néegub yàlla bi fóon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal xiyaamee daf lay témoin mu ni yowmal xiyaam moom Seydina Ali yowmal xiyaam al ajrul aswa suñ borom da koy saxal ay bët saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penc di xool képp ku ñëw mu ni suñ borom diw mii de amoon na kàttanug aj mënoon naa aj moyen yi dajee na ci moom ba aj si na seedeel naa ko ni ñëw na ci néegub yàlla ba aj si na suñ borom ne aj kon doxal dugg àjjana mu ni diw mii nag moom mënoon naa aj amoon na kàttanug aj
waye nak dal lan kon bañ aji man gisumako sun baram ne kon jaral fi dem safara wali asbila muni kon kay amna ndariñ am lor sayyidina omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fun al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo mo da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko wat fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggey lu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngor inshallah taala ñu ngeen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jimmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah wa ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga moy bokk na ci lima xañ jot lol xam ngeen jigeen mum dafa sensible bokk na ci lima xañ jot lol waaw mu ba su ko defé dal ni ko alcorane waxé sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albir wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla te ki wul ni nit ki day am alarm rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam te dem yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xam le téré bi waye bokku ci ñi yalla natto ñuy jema yare sunu kem tulay katan ci njabot gi fi ne nima ko yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajje wala seeni wajur xawma len wonen joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytanem wal dal na yalla nangu jeffi def ko ci sun tere jeff ñi nga xamni dañuy domp seenu ñak diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi woyowmal xiyam yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxna jaynaba sar ni nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñi diko wax serigne mor mbeng bu bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana ma yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayiko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi barake ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlëranté won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñi dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn liñ leen daan ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmmi yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqku nak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba legi sen tour yaangi fi ñu di len ko ñaanal te jëmmi yalla ji dong tax ak senu taxaway kon nak ñu ngi len di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñu ngi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juroom wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baakha baax inshallah ñu ngi ñaan
taxaw gi muy taxaw way julum wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala dina ngeen jëf señ moudi yow sama digënté yow ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon bant duma xuri bu may lim bu ma tambali wut ci yow duma ne ben yaay doon ñaar bu ma tambali wut ci yow yaakaar naa ci yow la ñuy tambale waaye bu ma tambali wut ci yow duma ne ben yaay doon ñaareel ba yëg naa sa bëgg ci man sa fonkeel sa jàpp te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doon mu tax nag radiallahu anhu loolu yëg naa ko bu baax a baax yëg naa ko bu baax a baax ñu ngi di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasaa yi di leen tuubal te di leen jégalu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi lu daralul ku yokk cere yokk neex rek la waaye yéene jaa ngi fi bëgg gaa ngi fi parce que saa bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos te mënoo koo ñàkk a bañ a taxawee loolu doom ko sabab loolu doom ko sabab ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

bokk na ci droit yi nga xam ne amee ngeen ko jigéen ñi, mu naa mu ne mooy ngeen di leen jox ñuy lekk. Itaxaamihunna, yéen a leen yoreel dépense, yéen a leen war a dundal. Itaxaamihunna, seen droit la, seen droit la. Wa kiswatuhunna, yéen a leen war a woddu, yéen a leen war a woddu. Waaye 50-50 da ngay xëy may xëy, kon nag 50-50 déedéet bàyyee ko coobareem rek, lu mu def nga xam ne ci coobareem la ko defee. Bu liggéeyam ba weer dee mu yëkkati salaire bi yépp ñu la lijaay am, kay lew na la. Te jigéen ñu baax ñëpp lépp luñ am bokk nañ ko seen i borom kër. Jigéen ñu baax ñëpp nag laa wax, ndax day xam ni possibilité bii ma am bay liggéey, possibilité bii ma am bay liggéey, bu fekkonte ni sariya dong la ñu topp, bu neexoon sama borom kër du ma liggéey, ndax am na sañ-sañu tere ma ko. Dinaa amoon na sañ-sañu tere ma ko, waaye may na ma ma jóg di liggéeyi, kon nag li may am naa ci bokk ak moom di ko jàppale ci yenn yi. Waaw, loolu moom dara nekku ci. Waaye nag bu ko def mu nekk droit, du droit. Boo ko ne 50-50 ndax da ngay xëy may xëy, déedéet du droit, du droit. Wa hunna alaykum fitahamihunna wa kiswatuhunna. Salaa sallam nee na yéen góor ñi ameel ngeen jigéen ñi ay droit, droit wu jox leen ñuy lekk, droit wu di leen wodd. Bu la nee teggil naa la kondaay li, amul problème. Bu la nee teggil naa la dëkk bi, mën na maa dëkkal saa bopp, amul benn muskila. Teggil naa la dépense bi, maa muskila fii, kenn du la ci bindal bakkaar. Waaye nag bu fekkee ni yow yaa ko ne ay ca 50-50 la, 50-50 la, da ngay xëy may xëy, ah kooku moom du sharia, kooku du sharia. Muy dund bi, muy dëkkuwaay bi, muy kondaay li, lu ci nekk. Yonente salaa alai salaam daf ni min qadrikum, min qadrikum, nim ko mane fi dooleem toll. Min qadrikum mooy fi dooleem toll, ñun baal ma. Min qadrikum, fi dooleem toll, fi dooleem toll. Waa ji moom ab kaskaare la mën a am, kaskaare la mën a am. Boo ko xeebal naan ko sama morom yaa ngi dëkk ci ay air plus 4 et après moom dooleem ci kaskaare la yam. Sa morom yaa ngi sol ay mbasee riis, moom yàlla dogal na wax sa la mën a am. Nangu leen dogalu yàlla ba keroog yàlla di leen dépassé la foofu, waaye bu mu leen tax a mukk dugg ci lu arab. Liggéeyu jigéen dagan na, waaye anam yi sari awax it la dagane, anam yi sari awax. Est ce que nag respecté nañ anam yooyu? Loolu moom taxumaa jóg. Waaye li am mooy pour mu liggéeyi dagan na, waaye naka ci naka. Waaw, jamono dana yàqu ba nga xam ni léegi nit ñi boo dee wax lu lislaam wax dañ naan waa ji dafa tardé. Wallaay tardé woo, ñi fi teggi lislaam ne ci leneen ñoo tardé. Ñi si bàyyi lislaam nekk ci leneen ñoo tardé, ñoo tardé. Kon nag min xadrikum, yow la war de, waaye min xadrikum, ni nga ko mane, ni nga ko mane. Bu fekkee ni mën nga koo dëkkal fu baax, wadd ko kondaay lu baax, jox ko dund bu baax, ba noppi nag bañ koo def ngir topp sa bakkan, yàlla xam na ba meel la lay xaar de, ba meel la lay xaar. Même bu fekkee ni ndaw si munu ci dara, wala xamu ko, wala nëbb nga ko ba xamu ko, yàlla moom xam na ko, yàlla xam na ko de. Di jox sa waa kër fonde, boo génnee dem ca restaurant ba commandé say ganaar, da ngaa yaakaar ni yàlla gisu la. Bis boo duggee bàmmeel loo lekkoon ci ginaar da nga ko di nga ko yàbb bisub keroog. Wallahi, bàyyi sa waa kër ñuy dund dund werayaan, yow boo fi jógee dem ca restaurant ba commandé lu la neex di dund sa nicement, léegi nag mën ngaa raw fii ci àddina di, waaye alaxira doo raw de, alaxira doo raw de. Loolu na la leer. Alaxira doo raw kat, alaxira doo raw de, na la leer. Kon bu sëñ Touba nee soxna Penda Diop, maa ngi lay ñaan
buñ jema am ngeureumal yalla mukk te jaaroko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi taqi saw jikki taqi saw jikki taqi rek waye borom keur bo xamne la yalla xam doyna munaka wal tahlamu an jihad an niswati fi ta'at al aswaj dun miryat munuko ndax ma nga lay xamal te nang ko nango xam bo beugé nek jigen bi am personnalité al mar'atu wala bok as shakhsiyatul mar'atu fi al islam da nga beugé nek jigen bi am personnalité ci bir islam muna munako nga xamni jihad ci jigen jihati jigen muna munako moy top borom keureum jihati jigen dem ci front ba di défendre l'islam ba l'islam am ndam te goor ñu muna mu nek budé ci jigen ñu moy ñu top seen borom keur diko défendre di and ak mom ba seen borom keur réussir koku moy jihati jigen jigen gi taxaw borom keuram ba borom keuram réussir muna mu ni jihati jigen ngok wal ta'lami anna jihad an niswati fi ta'ati al aswaj dun miryati neena man seigne touba li mo wax werante amu ci sikuma ci sakka dun miryati jihati jigen moy taxaw sa borom keur bam réussir waaw bo mo ne ah goor ñi lay ko leen taxawit buñu jekke takum ñaarel et après yow mu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ne antu ma tabalakum min an-nisa jigen ñi na ngeen ci set ñi nga xamne ño mëna tax nga saji seeni xif moy tax ngeen mëna saji seeni xif seet len ci ño xani dana tax ngeen mëna saji seeni xif ci ñom ci seeni morom ma tabalakum minan nisa seet len ci jigeen ño xani bu ngeen len takke dana tax nga mëna saji say xif ci ay moromam ya nga xamni lewuñu la ñoñu nak mën na doon kenn mën na doon ñaar la la gis goor go xamni genn jigeen ji mu am day nako seuk mu meuna sajj ay xifam ci moromam yi ci mbedd mi waye amna goor go xamni mom jenn jigen jogi deuy ko lol nak dogalum yalla akum bindam yalla binde nonu amna goor go xamni ñaari jigen motax mu meuna sajj ay xifam ci wa mbedd mi amna goor go xamni jenn jigen dong meuna tax mu sajj ay xifam ci wa mbedd mi ma taaba la yalla wax de ma taaba man ko ma taaba la wax de ma taaba amna ko xamni jigen bi ma taaba ci mom moy jigen jo xamni sa bu jaxle comme nga xamni sallallahu alaihi wasallam bu masalna jaxle sayidina khadija ko ñew jox ko mu trouver solution way xolal bu fekkante ne ci metatu xam xam la côté xam xam sayyidatuna aisha lay indi sayyidatuna aisha ay ñew bu dé ci côté jaamu yalla ak garder alquran sayyidatuna hafsa moy ñew kon amna ci goor ñoo xamni lañ tak jigen lutax ñu tak ko bis bu amé manam sa bo xamantene ak jaaxle amna moko indi solution moom jigen jojja amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy sa bu beugé sajj xefam ci wa mbedd mi jigen jojja dong mo motax mu man ko amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy mané ak ay bokkam jigen ji kep moko manalé ak moko mana manalé ak ay bokkam jigen ji kep mo meuna dox digam ak ay bokkam kon ma tabalakum mom la alquran wax kon nak yow bu fa yon nek ci tak na ñaar tak na ñet tak na ñent sa yon ruutane xam nga lu sa yon wara nek moy li seigne touba soxna penda
ولتعلمي أن جهاد النسوة في طاعة الأزواج دون مريا دون مريا لول nga wara xol yow lila l'islam sant rek ndax mom lim def droit la l'islam mako ko may waye nak bu ci felle dara ci sa haq koku mok yalla la koku mok boromum la tabarak wa taala muneko ay suma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati muneko ma nga lay denk yow soxna fend djub muneko bo gise manila bo beugé am ngeureumal yalla jaar ko ci buntu borom keur muna muneko dadi yalla dogal na ni borom keur sa buñu jere jef yalla ni jere jef borom keur neena sa buñu jere jef yalla ni jere jef mun waye borom keur sa buñu cim yalla ni cim xamni kon yalla legi soxna yi borom keur yi la ci deglu waye waxna ban borom keur de moy sawjiki taqi lolou bu len ko fatte de yeen gor ñi dama len koy fatte ni sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla lañ wax de waxu ñu borom keur bu top bané xam borom keur bu ragal yalla lañ wax de sawjiki taqi lolou taxon nga daan gis mag ñi yalla dogal ñu yor ñent soxna yor ñent soxna ñen soxna yi ñor ñu dem ba am ak ñoom ak njabot am ak ñoom ak njabot waye sun borom won leen keneen ko xamni ma tabalakum la ci mom tabalakum la ci mom moy amna lu tax mu bu ko denc ci xéetu taaba yi ci xéetu taaba yi te yor na ñent te suñu te wéfu ñen mu waxtaan ak ñent soxna am yi ñen man day dama gis seenem soxna so xamni mu ma sañon denc ko te ma nga ñent ba nit te yeen dong yeen ma meuna trouver solution yeen dong ma gis te soxna so xamni yalla dina ko defal tawfiq mu ñew ni la bayyi ba ngeen wet mu ni la xam nga noy defa ak may wacc ma japp idda bu sama idda maté nga dem takki koke goor gi niko d'accord na ma ak yow dana la yewi waye da ngay tok ci keur gi do genn sa nek may la yoro sa lepp lol tax nga dan deg kilifa yu bari fi ñu nan dañoo tak lu mat ñent soxna ak lopp ñent soxna dedet ñu bari ci ñom tekku ñu lu upp ñent soxna yow ya xamut la ci bir da am te jigen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda bu ñu dan jexé serigne bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi walli wala yenen doomi nangam wala yenen doomi nangam lolou moko andi donte nak amna ñu rax ci bir ñu xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci ben sañ sañ loolu amna mom amna ñu xamni tak nañ lu upp ñent directement ni te bayiwuñ ci kenn loolu deugunu ci l'islam masna ko laaj baye sa mu ni ma ñaara koy def ñaar boromu sañ sañ ak boromu chaay wa kërok loolu la ma ton mo nek waaw goor gi tak lu upp ñent soxna te l'islam mom téré ko muni mo mustafa bula ci kenn nak ñaar do nga koy def boromu sañ sañ ak boromu chaay muni te l'islam nak xamul borom sañ sañ xamul borom saay l'islam mom sharia xamul borom sañ sañ ne bu don atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara mom dara waye sharia ko ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko ko may yalla mom yefi neena ko may nala ko lol kay gene amu ci waye nak di tax loi bi mom yegul ni yalla may nako loi bi mom xamul lolou loi mom lim xam rek moy direct munima ak kan munima akup say bu top no borom sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoo ñi rek ko fi def borom sañ ak borom chaay muni ñaar ñi dong fi eppal ñent kat borom sañ bi sharia xamul sañ sharia xamul sañ sharia lum xam moy loi ñent la wax yamal ci ñent waaw la nga deg ñu naan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko mata balakum min nisa masna wa sulasa wa ruba wa yan khifu ala tadil fawaida ñu ci tilé ko nu len neex ah ñom dal ñu gëna xam sharia
ki yalla yoni won te wacc ci mom sariya muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñom ñok gëna xam ñu naan yalla masna la wax 2 plus 2 égal 4 ruba la wax 4 plus 4 égal 8 e waye ndaw samba yoni sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da daan joge fele tuub dug ci l'islam sallallahu alaihi wasallam bu ko tuubale ba nopi da koy poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 amna 10 sallallahu alaihi wasallam ni ko tan ci ñent ño xamni aramu ñu la ñi def ñepp nga wacc leen ñi dem tan ci ñent ndax 10 yoy mu wax kat bo demé ko massa nampala nga ca te aram nako bo demé kum nampa ndola nga ca te aram nako bo demé tantama nga ca te aram nako bo demé badde na nga ca te aram nako motax sallallahu alaihi wasallam niko 10 yoyu tan ci ñent yi nga xamni aramuñ la dagan nga tak leen ñi def lepp nga bayi leen ñi dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacce ñi te dess wa lolu yaron ta sallallahu alaihi wasallam firi wut fan ko ma ta balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fa waida sallallahu alaihi wasallam firi wuko yow ngay nan ay 2 plus 2 égal 4 ki 4 plus 4 égal 8 kulen deglu sanku kulen deglu sanku yalla yoni yonentini wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam mo ñu firi alquran waye am ben samba sugum day fele rek bu ñu firi alquran ñu diko deg dedet dedet yonentini mo ñu firi alquran yonentini mo ñu firi alquran ci mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna droit am bañen amna droit bañen lay nga gis ko xamni day xamni sax mom borom kërëm gis na keneen kum bëgga denc te sañu ko ndax ñent ñi mu nangu ñu yewi ko mu dem takki koka lool day tuya ba ju reey la tuya ba ju reey ci nekk waye nak ni ko nangu bari wul nak ni ko nangu bari di motax lu baax bi ñepp koy nangu di ni ko nangu bari wul de rawatina ab sénégalais nak amna ci ñom ñu bax man xamna ci ño xamni seen wujju sa ñoko takali seen bop manam seen wujju ñoko takali seen borom kër te jur nañ ba saat lu kenn mus ko xam ci ñom kenn mus ko xam ci ñom waye yombut nak yombut bi ndax liko yalla di jaay mo cher aljana liko yalla di jaay aljana direct aljana la koy jaay waye bu fekkene da nga takal sa borom kër soxna wala nga présenter ko soxna su baax mu takko ko yalla dogal du soxna su ñewé nga gis ak ciopiku bum la taxa salik bum la taxa yaq lu baax li nga defoon nan mako présenter ak bu won ak man ak ba nga né bu won ak man rek la nga defoon ci lu baax lepp yaq na yow sétanal tuuti rek sétanal tuuti rek wala njaay neena setan daq ci ndaje setan daq ci ndaje bu fekke ni ndaw sa da ko giri giri bu fekke ndaw sa da ko giri giri ba xamatul fum ne muñal tuti rek giri giri mom du passer 40 jours 1 mois 10 jours la giri giri yakku fekke da ko giri giri muñal tuti rek 1 mois 10 jours rek giri giri yakku bu fekke ni nak defo ba ci yow la nekkon moy yow ci sa bop nak ya fessul won sa place yow ci sa bop ya mënul won sa bor ah koku nak yow la koku nak yow la koku nak yow la koku nak yow la na ndawlu sawar sa bo yoni mom nga yoni nak ndawlu sawar amna ko xamni dula yakal te dalay defaral dula wer te dalay sutural ah koku ni xuta yamale ak dara de koku ni xuta yamale ak dara de ana nga ragal yalla rek ba mandu rek ba lepp li la sari asante te ka ca def nga diko def waye nak ah
li l'islam bañ moy nga manifesté wuko Allah li wasallam biñ ko laaje ni ko waw waxuma la soxna yi de yonent bi waxuma la soxna yi waya sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ni ko waw goor ñi ko ci gëna bëgg goor ñepp ko ci gëna bëgg xam nga yonent bi du ki xam nga ñu ko mëna waxe manam du wax lu amul dal yonent mom direct rek lay def ñi ko ay yow ki yalla yonni goor ñi yalla sax ko ci gëna bëgg mu ni Abu Bakar mi ngi denc ay soxna ñu ni ko waw soxna yi nak kan nga ci gëna bëgg mu ni sayyidatuna aisha doomi Abu Bakar pourtant re bobu ay wujje ma nga fa waye wujje ni kenn miru ko ñom ñepp xam nañu yonent mom du wax lu mu gëmut deug rek lay wax ta yalla tax waye lutax mu jeng mukk jigen ñi ko ci gëna bëgg mu ni sayyidatuna aisha boko gisé jigen ju gatt la won jigen ju ndama sama bajjan la mom lay woyé bajjan ben sama bajjan la sayyidatuna aisha sama bajjan la mom lay woyé bajjan ben boko gisé ni ndama yegul ndjol ngeen bal mu ndama yegul ndjol radiyallahu ta'ala anha sama bajjan la ndama yegul ndjol mom sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha waye ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam tax mu bëgg ko lan la xam ngeen ni du bani xare rek sayyidatuna aisha xawma sahabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadith goyetuma japon na ñaata hadith la waye defena ñetti jooni hadith yi tegal na sayyidatuna aisha bu ma saan di nelaw yenen day wax bu ko kenn ye bayi len ko mu sest bayi len ko mu récupérer ñu na mu ne gis nga bu yewoo lu mu deg mokal ko buy nelaw bu ko kenn ye ba len ko rek waye gis nga bu yewoo lu mu deg mokal ko mom sayyidatuna aisha bajjan ben radiyallahu ta'ala anha num deg mokal ko seigne touba ni soxna penda wa aysuma sawjun radi an sawjati radi anha rabbaha bi ni'ma waxtu wa xame ni yalla neena eskey jemele ko ci soxna ci manam borom keur bu ne eskey jemele ko ci soxnam neena yalla ni eskey jeme ci soxna sa bu borom keur bi ne cham ne yalla ni cham rahmuni amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada neena yalla kat bu borom keur ne cham muni cham bu ne waw gor muni waw gor kon waw gori yalla ning ko tek ci waw gori borom keur waye chami yalla ning ko tek ci chami borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqi bu len ko fatte de yeen gor ni sawjiki taqi gor gu ragal yalla fexel len ragal yalla gor gu ragal yalla lañ wax gor gu ragal yalla motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam sun borom dako waxon niko ghulil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum zalika aska lahum innallaha khabirun bima yasna'un wa hal ma gor ni ne len bu fekke ni gem nañ yalla dañuy gattal seenu gis buñu boyal seen beut nek ci mbedd mi jigen bi len rombu ñu yaakar ne mo taxon yalla sakku jigen ñu la rombu nga yaakar ne ya tax yalla bindu ko ni waxal ma gor ñi leen buñ bëggee mucc na min yaqdu min absarihim man yamale seen bëgg yaqdu min absarihim man gattal seen bëgg yaqdu min absarihim man yar seen banex yaqdu min absarihim man gattal seen gis ndax aska lahum lolo gën ci ñoom mu ne leneen lu ngeen fi def nak yalla xam nako inna la khabirun bima yasna'un bu ngeen fi takke takku suuf yalla xamnako inna la khabirun bima yasna'un takku suuf bu ngeen fi takke yalla xamnako takku suuf bu ngeen fi takke yalla xamnako
lolou mo nga suratu nur muni gess jigen ni qul lil mu'minat yaqdun min absarihinna wa yahsanu furujahunna wa la yabdina sinatuhunna ila ma sa'ara minha yeen jigen ni yenit ma ngi len di jotali mission sun borom man muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi len di jotali waxi sun borom ma ngi len di jotali yebante sun borom tabaaraku ta'ala sun borom neena yeen jigen ni bu fekke ni seen ngeum deug la yaqdun min absarihinna yamale len seeni beug beug yaqdun min absarihinna yamale len seeni beug beug waaw bu fekke ni yamale wo so beug beug da ngay sol saw dal eti sa xaritu manam sa xaritu ben bakkan mo borom keureum dolem tolowut ak sa doley borom keur nga dem seti ko mu ubbi la negam mu won la armoire ye gëna rafet yere ye gëna rafet takay ye gëna rafet bodul kuy sajj say xef bodul ku jamale sa bëgg bëgg bo aksé ci kër gi rek ay ca commencé funki sa morom yi am nañ li sa morom yi li sa morom yi la sa balenen mëna ca xew kon nak yonent neena bu fekke ni gëm ngeen yalla neena yaqdutna min absarihinna da ngeen di gattal seenu gis ndax ngeen baña gis lu ngeen bëgg te du ngeen te mëna am seenu gis sajj leen seeni xif bo duggé ci seen neegu morom muna mu ni sajjal say xif le nga gis fa lo bëgg te do ko mëna am ndax sa morom ko amul doole ja yaqdutna min absarihinna wa yahsanu furujahunna te nga wodd bu mu deugër bëgg te loolé sa borom kër munu ko am muna amone bam tax nga tassal sa kumba fi koko wërta tassal ngir war ko am wala ngir bëgg ko am wa yahsanu furujahunna tass kumba nang ko tak bam deugër bëgg ni sa moromum yegg ni am te sa borom kër amul doole wutal lako muna amone bam la taxa tassal sa sirbi koko wërta tassal mun la taxa tassal sa sirbi koko wërta tassal wa yahsanu furujahunna wa la yabdina sinatuhunna sa tar bi muné bu ko wan kenn ku dul sa borom keur ndax lélen gis borom keur bo xani loxom jotul gannaawam yalla may ko jigen ju taru mun waye nak sa borom keur li loxom bi ñaka jot gannaawam bu tax mukk nga jël sa tar bi diko wan ño xamni waru ñu ko gis mom borom loxo bu jotul gannaawam bi do nga ko saña gis wala dina sinatuhunna a ila ma sahara minha xana li nga xani kenn mënu ko neub tar bu kenn mënta neub atar bu ken mën ta neub rek ñu xana lool dal lool nga xana ken mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar tar bi ken mën ta neub kuko xol yaay am bakkar waye tar biñu mëna neub mom sa boko wone ci mbedd ma kuko xol beutu goor bu ko xol yowmal xiyam sun borom dana jël bar defer duggal ko safara bam soy mu dila ko tek beut pat beut ba beuti goor yi ko xolam yépp jeex ci kaw suuf ba beuti goor ñi la xolam yépp jeex ci kaw suuf wala dina sinatuhunna ila ma sa'ara minha aqna lul man ta ñak rek la wax ni mënu ko neub taru xarkanam ken munu ko neub waye lenen lul taru xarkanam manes nako neub meme budé taru gannaaw manes nako neub moy lan alquran neena na nga sol lu jot te fat te yaatu mu joté fat te yaatu lu bari du feñ na jot te fat te yaatu yonent neena li ngeen di jol li ngeen di sol na jot na fat na yaatu wala dina sinatuhunna a ila ma sa'ara minha mun wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihin mo ngok lima don wax ngok bu ngeen solote bay genn na ngeen jël muray tek ca kaw bu ngeen solote bay genn muna ma ni muru ba xar kanam bi rek dess ci wala bi nasinatuhunna ila li mu'alatinna satar bi
lumu rafet rafet mo am ni bu ko jombalé sa borom kër sa tar bi lumu rafet rafet bu ko jombalé sa borom kër way jigen ñu bari da melni seenu tar jombalé nañ ko seen borom kër bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi rek waye taru tok ci wetu borom kër yi ah bo ne ben bala nga ni ñaar jigen ñi dal mom sun borom neena wala bina sinatuhunna ila li bu'ulatihinna sa tar bi bu ko jombalé sa borom kër sa tar bi bu ko jombalé sa borom kër nga leen leen gi gis ci am jobbe nday mo xani dam borom kër bu ñaawa ñaawa ñaaw ba melni mu ngo mu waye bu ko jombalé de bu tax nga jombalé ko ko yalla ko dogal rek ginaaw sey ngeen mom yalla ko dogal rek yalla ko dogal rek snaay deg ci seigne Moussa Rassi o cheikh Tidiane si radiyallahu ta'ala anhu muy netali lu xaramu lu mel nonu muni jigen jël fa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm masna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm ne borom keur bi ni ko lutax nga wax ko muni xolal tar bima yalla bindé ni mu rafet jigen ñepp ma ci gëna rafet muni ko waaw muni ko lolu jural na la lolu jural na la fo tollu yaangi sant yalla ci jigen bi mel ni nga am na muné ko xolal yow tar bi la yalla bind ni mu ñaawé na muné ko way and ak lool lepp ma ng koy muñ muna muné ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm mané ko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañuy yow waji sant ak muñ ya sant ak muñ waay leg leg jigen ni yalla may len borom kër bo xamni dafa soogi ñaaga ba danaka ko suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko warawan mom dong wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw mu ngo am bay njaay donte tar ba da melni am bay njaay mom won ko ko rek xam da guddu ba ca kaw danaka bala tolna ni balaxu bolé ko ñun kuk kuk kuk kuk re re re bay njaay ah limay wax ñi nek bitim rew etat yi xamna jombul xamnañ ko mbay njaay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu reere la te ñawle bu ngeen ko fi gisé rek moma bu ngeen ko fi gisé rek moma mbay njaay ngok ñu bu la yalla maye borom keur bu mel non it nak wax deug yalla nak bu ko xagn tar bi bu ko xagn bu ko xagn ñu ne fala yukhiran khalqalah wa man yatakhi shaytan waliyan min duni la faqad khasira khusran mubin alquran suratul nisaa ñu yeen jigen ni bu ngeen bëgg am personnalité ci kanamu yalla bu ngeen bëgg am personnalité ci kanamu malaaka bu ngeen bëgg am personnalité ci kanamu wali mana muni couleur bi len yalla defal bu len ko soppi fala yukhiran khalqala ñu la yalla bindé bu ko soppi ma xit lay leen nga gis jigen jo xamni momit xam jobbe nday la dafa soogi ñaaga dafa soogi ñaaga legi nak ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgg soppi ab bindam yalla ni dedet bayyi ko nonu amna goor go xamni jigen gi melni yow dong lay wër yalla xamnako li ngay soogi ñaaga amna goor go xamni jigen gi melni yow dong lay wër kon nak fala yukhiran khalqala fala yukhiran khalqala iblis ko waxon yalla iblis mo waxon yalla niko ah yow yalla gis nga sa jamm ni nga bindi couleur bi la neex nga len defal na muy man iblis wala mom iblis dana ñew soppi seen couleur ba dana ñew force len ñu soppi ko neena iblis bi wax ni da melni ak sénégalais taxon mi wax mom jigenu sénégalais ak gaaw ci soppi couleur bi ko yalla jox fala yukhiran khalqala nga gis ko xamni yalla da ko bind mu gatt bu melni badjen ben mi may wax sama badjen bobu sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dem ci ab yokku kat niko yokuma koku niko waw man numa lay yokke mu niko dalé ko kat yu gudd nga may wutal kuma seen defalim njol la nek ak ndama nga fala yu khayran khalqala yokuma
nga gis ko xamni da dem ci am moko je wala yibre digen ñuko man kat sama karay xefi beug yépp da roof wa mune ta yalla mako bindalon dama bëgg nga bindal ma yenen xef mu daal lay defal ay xef yo xamni bo ñewé dang koy collé ngay yalla yalla bindalon du kol mum da sax été sax été sax ñu ko xamni yalla bindal ñuko lamiñ wu taaru wu leer mu dem ci def kat ba ñuko defal ma aper ci bir fer bu leer leer mu jam ko ca boy wax muy leer leer fa khadrallahu wala saman fala yu khayran qalqala ñu fumu ko gis waye nenañ sax amna ño xamni legi dem nañ bay defaralu togu kay amna ñuko wax de fala yu khayran qalqala pour bëgg bu la goor ñi gisee defé ni am nga togu kay subhanallah subhanallah fala yu khayran qalqala mboram ni ku ci top saytane ba lum la soppi lo nga soppi ko na mu ne ay ca perte nga perte nga xam nga ni yowmal xiyam rek nga koy xam perte nga perte nga lo xamni yowmal xiyam rek nga koy xam ku ci top saytane ba lum la def lo nga def ko amna ño xamni saytane len di def lo dal yu gudd ni saytane len di montelo ay xef ni saytane len di bënd lo seeni lamiñ ñen ñi xet seenu der xet seenu der bañ nañ ko sax buñ amé ngénté té bëgg xéss bala ngénté la dans un simin dégg na luñ koy def moy ñaral ñaral mané min dé ñaral man awsub la ci xamone ñaral awsub la ci xamone dé bamay né ci tool ya ci daara ya ci Allah ba ñaral man awsub la ci xamone ay yaramu ñi ñaral fala yu khayran khalqala borom né wa baxna ñu baxna né na ku ko def da nga perte perte nga gu réré jere nañ ci sayyidatuna aisha muy bajjen ben momu neena yarhamullahu nisaal muhajirat al awal min lama ansala wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna taqakhna aksafa aw kama khala radiyallahu ta'ala anha sayyidatuna aisha neena bajjen ben neena yalna yalla yeureum diyenul muhajirina yi diyenul muhajirat yalna len yalla yeureum al muhajirat fil islam yalla ni len yalla yeureum mina munu man musuma gis jigen ni deggoni musuma gis jigen ni yeweni musuma gis jigen ni topeni ndigal muni gis nga ba yalla wacce ayab yeen jigen ni na ngeen di mur seenu yaram muna muni ca ten bala ñu fekk ñu rot waye ba ayab wacce ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigenil muhajirin yep kenn ku nek mën fa bi nga yoron dang ko xoti dal di koy tambale ci sa bop sang ko mu dal di wacci wuti sa baat ñun ñepp ñu daldi muru ñun ñepp ñu daldi muru jigenul muhajiruna fil islam al muhajiri al muhajirin fil islam aw al muhajirat fil islam ñoo ñoo gëmon l'islam ñoo ñoo topal l'islam ñu xamni bu doon fu jigeni tay da nga nan ca ten ba lañu leen fekk ñu rot wala ca Allah ba ni taxal ñu leen e yalla neena na ngeen di mur seenu yaram mel fa biñu yoron lañ ñu xuteet dal di koy laxaso ndigal yalla mo amul xaar amul xaar waye fi senegal mom dañuy gëm yalla ak yali yi ni senegal dañu boole gëm yalla ak yali alquran neena afa tu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'di mo ndax da ngeen di gëm yalla gëm yali boromay laaj neena ndax da ngeen di gëm yalla bu nit gëm yali bu yalla ni li dagan yali ni li dagan grawut aramut yalla ni li aram yali ni muni wa ndax ma ngi len di laaj ndax da ngeen di gëm yalla ak yali yalla ak yali moy nangu nga li alquran wax ci lennam ci li la arrangé bañ li ci dess alquran mini yow goor ya amel goor koday e ki jigen koday ya ko amel dekk way nga ni eski dal di wagante ko alquran mo moni la yow jigen nga wara mur taw yaram même taxi bi la même yalla ji la même téré bi la lutax nga gëm li wedd li ci dess do am lay ëlëk do am lay ëlëk ma tax sun borom takkani fa ma jasa'u man yah'ala salika minkum ila khishyun fi ayati dunya kep ko xamni yaangi def lu melni moy gem yalla gem yali munamuni sak pay ëlëk yowmal khiyam munamuni dara dul gatcha rek muni ta adina lay tambale gatcha gi fi lay tambale ci adina gatcha gi fi lay tambale ci adina as-shakhsiyatul mar'atu
في الإسلام personality و جيجين بجلد في الإسلام لا فهم دين لا فهم دين سنبرم لنا تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأم الخيار من أمرهم لنا دقون يلد جادود تجلد بغور باب جيجين يالا ندا ويخ نفن عن ستادير يالا ندا نيل نفن عن ستادير yonent ni da wex nga nek fanan c'est à dire yonent ni da ñur nga nek fanan c'est à dire mu ne lol day deugunu lol la sun borom wax tabarak wa taala ñu ne lol deugunu de lol deugunu ñena bu yalla xasini ni la bu amati choix bu yonent ni ni la bu amati choix jigenu senegal nak lepp ci ñom moy toujours dañuy am choix ñom toujours dañuy am choix te seen choix kat nekku ñuko fenn lu di jemu wut ay référence yu bokku tek yalla ko yonentam moy ay royu kay ay khutwa yo xamni du yalla du yonent bi ndax da nga ci wax jigen niko leg ni la l'islam wax mun waye jabari seigne diou nangam wala soxna seigne diou nangam wala keur seigne diou bo fa deme buñ fa dem demal keur yalla demal keur yonent bi fofa jara dem ginaaw yow li yalla ko yonent wax gisuko keur seigne diou bu fa dem kon bañuy jema jox reference ci seigne diou dedet keur yonent bi moy royu kay xolal seigne touba systemu ijaba bin defone systemu ijaba bin defone moy keur gi day dag ñaari kess kess goor ñi kess jigen ñi dal ni goor gu fexé ba jigen gis la ma nga gis jigen baye bo ñibbi li nga am doko wut adina doko am alakhirah xam nga ñoñu mo gis ni dañ gis jigen ñi xam ni legi jigenu kessé fe jigenu gooru kessé fi legi nak buñu démé ba suñu dëkk waye loolu mënatu la am way way amna lu ko gëna yomb moy mur yaram yi mur yaram yi way nek ci keur seigne bi ba nopi raw ma tel ma rajax lol dara jëru ko waaw seigne modou waxon na ni waxtaan wi tay xamna du gudd na wara gudde ndax bu 5h dafa am jotaay buñ may xaar war ca dem inshallah taala mo taxon mani tay rek kon na dal di tela tambali rek ñu waxtaan tuti ci li nga xamni moy ashakhsiyatul mar'atu fil islam personality wu jigeenu julit ci l'islam ndax mom moy genn walu society bi personality wu jigeenu julit nak moy mo comporté wo comportement wu julit top ndigal yi bayyi téré yi ndax yeen nga dégg jigeen ñi nga xamni neena ñoy dañuy xex relation biñuy def jigeen ñi nan lañ koy xexé moy dañu bëgg def manifestation bo xamni yaramu neen lañuy def la khadirallahu wala sallam yaramu neen xamnañ ni sax kenn du leen ko may fi ci senegal de waye annonce bi rek annonce bi mo jëk ñaaw degg gi rek mo ñaaw xamnañ ni sax du am kenn du leen ko fi may waye nak degg gi rek mo ñaaw waxin mi rek mo ñaaw yalla ni la defal li yow nga wote bis bo xam da nga nan bisub def yaramu neen la te yalla ni la yow bul massa def yaramu neen ci mbeddi kenn ko deg ma xamu ndax adina day waji tukki xuma lu xew waliyasu billah relation mo xam goor mo xam jigen da bok ci nga xamni dafa ñew adina te kenn mënu ko fe jëlé bam jeex xayna nak mën nañu indi ay sanction yu ko wañi waye bok na ci sanction bi gënon na gaaw moy xaj bi dal fexel bu gis ndawal gi rek xaj dal bu gisul ndawal do ko ci deg waye xaj bu kif ñetti fan lekut nga wëk ndawal ci mbeddi mënu ko bu ko laal lolu señ bi ko wax da ngay tiaxan rek te lolu moy jigen gi sol lu ko neex mel nako neex di romb goor ñi ci mbedd ni tani jamm do ngay am lolu ko wax dalay nax ngay kon xana kassaye na rafess rek kassaye fess rek waye ko lako wax dalay nax benen bi ci dess ci bir lolu jigen ñi aussi biñu xamé ni wutal nañ leen protection bo xamni bu leen nexé def yaramu neen ci mbedd mi wutal leen ay sanction legi ku leen neex ñu tuumal ko neena bok na ci ñak sans bi ñak jigen ñak sans legi moy legi
danaka do gis mukk mukk auto auto bo xane ben borom auto bo xane ku djublu ku ragal la ku ragal mbamb la ku ragal nangam la dab jigen ci mbedd yu balé ko légui jigen ni ñak nañ perte nañ sans bobu man dana wax ni bu jëkkon romb na ma rouss na ma romb jigen juy dox fim nek ni luma la xam xam xam xam xam nga numay defa lamb sa poste jox la passe rek waye kay mu yobale ci sama auto ah yalla bu mako yalla natto de xuma kagn la te lol rek len ko yobbe nak du dara lu li rek waw yalla bu mako yalla natto de dama ma sa joge Dakar ba tollu ndiarim wacc ci dimay ndiarim ni julli takusan ma ngi garé ci buntu keur seigne sali bobu jakar lok dimay ndiarim ji manam keur gi jakar lok dimay ndiarim xawma ndax seigne sali wako mom waye ka fa nekkon seigne sali wako fa tegon dal kuma kan ci soxnay seigne touba yi defena mo fa non mais seigne sali wako defarat fofu nima garé fofu ci buntu bi dañ jéggi tali bi dal dem julli ji ba ñew ma ngi fekk jenn jigen mu tok dima xaar xamna ki jay téré ci buntu keur bi moko ni borom auto bi touba la jëm ñu ñëwé ñu dama bëggoon nga yobale ma touba mané ko ñaara nga ci yow yo xamni day taxna duma la yobale mu na mané ko duma yobale jigen ñi dé bopam neen bi ci déssé dama dul yobale jigen sax na wax deug yalla touba la jëm mom waye nak duma yobale jigen mu ñuma ah lutax mané ko jamono kenn taxut jamono do nga tax jamono ñuko andil da lamb sama poste niko am bu la fi auto rombe nga duggu ci te ñew wa salam jamono ko jamono la te lolu manon na ñak jigen kenn waruko wona romb muy dox nga romb ko fa tu yobale woko ba ci kon bima dekk de damay xey di romb jigen ni ñi dox waye xana may len pass rek waye yegal mu yobale la ah xamna de circonstance bu garaw ak garaway tax mu am de motax ma ngi ñaan yalla mako yalla natto rek ñun laaj wi tang tang tang dama lay jox passe te bayyi la fa rek ndax jamono ko laaj jamono ko laaj wala ñay neena kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu dal moytu yow ah waaw ginaaw jigen mom amna ñeme yalla gu tol ni boko doon yobale bu ko nexé mu kalambitu la ni la ayca ya mako def bakagn bakagn bakagn bala nga nim ba genn ci wala ñuy indi ay prof bala lool lepp feñ fekk yow wëre nañ la addina dara jëruk dara jëruk yonent mom fimu digal lool yonent mom fimu digal lool moy sun alal rek yonent neena tepp kuñu laaj sa alal lankal ah buma lanké ké mako laaj bëgg xex ak mom muni futtikul xex ak mom ah buma xex ak mom fa ray ko muni mu dem sa wara a bu yalla dogale mu ray ma mune nga dem aljana ñu ne ha mune wa waw man mata duna malihi fa huwa sahib bu defa ndar sa alal bade na aljana nga jëm aljana nga jëm senegal gi ni gaaya ngi ray nit ñi rek ci seen alal yi ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci sero ci sero nga nan dama bañ ñu japp maak suma ko raye man lañu japp e waya ndaw yow da ngay bañ ñu japp la ba setan ko mu lor la lor sa njabot mom dem teud ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow doko def nim la nu raw nim la naron na def dem teud di kasso bo ligé ñu lijeenti la nga genn nga nan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alaihi wasallam yonent moko diglé sallallahu alaihi wasallam moko diglé kon señ modou ñu jamané fa waxtani jasaka la waxe re jisaayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bu soñon say bakkar lak ni safar di def doom wéru koor non lay def bakkar ni safar di def doom rek wéru koor non lay def bakkar wér wo wér yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabarak wa taala farata ale ci julit ñi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddaaye makka ñu madinatu munawwara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa jiddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabulisi sa bu xey di jabulisi l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet mi nga xamne dem na ba ay nonam gaw ko bu bëgg jël bakanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne bu jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale ci ko genn makka ñew madinatul munawwara te bokkat fekk na l'islam makka rek la xam ndax fa la jiddo ba am 300 musuko gennu 300 musuko genn makka xamul fenn fudul jawi makka climat makka rek la xam mom l'islam mu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajatu lo fi sinon sa bakkan mu ngi xottu jax ci la doga déplacer wo fofu joge makka dal di ñew ci ben bi'a ben environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar ni l'islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko exiler réewum ko déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencer di dund ci environnement bi xeti naqar wu ne xeti tiis wu ne xeti febar yu nekk diko dikkal parce que lutax minul environnement bobu minul jawu joju minul climat bi ni ñewé ba am ñaari at ci rew momu di Yasriba bañ fa amé ñaari at 200 ci atum ñaarel man la leen yalla indil solution bo xamni da leen genné ci tawati yaram yi leen faral di dal ni diko tuddé as-sawm ci koor kon atum ñaarel ci gaday ji ci Yasriba dañ nan ko madinatul munawwara légui atum ñaarelam ma la yalla yabal jibril alayhi salatu wassalam mu ñew faratal ci mom koor ci wéru sahbaan wi ñu nekk bisu altiné alayhi salatu wassalam ñu ñep min nañ ayal bi bis bu nek ñu diko répété rawati na wéru koor ci borom wax ak way gëm ñi ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun e yeen way gëm ñi yeen ñi wolu ni yalla rek yalla yen ñi wolu ni sun borom tabaraku taala mo leen bind mom leen te bam leen di bind di leen mom ngeen di top ay ndigalam ak bayyi teram do nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun ni ñi labbay te yarab ni ñepp ñu wuyu sun borom ni kutiba alaykumus siyam bis ni tay décrétena ci yeen koor décrétena ci yeen koor ñi mako décrété won ci ñi leen fi jitu ah ñi kon xam nañ ni kon kat ndegete exema bi ñom jitu wuñ ci amna ñu leen fi jikona jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñoñu ni ñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par wër la bëgg wax di ñu nak yalla mom wëru lëm ñu leen koor lo bu ñu lay jang tarikh histoire dañu gis ni

ngeen baal ma de dama doon ayité mom tax bobu doon ñott ngeen baal ma tuti l'islam ni ki nga xamné dafa am faiblesse du faiblesse wu ngam mais faiblesse wu febar wala yu mel non wala magat ben docteur yi ñoko ni febar bi mom chronique na dootu wër mukk febar bi dafa chronique dootu wër té wéru koor mi ngi galé ci soloos ki ñu ne ko yow da nga febal febar wo sax mais da nga febal sax magé tax na at nutu loko l'islam utul na solution moy lan fityatu taham fityatu taham l'islam ni da ngay xaar bu ñu wor ba ngone nga sét lu sour miskil nga jox koko kon l'islam amna solution amul dara luy ñew ci l'islam amul ko solution da ngay xaar bu ñu woré ba ngone nga wut lu sour miskil nga jox koko ñu bindal la tuyabay ku wor tuyabay ku wor bu la nexé bu wér wi téro nga joxé lo lepp waye dama fa wax ni kuko manul dang koy défé niko ñi wor def rek bis bu ne ak bisam bis bu ne bisam moy bu ñu woré ba ngone rek nga gënë joxé bu ñu woré ba ngone nga gënë joxé parce que lolu daf lay rappeler toujours ni yaangi ci koor gi waye bo gënë lolu lepp joxé do rek day melni légui man nga bayé dootu bayyi xel sax ci koor gi té koor dafa bax jamono bu nek fourné bu nek nga diko bayyi xel wala lesi ni tuquluhu fidyatu taham miskinin faman tatawa khayran solution bobu nak ci febar ci tukki ak ki nga xamni dafa new dole ñoo ci bokk yam faman tatawa khayran fa huwa khayrun la bu fekke ni dañ la wax ni la miskin likoy sur moy ñaari témir masalan par bis ñaari témir par bis nga ciobare wu dal ni man dal lima bëgg ci tuya bopp na tuya bay ñaari témir ngay nako def ñent témir mo ni ba tay baxna fa ila alhamdu wa shukru fa ila alhamdu wa shukru man tatawa fa huwa khayr man tatawa khayran fa huwa khayr ñi xam ñoo ne ci tukki wala ñu febar ñoo nit ñu andil leen solution benen wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun li may wax ni ma nga suratul baqara su mborom ni bu fekke nak yow mi nga xamni ya ni ci tukki ak yow mi nga xamni yalla da dogal nga febar waye man nga boole koor gi ak febar bi man nga boole koor gi ak tukki bi su mborom neena lolou da ko ko man sax mo gën nak lolou mom ko ko man mo gën lolou ko ko man mo gën ndax koor ay bisam bu la xese romb dutu ñewat ba mukk su koor bi bu xese jall jeex na meñu toko dama ci sa dundu gi geneen koor bu ñewati kay benen bis la boy fay benen bis bo fay benen bis dong la waye du bisu koor gamu meñu toko dabo kon nak wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun bokki julit yi bokki ñu bokkal islam ak julit yalla daf ko orienter ci lepp lu koy may ngeureumal yalla li tax yalla du ko méré li tax yalla du ko jek mukk li tax suñu borom tabaraka taala di yok ay dara jam ci maqamam ëlëk yowmal xiyam yalla daf ko ci orienter wan ko fi mi tek tankam yoni ab yonentam ali sallatu wasalam ni ko demal nga wanal mako sama jamm sallallahu alayhi wasallam ñew wan ñu ko de a asad kon li ni ci ñun la défé l'islam ni ko yalla yone mustafa ali sallatu wasalam mu nek 5 prières sun borom fone l'islam ci 5 prières wala ci juroomi mbir lañ ko jàngé ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam muni buniya al-islam ala khams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حديث صلى الله عليه وسلم
la son dañ l'islam ñu ko fondé ci juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied amna ci 5 prières amna ci benn pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan mu as-sawm ramadan ci bal pied bu dëkk moy nga sédé ni yalla rek yalla mola bind mola mom bokku la kenn sarsela ay dawar yu mu tek ci say wag nga war ko remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon lo xamni du doon parole rek waye jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek dedet da fay and ak ay acte l'islam du intention yi kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bu ga def ay acte waye galankor am ba acte bi amul dikay ñu bindal tiyaba bu fekke ni intention bu bax la innama ahmalu binniyati mustafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yaron sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaaraku ta'ala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu binniyat légui intention bobu bu ande ak acte yi di nga am tiyaba bu fekké ni am nga intention wa yalla muy la katanu nga joxe acte bi té intention bi intention bu rafet la duté yalla bindal tiyaba ja batay mu nek fa duté yalla bindal tiyaba ja batay mu nek fa masalan yéne won nga defal serigne moudou mbay tiam lu bax wa yalla dogal mo katan gi ba defoko yalla bindal tiyaba ja au contraire mu fekkone dama ko yéne lu ñaaw mais jottuma ag ci acte bi nak kenn dima bindal bakkar en tant que def xolam mbaxu yalla rek xolam mbaxu yalla fofu ci ab bidit rek bima amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katam ji wala amna luma galan ko ba mujjuma ko def yalla bindal ma tiyaba yi ko def acte yi mais bima amé contraire def lu bax yalla day tok di xolal rek ba kérok may def acte bi fek defuma acte bi yalla du ko bindu tabaraku taala xana fi la mbax mëna yam fi la mbax mëna yam shahadatu an la ilaha illallah na sédé ni yalla rek moy bour muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawma dilé ci top 5 prières yi ma don wax mo ci top iqamu salat bëtaay sakkat ginaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xitmal sa borom sa alal nang ci xitmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xitma ci mom yalla gisoko fen yego ko fen mono ni bo demé kawla fekk ko fa ma bo demé dakaru fekk ko fa niko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ci biir jaamam ni sa alal joju nga di ci xitma sa borom ci jaamam bi netti won na len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona lillahi ay wajile bur bi rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw dendon nga sama jam bu ñi wax Mustafa Mbaye Sam mu febar ci seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fa ma top xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jall yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow noy xifu ni waw amna ku ñu wax abdu jaxate xifna ba xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxone melna ni man nga jox
ta gis ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon way tay sakat lila yalla jox te diko partager da ci xidmal sa borom fi jaamam ni ni asaka kon defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ni deugmal muy wéru koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammadu yaaba dum lay fagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gënati rawati muhammadu yaaba yim lay fagul ëlëk biko juroomel moy wahdil bayti man istata ilayhi sabila dem siyaara ni niu yalla ba ak makka ci ki man kon bokk yi wéru ko ra ngi nonu di deugmal ci yalla nañu fa fek te sama borom may nañu am kat mu man ko mang yalla wursigal lu lepp lu ci digge ci aw yiw ak tiyaba sun borom defal lu tawfiqi ñu man ko def bu wéru wo xamni dafa lambo yi nak leneen lu ay moromam lambo wut lol li len rawé lol li len rawé li nga xamé ni mbolam li yalla bindu shaytan ki jëm kaw say sa bokku jëm kaw shaytan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alayhi wasallam li nga xamé ni lepp lu yalla bindu bopam jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad ni ko ni nga gëne ci li nga bindu non lay sété li gën ci say wax ma waccé ko ci yow mbolam téré yi nga xamni bayiko ni asaman ci mbolam yoni ko ay malaaka am ñu andil ko ay yonentam téré bi ci gën moy alquran ni waccé ko ci kuñu wax muhammad ni gën ci nit ñi nako non wéru koor non la ko yalla sempé sété ko wacce ci mom alquran monon na tan rajab ba sahban ba sawal ma sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacce ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran alkarim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolou amé kon sun borom ni wéw koor bokku na ci ay garatam téré bi gën ci téré ci mom la ko jaarale shahru ramadan allazi unzila fihi alquran huddan linnas wa bayinat min alhuda wal furqan wér wi di wéru koor ci la wacc alquran lako taxaw ñew huddan linnas éduquer doom adama bam nek nit njay orienter doom adama jaarale nit ci yoonu salatul mustaqim huddan linnas da gis kon li ma doon wax at-tarbiya yalla jeglelu rek julit bayiko du julit newul huddan lil mu'minin waye daf na huddan linnas li nas tout court ñepp nga ci yeufal julit legui nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufal bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara mu jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu lu pratiquer ko mu def safaat ba naka nonu man na am ci chrétien kon nit ñi nekkul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nekk mom chrétien yi lañu gëna jup
mbir mi nekkul fofu mbir ma ngi ci éducation ak kiñ ko jox amna ko xamne mom biñ ko joxe éducation ba nopi fofu la ko bayil dem ndax ñak ngoram ak ñak jëmam motax mu bayyi fa éducation bi waye xamna ni éducation lu mënta ñak la amna lég lég mal éducation moy di yenni éducation bu raté su tarbiya waliyas billah su tarbiya mal éducation waye huddan lin nas la huddan lin nas alquran mom julit bi ak kurul julit yépp dafa ñëw pour orienter la pour éduquer la pour tek la ci nga jaar ci yoon ba dolor sa bop dolor sa morom huddan lin nas waye wa bayyinati min alhuda dafa ñëw ngir léral lan moy éducation wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñëw pour léral lan moy éducation lan moy éducation ndax éducation famille la wala tariikha la wala dedet éducation basse de ben la bo xamni yalla ko jox ak yonentam mu andil nako yonent fi jaar yépp andiko ba ci yonent yalla isa alayhi salam gis ngeen bokk na ci éducation bi nga xamni xawna sax manam du équilibre sax nekul équilibre waye téréwul xéetu éducation la bo xamni pour jangale ni nit ki dafa wara muñ manam muñ lo meuna def ba pare muñ ko isa don nako jangale moy isa dafa bokku ci éducation da lan wax ni bo dajé am samba luqur ci kaw yoon am samba meuna togn ci kaw yoon mu logoutu la door lam talata ci sawetu nday jor isa ci éducation neen pour bëgg jamm pour la paix jox ko côté gauche bi mu teulënd l'islam nak ñew mom ni dedet lolu du équilibre nit ki dafa wara équilibré pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek door comme talata ci wetu nday jor mu di la joxu chamoy boko defé ba do la dalay ray xam nga boko defé nit ko am sentiment day yegni torox na rusna ndax mënon nga fayuta fayiwo légui nit ñi am na ñoo xamne xamuñu lolu li fi ñi ngi lay def da do fayu dañuy japp ni yow da nga ragal bokkat nga ila akhirih l'islam nak ñew indi éducation bo xamni dafa nek lo xamni lu équilibre la l'islam ni buñ na doorem talata ci lexum nday jor demal fañi fayu le nit ñi ñu fayu la sam talata ba bo legge du la talata ko dajé am samba nuqur ci kaw mbedd ni am samba mëna togn ci kaw mbedd mu doore lam talata l'islam neen ul fayu demal ci ñinga xamni ño yoré mahkama yi muy attaka yi nañ la fayul nañ ko ni dekkal mu dekk nga feug ci sa loxoy ci loxo sa ci ab loxum nday joram bam ñek ni ndekete am pes dafa metti bam ñek ko bo liggey di pes ken legi bo demé ci mahkama bi indi fa sa jangoro ni man day diw dama togn indi ay prof yi wané ni def la togn legi mahkama bi wala khadiji muy attakat bi ni li xew ci xadaaya yi yene mako gëna xam on yeka mu att justice waye dedet parlo wala limuy jur moy fayu sa bop fayul sa bop rek lay jur fayul sa bop rek kon hudan linnas wa bayyinatin min alhuda amna lu nit ki nek defeni ak njub la fekk du ak njub motax wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ni leral lan moy di ak njub lan moy justice lan moy mandate lan moy education lan moy education kon dañu gis ni doom adama bi yalla andil nako solution moy alquran waye jaarale ko ci wéru koor wal furqan dafa ñew al farq bayn al haqq wal batil watax mu ni wal furqan alquran dafa ñew ngir lan al faq bayna al haqq wal batil
wal batil. Alquran dafa ñew ngir distinguer digënté li normal ak li normal. Alquran dafa ñew pour distinguer li jaar yoon ak li jaar yoon. Alquran dafa ñew pour distinguer li dëgg ak li dul dëgg. Ni wéru koor wu nga xamni man ci la wacc alquran wéru wu nak day takrar. Day takrar moy lan? Moy day dem ak delu ci day dem ak delu ci day takrar. Muni fa man sa'id minkum mustahra falyasubu ku yalla dogal wéru koor dem delu ci wa fekk la fi nang ko wor. Man sa'id minkum shahra falyasubu nang ko wor falyasubu nang ko wor ngeen balma na ñi man dara ci soñ mu ko re nit de war nañ ma dimbalé soñ mi dal bi ñu bëgg yaako man sa'id min kum shahra falyasum'u man kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéter at kurel bu febar ba ak kurel bay tukki man koy répéter wat man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Yalla dogal nga febar ba nga nek ci tukki nga konté fan yi mën nga baña wor way après nga fay ko ñu waaw légui ri moy de transport amna nit ki wax deug yalla mën na bolé tukki ak wor bu neexon yalla yi muni wor for forsu ngoram ni dedet yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra man yalla bu ngeen gisee ma defal leen loolu ñu leef bobu ma leen ko defale dara waru ko lul dama bëgg ci yeen rek ak jappandal bëgguma leen tek fitna la leen bëggu ta tek motax ma yombalal leen ko koor momu dafa am ay rukun rukul moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atté yi ñiko encadré mo xam Abu Hanifa la mo ci mak mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam Ahmad la ñent tribuna yoyu muy ñent imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangamako accompagner article nangamako accompagner. Motax ñu wutal ko ay rukunu bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu ahmad mo imam ahmad anbal wala mushabu abu anifa ñom ñoo bokku luñu gisee loi bi ñom ñaar ñoo bokku luñ ko gisee ñoo bokku luñu atté dañ ni ñom gis nañ ni article corps loi bi ko accompagner ñu amuy ben article la rukunul wahid ben rek la ñu len bo ban la mini wal imsaku anil muftirat moy bi nga xeye bani umna koor lepp lu yak sa koor nga dégager wu ca ba set wécc lepp lu tax koor nga yakku rek nga setal ci sa loxo yow nga genn ci lolou buñ ko waxé koor lek ñaka lek ak ñaka naan dong du ko yakku dédé amna yenen yi yak koor yu bokut ak ñaka lek
ak ñaka naan motax ñom ñu tunk ko tuku rek ni moy bayyi lepp luy tax sa koor ge dog mo xam jiw bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin fen bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin ila akhirih al imsak an al muftirat amna len ci seen bir mushab ñom dañ ni an niyé na kon fiñ koy duggal ñom niyé ndax yéene da bokku ci ponk yi nga xamni boy def dara yéene ci wara jitu ndax waxna légui ni sallallahu alayhi wasallam neena inna ma a'malu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa motax bo demé ci imam shafi'i ak imam malik ñoom batay ño bokku aw gisine ño bokku aw deggir ño bokku fahm ci ponki koor ñoom ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponku la ñu leen ban ak ban ñi ni bu jëk bi moy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi moy an niyyatu yene gis nga ñoom yene yi ñe dañoy jël yene wolé wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yene boole ko ci ponk yi motax ñoom mu nekk ñaar mu nekk ñaar shaykhina wasilatina wa habibina shaykh ahmad al bamba mom dafa bokk lu bari lol lu nirole ak imam malik mam da bokk ak malik aw deggin ba taxna mom degginu malik la jël mom seigne touba radiyallahu ta'ala motax mu ne asiyamuna lahu faridatan ene article sunu koor ñun gilit ñi dal ñun dal sunu article koor ina amuni loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuqsan amul yok amul wañi ñaar do nga la in bal ñaar rek la ñu ko ñaar yan la mu cité li imam malik cité ak li imam shafi cité mu ne niyatuna wa kaffuna anil muftirat li wajhi bakhin muthimi bi tayyibat ba ci dëkk moy yene bu ñaaral li moy japp sa bop ci lepp lu mëna yaq sa koor te bokay def nga def ko li wajhi bakhin muthimi bi tayyibat yalla mi nga xamni bu ngon jotté mo lay lel lu lew lo dogé boy bayyi li ngay bayyi bayyi ko ngir jimon ja dama adama lim bayyi ngir yalla amul fu meuna laqatu def ko te gi yalla dako gis amul bo bayyi ngir samba nak ba nga bayyi ngir demba amna fo xamni bo fa laqato samba du la gis demba du la gis nga def li nga bëgga def waye bo bayyi ngir yalla yalla mom da ngay xamni mëno laqatu fu mu lu gisé mëno ko fo nek ma nga fa fo nek rek mo fa ak yow motax mu ni kon baye gi ngay baye lepp lu yak sa koor bo xey def dang koy def ngir yalla dang koy def ngir yalla nga xamni bo tudon ci sa nit xif bay xam ak ximiliku suñu sidar ba nga fess del ak fuwi fess del ak ndox mu sedd fess del ak ñem yu neex sa xel du ci dem sa xel du sa xel man na rim ci leni waye dem bu ko ci ñam lolu moy baye ngir yalla lolu moy baye ngir yalla ay sunna mom koor ñett rek la sunna yi koor ben sunna bu jëk bi ni sant jaxate sawar nañ ci lool moy tahjiluna al futur gawa dog lool mom ni sant jaxate d'accord nañ ci ak sisé ak sambu d'accord nañ ci lool mom gawa dog lool ci sunna yi koor la bok mu xamna su neeyi len di gënal farata yi sax tax jiluna al futur wa tax seigne touba ne am nañu sant jaxata de waye bu may wax gaaw dogit nak bu may wax gaaw dogit nak ñun bahdil khurub ngeen xaar ba jantu sax ni ñan ni sant jaxata ak sisé ak sambu ñoñu na seigne touba ni nak wax deug yalla bokku na ci sunay koor gaaw dog waye nak ah lo gaaw dog na nga xaar ba jantu sax nak ñu xaar ba jëntu so
bu ñaaral bi xamna ni d'accord nañ ci moy yaa xëd wa sani ta'khir shuhur waye si muni laylan de laylan laylan yaa xëd lo sant sant jaxate guddig yep may nañ la ngay lek di lek ay ja ba fajar di xar graw niñ la bayyi daal nga yaa waye nak lo yeex yeex xëd ah bu xaar ba jant fenk de da don ci guddigi de da ci guddigi kon ñaari sunna ngo bu ko ñettel moy kaffu lisani qawlan kaffu lisani khawlan ah bu ñe tiyé saw la min ci wax jan wax jan wax moy wax jo xamni la fa'ida la la fa'ida la khawlan la fa'ida la wax bi amul ñariñ jan du xey rek koor pecc ci gem yi rek bañ wax ba nga jant so dedet moy wax bi amul ñariñ bi ne bu la ci kenn deg bu la ci kenn deg nonu mo waxe ci masalik neena bo togo nu nit mu bëgg la wax lo ay kasso kasso neena nang ko remplacer sant yalla ba nga remplacer ko baatu istighfar ba baatu salat ala nit bi moy da nga togo nit mu di la wax lo xamni ay leggal la mel subhanallah ay way lolou ko nit mané way ay way subhanallah bo le sax bi diw man ay diw lim def tay marché ba ay diw lim mu ne yow nek xari nam subhanallah ci ay waji lolou ko nit mané sub ba yow bu tuddu yow bu ca bolé sa bop bu ci dugg mel subhanallah ay way lolou ko man wala allahu akbar ah mom bu dirina lolou lay tekki allahu akbar moy ndaw bir mouride ndaw bir mouride lu mën wax yow tuddal baati yalla yi rek tu yalla wa ila manan sallallahu ala muhammad remplacer ko ginaaw limi wax amul njariñ remplacer ko lolou yow remplacer ko lolou shehu bamba neena wa kullu man sama an rasail wa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni gor gorlu na ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñak lek ak ñak nan non lañuy woré ci wax yu bon nga wor ci xéeti wax yu bon yépp seigne touba neena ku ko def bu dog jotté ëllëg yalla dana la dogalé kay du gaajja la ngay ndogo ëllëg bu sa bakkan jéxé moy kay du gaajja yow mi fexé ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah li di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mbolém loxo yi tassaré ko ci réseaux sociaux yi nga xamni deru gor ñi lañuy ndéké deru gor ñi lañuy añi deru gor ñi lañuy réré deru gor ñi lañuy déséré la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waral nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa innahu yaftiru bil fadail kep ko xamni tey nga sa lamine ci deri gor ñi buna buna yowmal xiyam lila yalla di dogalé bo fexé ba wor ci dori deri gor ñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil fadail koor ci dogi ci deri gor ñi gaay deri gor yi li ñi mom lañuy xëdde deri gor yi mom lañuy xëdde ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata Seigne Touba neena fexé ba wor ci deri gor yi yalla dogalé la kay duggu aljana mom ngay ndogo ëlëk yonent bi yalla yoni ali salatu wassalam neena man lam yaddah khawla su wal amalu bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa salamuhu sallallahu alayhi wasallam la la salam neena kep ko xamni woro ci deri gor yi woro ci woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alaihi wasallam neena man nga baña wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla dula ci fay ab tomb dula ko ci fay ab tomb man lam yadda khawl suub wal amal bi legi gaay wessu nañ tentation acte lañuy def manam wessu nañ legi di wax ci deru gor lu ñaaw legi acte lañ ci boole moy agresser la ray la jël sa bakkan
jël sa bakkan. Waaw, Al-Quran dañ ni inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yow mi nga xam ni yaa yor say nopp boyal leen, lu la neex déglu ci. Yow mi nga xam ni yaa yor sa bët boyal ko, lu la neex xool. Yow mi nga xam ni yaa yor sa xol bi, lu bon lu ne nga xalaat ko yéene ko nit. Suñ borom nee na yow mal xiyam ñoom ñëpp danaa ko luqati teg ko ci kaw taabal ji, ñëpp gis ko. Ku ci ne dinaa la laaj, dinaa la poser question. Dinaa la poser question. Defe naa ni 2024 ñu doog a débuté wala sax defenaa 2024 ci laa jëloon sama téléphone woo ay étudiant yu Bamba yu ñu invité woon ci benn rajo à la place. Ma ni leen yéen étudiant yi yàgg naa leen laay biir, yàgg naa leen jox ay orientation, waaye lii ngeen nekk bu ngeen fi dëltiwul gannaaw lépp ci seen kaw lay ko puwaat. Dellu leen gannaaw waaye dégguñu woon. Am na waxtaan woo xam ne junjun naa fi benn junj ma ni léegi dama leen di ñaan comme quoi que li ma leen di wax yéen déggu leen ko. Léegi dama bëgg ngeen xool li ci gannaaw rideau bi, bu leen yem ci rideau bi rek léegi añ leen rideau bi ngeen xool li ci biir néeg bi lan la bala ngeen a dugg. Ndax bu ngeen duggee génn dina leen tëj waxtaan mi ngi ci waxtaan yi bu ko suñ Modou Mbaye Thiam seetoon dana ko gis, wala bu ngeen delluwaatul ci waxtaan yi ma ni ngeen xool li ci ginnaaw rideau bi. Ndax yéen da ngeen ñëw rek taxaw ci rideau bi, ñun leen néeg baa ngi fees dell ak or, néeg bi foo laal or la, néeg bi foo laal jama la. Ngeen gëm ko, ma ni leen dee taxaw leen ginnaaw yéen gëmu leen ma. Nee naa leen néeg bi jama niwu ci or niwu ci, gëmu leen ma. Kon añ leen rideau bi ngeen xool, waaye nangu leen a xool, nangu leen a xool, nangu leen a xool. Ma waxoon leen ni fii saaga wàllu yu Sénégal yi, wàllu yu Sénégal yi nga saaga leen guddi bëccëg suba ngoon ba noppi di am ndam. Maa ngay am xol bu sedd laaj loolu mustaïl la mënta am, mënta am te du am. Yàlla xam na ko. Xawma wenn wàlliw nag man wàlliw Sénégal laa xam, wàlliw Sénégal yi ñoom laa xam man. Ñoom laa xam ni yàlla di leen a gërëm te gërëmantuwu leen, te dañoo mérité ngërëm li leen yàlla gërëm ndax taxaw gi ñu taxaw ci lislaam. Wàlliw yooyu ngeen saaga leen ba ñu tooy ba noppi ni da ngeen am xol bu sedd, da ngeen am ndam. Wa rabbul kaaba wax naa ko waxati ko, ku leen ko wax da leen di nax. Man Moustapha Mbaye Sam wax naa leen ko miraaran, ku leen ko wax da leen di nax. Wàlliw Sénégal nga saaga ko ba noppi am ndam, ku la ko wax dalay nax. Sa xol du sedd àddina àlaxira waxaale wuñ ko, xanaa tuub rek. Moo tax ma waxoon leen ni leen fexe leen organiser mel na ndajam tuub, ndajam tuub moo xam stade bu ngeen koy woote. Ngeen tuubal wàlliw Sénégal yi ndaje moo xam ni ndajam tuubal wàlliw Sénégal yi lu ngeen koy tuddee, mbaam ndajam tuubal Sëñ Moustapha Cheikh Mahi Niass. Bu ngeen ko deful xol bu sedd du am àddina, du am àlaxira. Yàlla ko wax, man li may wax nii du miracle, du ak wilaaya gu ma yàlla may gu tax may wax déedéet. Yàlla ko waxal boppam man aadali walliyan faqad asantuhu bil arb. Yàlla nee na képp ku saaga sama walliw doo am jàmm àddina, doo ko am àlaxira. Xol bu sedd doo ko faatuwaale, xol bu sedd doo ko faatuwaale. Yàlla xam na ko. Bu la yàlla xoolal, xoolal Firawna, Firawna li ko yàlla mayoon ci pouvoir, li ko yàlla mayoon ci alal, mais xol bu tàngale deewaale lu tax daa saaga walliwu yàlla. Yonent yàlla Moussa daa saaga walliwu yàlla. Inna walliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Ngeen ànd ak yenn asatiisa yi yoo xam ni nii seen intérêt personnel tax ñu di leen wax, di leen jéem a téméri ci ay ayatul quran ya ak hadith, te fekk dara du ci dëgg. Seen
intérêt personnel motax ñu jël ay yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñu wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña wolof njaay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi bi lax bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd booba amna ci ñun ño xamni ñongi ci suñu biir nday mbaa juddogun sax booba ñu suñu ndigi bay ah ñi duggalon seen loxo bi ci talib bam sedd ci lax bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di leen daggal ay saga suba ngon te ni da ngeen am jamm ku leen ko wax la ni nax na leen sepp loxoy ñi séral lax bi ba ngeen mëna jëfëndiko lax bi ngeen saga leen bañ toy ñu jox leen ndabal lax bi xam ngeen ni lax bi dana xajam de ku leen ko waxut di leen di nax lax bi day xajam kenn mënu ko te xajam yalla xam na lax bi day xajam kenn mënu ko te xajam kenn mënu ko te xajam rabbaniyun yi ñoom dañ daan woor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñu sant jaxata dañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci deri gor yi wala si se wa ba sambu bok aw gaay dal wa ci deri gor yi li ñi xey di ci gontu ñoom ñoo ñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin sun mudu waxtanu di xaju xajatu waye nu taxawlu fofu ku baax ki nak yalla nñu ko yalla fayal ci taf ñi ci barkem suñu serigne ba cheikh amadou bamba xam ngeen ni bu wer yi masaane ñew daana ko saddal ay beuyit ya khayrat dayfi atabil bisri wal madad a'lan wa sahlan wa tarhiban bila hadad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadad balma yalla nñu ko yalla fayal bu wer koor masaane teru lool la ko daan tagge bienvenue kon nak wer koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wer koor ning lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wer koor inshallah taala ngeen baax ko suñu modou ay wa niñ ko waxe won sanku waye man da xamna est ce man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni wote xaru ma jema sansé casque ba xam inshallah taala su ko defé suñu modou ku bëgg participer niñ ko waxe sanku ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek ligé ñu jéma sét ba xam inshallah da fa kon bëgg woté rek mën nga wo ci Modou Mbaye Thiam inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

0: ku melni man nga xamni ci bare bari mom ni ci baye xel ngeen bal mako defena doon mako waxe dal yaakar na non la wala ku meuna am posé ci gab seigne modou mbay cham mom mu gën la expliquer dara di nga xam ngay jaar inshallah taala ba participer ci émission bi yépp ku bëgg participer rek fofu ngay jaar ci 00 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar kon nak wéru ko rek ngok yalla nañu yalla defal tawfiq ñu ag ci ak jamm ndax yonent bi yalla yoni ali sallatu wassalam neena won kullu amali ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa ana jisbi borom dafa wax ni yarale ko ci lamine ak yonentam kor wala doom adam jëf yi muy jëf yépp mom la concerné moko mom yifi doom adama jëfam yépp moko mom mom la concerné mune bam dess nak koor ni koor mom man yalla mako mom makoy fayal sama bop man yalla mako mom makoy fayal sama bop ko defé kon képp ku bëgg participer rek man nga jaar fofu nga xana ma yema xol suñu mu bu baxam buma dara am compagnie wu rek duma comprendre kep ko xamni bëgg na participer kon ci jotaay bi ak sala ci mu do wa wa ubina telephone yi de wala
1: ko
0: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko yallan ko rek amon leg andi ni ñeen benen numéro bo xamni mo xam da ngay jaar whatsapp wala sa téléphone direct rek bu ci mëna doon 00 39 350 413 34 28 wax ngeen di jaar inshallah bu rek nek réew état nak di jaar muy def indicatif bi mom day wat rek direct inshallah mo xam ci whatsapp la am nako mo xam direct la bu ci mëna doon rek seigne mo dana la baye nga participer inshallah taala ci jotaay bi kon wéru ko rek mok waxon na ni wéru santé la ci début bi waxon na it wéru wi ram la wéru koor yalla daf ko bolé ci wéru yi nga xamni yowmal khiyam day amé mel na mok mi participer day amé pouvoir ram mom wéru koor barako taala da ko may pouvoiru bu ëllëgé mu bok ci ñi ramu ñi nga xamé ni malaaka yi am nañ pouvoiru ramu ëllëg ñu ngarat bi yonnati ali mo sallam am nañ pouvoir bi ñu ngarat bi kumulul awliya wali yalla yi am nañ pouvoir ramu am nañ ngarat bi nako nonu sahur ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci ñi ramu lolu hadith la bo xani Mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay sheikh lañ al qur'an ak wéru koor ay sheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak wéru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ngi nek saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqih ci alquran alkarim dal ñom ay cheikh lañu ñun ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk nga ram insha allah taala bok ñi ram ku bëgg participer mën nga jaar ci 2000 39 351 413

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي سام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين ديلو سيني يرن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal li juroom waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ñu di and ak ñun jotaay bi. Ginaaw bi ñu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu bëgg waxtaane benn tombu, benn mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasiha fi lislam, importance laayante biir ci lislam, njariñal laayante biir ci lislam. Muy njariñ loo xam ni yonent alayhi salatu wassalam soññe na ci miraaran. Ulamaa yi nag wuute nañ ci ndax annasi'a fardul ayni la wala fardu kifaaya la. Fardu ayni mooy loo xam ni kenn ku nekk moo koy defal boppam. Fardu kifaaya mooy loo xam ni bu ko ñenn defee mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy laayante biir, laayante biir. Laayante biir nag buñ ko waxee dan laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir, lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek ñu laaye la biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ni xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir da nga koy laaye biir li koy jariñ addina di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koy laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayante biir. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax ñu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko, def ci alif ak laam? Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj. Wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent wax ni diine daal mooy laayante biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayante biir. Noonu la yonent waxee loolu alayhi salaatu wasalaam. Diine dëgg mooy laayante biir ngir yàlla, laayante biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu أو كما خاله يدل على أن النسيئة هي الدين لما ندعي في أديس الموي ينون صلى الله عليه وسلم قلنا أن ندعي في الدين دال موي لا ينتبين دقي دقي دين موي لا ينتبين waye da rawati na mbokum julit da ci gëna rawati ndax julit bu nek da fa amel mbokam juroom ben haq yo xamni bu ko matale wut Allah ak yowmal khiyam da na ko pogné ci kanamu yalla laaj ko haqam ci mom juroom ben haq juroom ben haq yoyu hadith la bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu ni yanabi sallallahu alayhi wasallam neena aqul muslim ala al muslim sita qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu alayhi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibu wa isa astanzana man sa'alahu wa isa atasafa amidalla fa sammiku wa isa marida fa uthu wa isa mata fa tabih aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim sayna abi urayna neena yonentu sallallahu alaihi wasallam neena julit bu nek amal na mbokum julitam juromi haqq muniko yow ki yalla yoni juromi haqq yan la muni nga amel sa mbokum julit haqq bo dajje ak mom ñu nuyu ko yene ko jam niko assalamu alaykum assalamu alaykum mu lolu haqq la joko amel de akla jok amel loko mere boko rombe neko assalamu alaykum lolen mere bo len rombe ni len assalamu alaykum momit kasalika luñ la mere hakla yo xamni ëlëk boko matale wul dañu la koy laaj
2: motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bu nit ñewé di wax ak yow te jitalu salam jitalu nuyo bu ko tont sunu mag ni buñ masana deg hadith te buñ muko wax lañ koy wax ci wolof do taxon sunu mag ni bo masana ñew set ni jamet seen taw lan ni ana sunu mudu mbay ci am buñ la janni duñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ñu lay fatali hadith yaronata sallallahu alaihi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki nuyu ko neko assalamu alaykum ko defé billa wa alayka assalam yeen ñaar ñepp ngeen bok am jam ko defé nga doga wax sa soxla mu kon akla jo xamni amel nga ko bo dajje mom war nga ko nuyu ñeen moy lan moy yene ko jam niko yalla nga yendo jam mi su tay min waysa dahaka fa ajibu bokku na ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum julit bu fekke ni dafa am mbek walaw naqar lum ci meuna don bu la ci woyé ni nga sol saw dal wuy jiko min dal sa bu la woyé muni solal saw dal wuy jiko dala invité agni wala dala invité rer ngant amut muni solal saw dal wuy ji fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk dafa la koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug deug moy laayent biir muni benen bi def moy wa istasta'zana wa istahsanak فامسح له وإذا استمسحك فامسح له أو كما خالا نينا وقت وخاميني سمبوكم جليت دا نيو سي ياو دي ساكو nga laye ko bir ci bir nang ko ci dal di laye bir sambokum jilit da ñew di sakku nga laye ko bir ci bir nang ko ci dal di laye bir wa isa stansahaka fansalahu la yonentou sallallahu alayhi wasallam sax wax ali sallatu wasallam la yonentou wax ali sallatu wasallam legi nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko biir ben nga janniko ñaar nga gattal wax ja ñet boko doy laye bir bo muytul nga duggal ko ci jeeya joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak fulle rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet day sama soxna nangam waaw li ñu mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak fulle rek wacc ko da nga yakkar ni mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxone sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax di mel ni yaronte sallallahu alaihi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digeum ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digeum ak safwan na ali yaronte sallallahu alaihi wasallam yow muhammad yalla xatalu la lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha bir dundum kon bu goor ñewé di la wax jambat ngirum soxnam bu dal li teub rek niko wacc ko nga ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji deggé man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mi ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom wutal ko solution ñaax ko denk ko niko gënal muñ fazalika jigen ji ñew day lola di sakku ci yow nga laye ko bir digëm ak borom kërëm da terreur yi ba dëkk ma terreur da terreur yi ba dëkk ma terreur mu ñëw di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ci doy fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokal muñ rek dana la gor gor rek sétal ba xam xel ba gëstu ñamuy laqut di leen séti ñamuy laqut di leen séti fexé la xol seen comportement ñom ba xam ni ñu mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga fexé mel nonu ci kanamon bu ko diiné ba nit wala fi ngaay dañay faral di lebu ni bakkan jamm la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jamm la bëgg bu ko mané am bu féké ni yow jamono bi ngay journalé wu da nga daan def ba def luñu sëñtu nga daan def ba def luñu sëñtu légui nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax lu sëñ ñu di mbay taam wacce nga ni sa doom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi man ndax andi sax tang na dedet jogalal sa bop adimu an-nasi'a nang ko laye bir mom soxna soosu dila dis problème digum ak borom kërëm laye ko bir bu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitti nak gëna yaatu te wañi fiirangeem bu fekke dafa fiir da wax ko dal wax ni wo xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seem waye boko ne gor ñi bari nañ laye wo ko bir kat laye wo ko bir rawati na nday sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la mané ko diw day doflu togal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngen andi di dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolou baye liko waron du lolou xam nga li len waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni ak yi sa jëkkeer ji bonni na mo gën safaru bax yi yow xass nga tabbi ci mbir ni ba nopi ana gisoo man ni sa nday lay lima daj sa keur bay do ko daj fa nga nek ci nga gor gor mu ndi xam nga ni ñu rek ka tax la juddo ci sa ron tanki bay waye suma mu ñu won do fi juddo dal di daw ci boutique ba lafa libaru saaku saabu fukki deremi jar tasu kafe ëmbal ko niko ay ci dalal dem bu kenn yëmni ñu woon gi fi nek bu kenn yëmni da nga mer ba ñew fi mag ni day non lañ daan sakule seeni doom barke non lañ daan def ba seeni doom am barke nga xamni da ngay gis mag mu di jaaw dani billahi buru won ak sama yaay kon de sey bi duma fi bi jaawé ay buru won ak sa baay kon de sey bi duma fi bi jaawé waye nday legi mom da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num démé bala xam num démé xam nga lu muy jëk waxal ha di day dof doflu da na xamni man joxumako mbam bu ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-dinu an-nasi'a la yakbir li nga dund keur bayam ba jur ko fi la yak bir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba fay jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa lu ni nem suko defé ni say problème jexé ay problème non lay jexé kon la yak bir kon bu fekente ni jigen bi sey dafa ñew di sakku ci yaw di ñaxtu ngir du gem ak borom keuram dedet batu tasal bu mu fa jip waxtanal ak mom ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a waye amna ci goray ño xamni billahi bo sañon da nga nan ay waliw lañ amna ci goray goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigeen yi la wax de amna goray jigeen yo xamni man nga wax ni danaka ay waliw lañ wallahi fu seen dom tok seen njambar moko fa dig amna ay jigen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanalima baat mu ni de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday musuma ca jaar wala fngaay neena bi ngay fay di ñibbi sa kër baay bu fekke kilo nga buñ la fayar ci ba nga delu ci genn wa liver ngay doon bo mere ba fay dem sa kër baay bu de kilo nga buñ la fayar ci ba delu ci la genn wa liver ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a gor git non la ki nga mera nan ko buru won ak man balay jere sa keur bay bantu balay la upp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balé tek bo jox won milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor mba magam ju goor milliard boko fa joxewon duñ la ko jox kon amna lutax ñu jox lako ad-dinu an-nasi'a moy nga laye ko bir ad-dinu an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talibem bu ma sa ñew ni ko man de sama ñaar soxna yep dañu fay dem seen keur bay ma bëggoon bu fekkante ni man ma defaro gut ma delu ca daara de nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen señ Touba ni ko ndax ba nga fa deme a señ Touba dañ ko bu fekke ni day bañu démé top nga ci waye nang wuñu ñew sikki fa ci ñom la nek bañ démé jëli nga leen waye nang wuñu ñew mëna mu ni sikki fa ci ñom la né waye bu fekké ni bañ démé jëli wo leen sikki fa ci yow la né sikki ci yow mi la né de gina ci ay ñett li néna masna wo men mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen mi nagn ko fete chamoñ mbolo mu goor mi fete ko nday jor ni wa yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñu yalla téré ñakay kenn mu leena muñ nga yeen mbolo mu jigen ndax man ngeena mu mbolo mu goor me ñu yalla téré ñe kenn da leena mëna muñ ñu ni kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon muñelante len nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñelante len da koy muñal ngir yalla wa nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñelante len muñelante din ad-dinu an-nasi'a mu ni kon sa bo xamne nit ñu na ci yow da bok ci ay xam bu ñewé ci yow di sakku nga layé ko biir nang ko layé biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wi sa'ata fa amidala fa samitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bimu tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdulillah neena ndok yal ko ne ko yarhamuka allah wala nga ne ko yaghfir allah lana wa lakum yarhamuka allah yahdiyakum allah yaghfir allah lana wa lakum neena lolo akam la de akam la de lay lay da ngay toga ko gulu tesli ni alhamdulillah ah jangul sunna layako bir da jangul sunna rek layako bir layako bir amna fessa buñu netti ni neñu seigne touba la ni neñu cheikh mahmoudoul basir la ni netti ni seigne touba la dañ ni seigne touba dafa ma sa toga len ci talibi yi dal di tesli ni alhamdulillah talibi yi ni tel ruf ko wax ya hamukala mu delu tesli wat ni alhamdulillah talibe yi ni cial ni ko ko wax ni talibe bi mu togal te ni ko ko wax yow tan moy so serigne ci cheikh si ni na xana serigne diou sangam ni ko xatal wala men nga xati ci benen serigne ci jangalu la diine kat xatal te ci benen serigne ci jangalu la diine la jangalon diine buma tesli ni alhamdulillah di nga ni ma yarhamukallah bu net ni ni cheikh mahmoudou basir la dañu cheikh mahmoudou basir dafa togam mbolo ci len ci tolibe yi tisli ni alhamdullilah ñepp ni ciel mu tisli wat ni alhamdullilah ñepp ni ciel ñu bari ni bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum julit dang ko amel haqi bu tisli ni alhamdullilah ngani ko yarhamukallah bu tisli ñepp yoon nak ñentel ba jëru nga koy wax yarhamukala xamal ni da soj ne ko samaay dama wuti am rat mbam ngeer te baxal ko sa bu tisle ben yon dal ni yarhamukala ni ni alhamdillah ne ko yarhamukala mu tisli wat ni alhamdillah ne ko yarhamuk bu ñette ne ko demal faju ji da nga soj jëru nga nan ko yarhamukala adam faju ji da soj wa isa atasa fa amidallah fa samitu wa isa marida fa udhu neena bu fekke ni bok na ci haq yi nga amel sa mbokum julit moy bu febaré nang ko séti bo yégué ni tawat na solal saw dal dem séti ko ñuko massa ñuko massa way sa mata fatadhu bo déggé ni fatuna solal saw dal and ci jagga gundé ko bañ ni denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo benn galankor bu sharia nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowmal khiyam man na taxaw laaj lako ci kanam musul borom rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana kon ad-dinu an-nasi'a bin kané da bok ci diiné layent biir da bok ci diiné na fekk nak ci ngay laye biir moy nang ko wax deug ngir yalla ko xamni bu ngi koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko ko tabaaraku ta'ala nit ñu bari légui nangotu ku leen laye biir ndax ñom seenu laye bir dañuy bëgg ta mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñom la leen neex nit ñi bari légui loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alcorane nak waxut loolu alcorane dañ ni bu ngeen di layanti bir na ngeen layanti bir ci dëgg wala asri innal insana lafi khusri illa allatheena aamanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alcorane wax layanti leen bir te tek ko ci dëgg wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr waye digeen ñu di la kalam ak borom kërëm da bëgg nga wax ko lu ko neex do ngi ko yow kay sa borom kër bi mom dafa doy war mom da soxor mom da melni mom kay man yow kay bu mo doon yow kay jambar la fa baye batay waye bu doon keneen ay bu doon diiw kon batay tax na bu yag dedet lol du lay bir lolou kay yok ci xarmi karaw la comme niko gaay yi waxe waye lay wo bir da nga yok ci xarmi karaw da yok ci xarmi kaw waaw ñu nga xamni dañu yor ay daara di ay yare kat di ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong ñu la andil ñett ñu taggo nañu seen bay taggo nañu ñett ñu seen bay seen bay taggo nañu waaw taggo de muñ ta ñak ndax ci sey la bok waye nako jar nako jar leg legi jigen lay doon ndax jigen gi mom moy tok ni meunatuma te goor mom boko ni meunatuma amatul droit tiye la waye goor nak warna rusa tok ak nu soxna mala men warna rusa tok xey ni ko mayna la baat lolou dal goor warna ko rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def fiir nañu lako waro ko ko may lum mala mel rek bolé ko ak lolou te muñ rek bis do ni ñew yalla ñew ngirum motax yenen sallallahu alayhi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagan na de waye akako bañ dina mëna xey rek ni jigen fasé na la ni loolu yalla bañ fekk jigen gi demandé wu jigen ni demandé wu fekk jigen gi demandé nak goor gi mom amatul taxé motax sallallahu alayhi wasallam ni ñeen jigen ni nang leen di laye biir kep ko xey ni borom keureum may ma baat neena ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare amikute dara neena yow mu xi am xatu aljana do ko mus xet ga dama waxuma aljana ci mom baye xet ga te xatu aljana bo doxum juroomi temeri at xatu aljana di la xej doxum juroomi temeri at la bo fa tolo xatu aljana tambali la xej ñu yow jigeen di xey demander baat te tego ko ci fenn ko xamni fiir dong fiir rek fiir kep du leneen ci fiir fiir dong waye reflewul xifut marut amna ko xamni bari titer rek waye reflewo xifo maro bari titer rek amna ko xamni ndey ja day bëgg nga yor domam yorale ko sa loxo jotul sa gannaaw ila li tassay kon nak laye ko dir ne ko li mbott doon dinde ba kay doonum kuy bu ca jappé mana dem la nga daan dinde yow yaay bama amugul borom keur ba kay am borom keur yaay bo ci jappé mana dem da gis jigen jo xamni day wax borom keureum ñey ñuko man dama bëgg yor sama yaay amul ku ñu man ma ko wara yor ana say tammi yow sari asantu la nga yor sa yaay de jigen sari asantu ko mu yor kenn jigen sari asantu ko mu yor kenn kana def la man rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa baay tammi ah man nak islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey bokk

0: bu par parlo de bu fekkini waji ling ko nara la e bir pour mu jariñ ko sidi alhaji malik ko ba nga di ab mourid bu ko añani ni ko alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko ba bu añani ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko ba bu añani ni seigne touba neena bu par parlo de touba neena kassa wa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño ñu wax ko bakko waye len ci assatif yi dañ nan waji bax neena ñu seigne touba wax te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti duñ ñu wax ñu ngox mukk ni seigne touba neena dañ nan amna benn borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya soxor ya ñu ñal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena lu lay wañi lu lay wañi ñal sidi alhaji malik neena lu lay wañi wali ahimati muslimin tuli fay diine nga dem ca ñent neena la bir bu am ndariñ fi do nga la mëna bayiko ci ñet yi alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam xam yi ñet ko ak yoyu ci ñetti was la ak ci ñetti was la ñetti ko ak yoyu rek amna ñoo xamna buñ lay laye biir buñ tanka ci alquran buñ tanka ci soom rasulullah buñ tanka ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour laye le biir iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñoom kooku iblis lañu tank jox la waaw iblis yalla binde adama alayhi salam ak soxnam sa hawa dal len di defal ben procès wa xamni man nañ ta dindu ba kay faatu dindu ciona ñu am naqara ñu ciona duñ am naqar iblis fekk len fa ni len dama len di lay biir dama len di laye biir ni ngeen di keur ak jabar yeene ngi ni am ben procès bo xamni ben procès foyer la da ngeen beug produire ay waliw produire ay doomi l'islam mo ngeen beug produire wa ni ma xam ngeen ni espace bi leen yalla indi espace bi len yalla indi amna den garab gu fi ne go xamni neena len bu ko sen lu xalal añana tax mu wax len ko yalla da len añane ndax lol dong moy meuna tax sen projet bi réussir lal garab gi rek moy tax sen projet bi réussir legui nak bañ len réussir mo tax mu laye nan da len di laye bi ni bu len lal garab gi waye man ma len di laye bi sen jariñ mi ngi ci lal garab gi Quran misal nako waswasa lakuma shaytan rasamahuma inni lakuma laminan nasihin surat al-a'raf inni lakuma laminan nasihin nena shaytan dafa ñew ni dalen di laye bi ba indi len sik indi len duté ñuy duté li len yalla wax li len procès bi espace bi environnement bi man ngeen fi bindu ba xey de bu ngeen am ciona waye nak environnement bi amna ben toke bu fi ne bu len ko laal toke jaangi ni neena shaytan ñew ni len man dama len di laye biir waye gis na shaytan xam nga num defa di ta bole wat wat fa gëna ay ci maggu yalla dama ci tiktok bi da nga gis ben way bo xamni day wat day xalangu wa ba su pe jale ni len di laye biir fekk lim lay wax lepp musiba rek la musiba musiba ak bala neena da lay laye biir yi waaw ku lay laye biir dana wax ni la bu deglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañu tudd muy dox dañu tok muy dox kon bu deglu sa ndigalal kilifa neena da lay laye biir yi neena waxal sa kilifa ni ko man bama lay bamay deblu ci yow adina taxut sama adina bayima ma reglel ko sa bop allah tata ci allah rabbo demé sa serigne bobu sa munu fa tous ak serigne bang koy nit adina si lay tambalé adina si ñu ko la wax ni dalay laye bi ban la buy déggal serigne gis bo ko la upp doole doxé gannaaw xet la té né nga yow soxla wo serigne bi ci sa mbirum adina alakhirata ngani ko aslamtu nafsi ilayka motax nga def ak mom mu baye waye gis nga bu la ko lepp doole doxe gnaaw bani la awqatir bo yuho ko lay wal serigne bi ah te yow ne nga soxla wo ko serigne bi adina te gula wal wul aydi budi sara waye mo lay wal ci de mo lay wal ci de waaw waaw ndarim serigne touba radiyallahu ta'ala anhu fa am ben talib bo xamni la am ngenté ni liggéey di jox serignam de ak serignam lay liggéey diko jox su ba ngone di dig ay digalam di bayyi terem mu am ngenté dem ci serign beniko man day dama amun tuddi bi sangam serign beniko a yow di yow ma ngay jaayante ak man adina taxul bo beugé lo ngenté dama wuti ko alakhira tax alakhira jotagul waye lu yalla nara leral dana dal sahaba yi waja dal di dem ci jakk ji seigne touba di julle taxaw ci buntu jakk ji di xaar seigne touba seigne touba julli fajar ben teul waja dogale ko lakke dama am tuddu seigne touba ni xinnet niko wonon sa kilifa ci xere yi ni di sangam ni demal wax ko ko mu dal dem top ndigal seigne touba demat te bi momé niko man day dama am tuddu bi sangam ni ko yow di luma la waxon neena la man fekkuma yow am tuddu alakhirata kon la ci alakhirata jottugul waaje fa de wat di lisi buntu jakka di xaar seigne touba seigne touba di genn waaje ni man ni seigne touba dama amon tuddu seigne touba ko lu la waxon mu wax na ko le mu ne ko lum la wax mu ni neena ba koy jox sa bop de alakhirata taxon ci alakhirata jottugul na wuti mu tuddu seigne touba ni ko demal wol mako waaje nit ki dem wo kilifa goga ñu and ci seigne touba ñe seigne touba ni ko diw ni mbacke ni ko tayli bi yi ni ma len di boole yeen adina ni dong nga taxon ndax alakhirata jeng jum eul ku dul man borom loxo bu tuti bi mono fa tous kon mo ko ni ci lay bir ni tayli bi amin tuddu te wax la ko nga man ca dem ca nga man ko taxaw ko naka nonu sun mbiri adina yi ku ci jotee ku lo ko doole top serigne ñu taxaw mo ñu taxaw kon nak serigne bobu ni ko wara diglo ci serigne alakhirata non mu ko wara diglo ci serigne adina kon ki lay laye bir nan la dama lay laye bir serigne ci seen bop lañ fi nekkal bu leen len deglu door na la ci musiba ni nga yend jant bo xamni mom mom la do wax dole doko gis do gis serigne ba lan man adima saykhan mursida fasayquhu saytan ay su qasada la sheikh abdul qadim wa radiyallahu ta'ala anhu yahmud bamba neena ko amul kilifa fi ci adina gu lay saytu muna muni da nga jogul am nga kilifa sax way am nga ko ni ko gal la muni saytane wut kilifa goga saytane taxaw taxaway serign boba yow ni amul kilifa gu lay digal ngay def mu dila tere ngay ba fi ci adina muna muni da nga ko yegul rek way am nga ko saytane la saytane remplacer koko ndax wud mom amul al farah li arab di tuj al farah amul wud dede bu fi liggéey rek lañu remplacer ndaw ni nak xamni lolu ni nga xamni lolu ni ngi gëm rek ben way bo xamni lan ni wa ñawna man na wax ni philosophe lu ila indi ay détail ak explication yo xamni bo amul xel dalay yey waxon nako ci ay xalel bi nga xamé ni cheikh muntaha amna men rew mu am problème mu jël alalam laye len ci bir ngir diplomatie yone len te am lu genn ci réseaux sociaux yi ni len gis ngeen ni buñ len don laye bir ngi ni bu fekkon tane seigne muntaha yeg na ndaw ñi kon alal joju ndaw ñi la koy jox ñu liggéey giko waye diko dimbalé ci rew yo xamni rewuma nangam patriote parci par là ndaw ñi gëm ko ma dégg ñu koy jambat ben conférence mo don def fi ci jannatul mahwa may ndaw yi waye diplomatie bi cheikh muntaha di doxal mën nga di critiquer te pourtant yeen ñi ndaw yi bis bu nek diplôme ci bobu yeen ngoy def ci seen biir kër yi te critique ñu leen seen bop ndaw ñi ma ah ñu ngoy defé seen kër yi mané bis bu ne sa soxna tangal la café gu neex gu for da dem bakay waja naan gan ni assalamu alaykum da xelal ko gan ñi bayyi sa wa kër da tek ni nga bañ sa wa kër diplôme ci motax bu ne sa soxna togal la ganar yu neex ba reer jot ngay waja reer gan ni assalamu alaykum ngeen jox ko gar ga tok ni la kër gi ndax lol day tekki nga bañ wa kër gi diplomatie la bako conférence ba jexé ma jëg jëm sama auto ndaw ñu wër ma wër auto bi fess ko del ni ma yow do dem yow buñ la téyalo ñu gis ñun duñu révélté mukk buñ la téyalo ñu gis duñu ma sa révélté fekk bobu dafa am ku leen laye biir te fekk ñun leen laye biir tanka ñu ko ci alcorane ak sunna waye bu ko tanka ñu ci alcorane ak sunna ak waram xam xam yi du leen wax lolé du leen wax lolou kon dulen wax lolou mukk dox yonentini la bir bokay def ci nit ki tank ko ci alquran bu niwul ci alquran demal ci sunna bu niwul ci sunna demal ci worom xam xam yi alquran na wa tahawanu ala albirri wa taqwa la yentilen bir ci ragal yalla la yentilen bir ci ak ragal yalla ay fi ngay gis oustad bu jang ba jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gi bi tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit ba jël sa intérêt tek ko ñu waxal ngir yalla rek ñu jëpp convaincre kenn waxal ngir yalla ku la gëm baxna ku la wéddi baxna ëllëg yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay nit du fay nit du fay yaron tib ali mo sallam li taxon yalla yëni leen moy laye bir seenu xet laye bir seenu xet yaron tib yëpp nak ma dox yonentou sallallahu alayhi wasallam li wax ni ad dinu an-nasiya yonentou yep ay diine lañ andi won waye seen diine ja kenn ku ne la nga wax saw xet moy man de lima yalla yoni du dara lu pour ma lay len bir rek ngeen bax ñu tambale ci yonentou yalla no xani moy duwaye yonentou alihi wasallam duwaye yonentou alihi wasallam yonentou yalla no alihi salatu wasallam da wax aw xetam ni len uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa ahlamu min allah ma la ta'lamun mo sourate araf muni mom sayidina nuh alayhi salatu wassalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission wu borom waw muni way and ak nak ma laye len bir de dama len di laye bir de waw lutax nga ni laye bir muni ma len gëna xam malen bi na xam wa a'lamu min allah ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu ñu leen deeyut yalla dey na ma lu ñu leen deeyut motax ma di leen laye bir borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu ñu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom mu laye ko bir way way laye ko bir ngir yalla ta nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansalakum wa a'lamu min allah ma la ta'lamun ma la ta'lamun wala no waxon aw gayam alayhi salatu wassalam ni demat ci benen yonent bu ñu wax sayidina hud alayhi salatu wassalam momit lu wax aw xetam uballighukum risalati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasiul amin muni mom sayidina hud ma ngi leen di jotali sama mission borom ma ngi leen di jotali mission bi ma yalla wax ni na leen ko jox mun waye and ak lolu nak jotli gima len ko jotli day and ak ma di len laye bir na attention nak attention nak man yalla da am ci man confiance motax mu yabal ma yalla da am ci man confiance kon buñu amé ci yow confiance da ñew di sax ci yow nga laye ko bir bu ko trahir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax ay bo ci sété sa intérêt rek laye bir ga yak bo ci sété intérêt mom ci bopam laye bir ga yak bo ci sété intérêt kam jotel laye bir ga yak set ci intérêt yalla ko yonentam rek alayhi salatu wassalam set ko ci rek set ko ci rek shaytan nak mom intérêt la ci don set motax laye bir ga yak intérêt moy lan moy da bëkk ko yetti ni sawara sawara da fay wet ëlëk mu bëkk ko yetti donc kon intérêt la ci set mom da moy yalla bëgguma yalla ni mom ci mu lak bop di bëgg borom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis nga li len dal moy pitim lak bop li bëgg morom pitim lak bop li bëgg morom waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moromam moromum jégam dikkel ko taay di yaaso ni ci sa kër gi da sa borom kër gi mbam la la def rek ha man de bu doon man nga xam waxa wax bani gar diix ni ko nak man dama lay laye bir dong ñoom nan nga ko faj bo demon seen kër le mu faju ndaw sa di am jor be njaay am xel ba de ci bagasam waaj ni kon no ni mu tago ji ni tago ji lay tagu ci ko don laye bir ci ko don laye bir dem be njaay dal mom la am aminta njaay ñew sokk ko jëm ni ko yey ci dekkal dalay fonto mu takki bagasam ni kon momi day fay waye bala dem na tago ji bu ñu ñëw di tago fekk ci ko doon wax lolu jëkërëm door ko ba yew ko ci tank la bi ñu ni ko ah aminta man yegg guma fi ni ah kon xaarama delu sa kër dal di tekki ëndum tok ndank ah tekki ëndum tok ndank lutax laye bir gi ko doon laye laye bir watwaso bil haqq amu ci watwaso bi sabri amu ci watwaso bil haqq amu ci watwaso bi sabri amu ci lu ci am watwa bi intérêt wa bi intérêt rek ci ne motax no ali salam ni man indi na len lettre sama borom indi na len waxi sama borom waye andak nak ma di len ci laye bir te man mi len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk duma ko trahir mukk lolo tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam limu digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam limu digal leke mo ci jitu seigne touba ñuko netti dama xamutut mu layin wala mu nawir ci lako seigne touba wax seigne touba neena wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma'a qasdi intifa'i khayrihi nasi'atun minhu wa tawaji'at liman bi rabbihi amana fi kulli saman bune ko ci mu layin rek yakarna mi ci mu nawir seigne touba dani bokku na ci ndariñ li yonent bi am ndariñal yonent bi da ci bok meuna laye bir a bokku ci ndariñal yonent bi do fa meuna laye bir meuna laye bir mu mom ci bopam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu fi yalla ba fess del ndariñam lolou mu wagnu ko wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len laye bir mu way nak laye bir yonent sallallahu alaihi wasallam xam nga kumuy jariñ ni na mune amana fi kulli sama tepp ku gem yalla bis pinch la tambale kero minal awal ba ila al akhir lay bi yeri yunus sallallahu alaihi wasallam da lay jeriñ motax buñ ci mu xet bi dara dara dara wax na len ba wax len ni ñu duggé ci wanak sax mom yunus bi sallallahu alaihi wasallam lay ni bir xet bi ba lay len bir boy dem ci wanak sax no fay demé sallallahu alaihi wasallam ki mo bax ki mo bax wallahi laye ni bir ba laye ni bir bu ñu dem wanak sax ñu fay demé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax bu ñu togg ak ñu koy toggé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax bu ñu tajalu ñam ñu koy tajé sallallahu alaihi wasallam wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi moy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana liman bi rabbihi amana fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman da jariñu ci yalla jariñu ci yalla ba fess del wonni ko nak jariñam lolu wonni ñuko jariñ ngir lan ngir laye du bir rek di laye du bir wa dox seigne touba neena ci ma jox xadaayil aaj waxtu wo gisee ndaw lu bëgg yàlla bul ko dencati dara ci lu baax loo xam, loo xamante ci lu baax rek wax ko, loo xamante ci lu baax wax ko ndaw li gaaw. Loolu la suñ tubaab ci naaj
1: radiallahu taala anhu.
0: Ndaw lu tege ci mbir suñ tubaab nee na bu ci sa bët dalee bu ko dencee la ci lu baax, loo xamante ci lu baax na nga ko ko wax. Waaye léegi diggante ndaw ñi ak borom xam-xam yi, diggante ndaw ñi ak ñu ragal yàlla ñi, kàmb gu mag a fi dox, kàmb gu mag nguy gu yaatu. Ndaw ñi daal xam nga kuñ mën a jege, borom xam-xam bu leen di falsifiyel aaya yi. Ndaw ñi xam nga kuñ mën a jege, oustaas boo xam ne nii day nekk benn comédien boo xam ne da leen di yóbbu ci lu leen neex rek. Bu fekkee ni da ngay wax mbir ñi ko yàlla waxe de xam nga lu ñuy wax, waaye kii dafa tàng bopp kii, waaye kii moom daa mel ni moom moom sawara quoi, waaye kii moom daa mel a mel ni moom moom la yàlla yónni ci nit ñi. Waaye yow yow yow xanaa xamoo ni yent yàlla Moussa la gën fopp teete man fir aw naa ma gis te gis nga la yàlla waxoon fir aw na. Subhanallah, dagal lay wacc, dagal lay wacc. Yow ab jullit nga te fir aw na du woon ab jullit. Yow li nga war a lijjanti du wax ju naqari ji, du wax ju dang ji, du wax ju teng ji. Xam nga loo war a lijjanti, est ce que wax ji yàlla ko wax, est ce que yonent bi ko wax, est ce que sëñ Touba ko wax, est ce que Alhaji Malick ko wax. Xam nga buñ ko waxee xam nga lu ca war a topp, samihna wa atahna walaw kaana murra, samihna wa atahna walaw kaana murra. Bu waxee bu mel ni këy ni tamit waxee yàlla ko yonent mag sëñ Touba wala Alhaji Malick ñoom mu ñuy toppal. Walaw kaana murra. Waaye boo doon nekk comédien moom ak ngay bari gaay, boo doon nekk suuraay li ci poosi gaay yi ak ngay bari gaay. Waaye booy wax te yàlla tax ñu ñëw ngay gis. Waaye noonu nag yàlla ko bindi àddina, moo tax ma waxoon ni yàlla moom toujours mémorité lay waxal, mémorité mémorité mémorité bi mémorité bi. Foo gis mu ni suq rek teel gaaw, teel bu baax suq. Foo ko gis rek teel, diine nangu wul suq de, diine nangu wul suq. Foo gis mu ni suq rek teel, teel. Xamal ni ñu bari demal ci kër Serigne si nga xam ni digle wuñ tere wuñ nu waay mel baax na seen kër yi day fees del. Lool nag li gën a bari Serigne si ragal wiitaange ñoom lay dal. Serigne si ragal wiitaange, ragal nañ wiitaange ci buñ woosee seeni tool buñ gis kenn, ragal nañ wiitaange ci buñ dee liggéeyloo buñ gis kenn. Ba tax na dëggug yàlla gi daanaka ñu ñuñ ko wax nit ñi dañuy bàyyi nit ñi seen balaxal maddaa rek ngeen baal ma lu ngeen neex def. Da leen di bàyyi seen balaxal maddaa lu leen neex def. Loo ci gis, loo ci gis. Bëkk néeg bu kenn yërul, bëkk néeg bu kenn yërul, kenn du ko ne sa bët bi suufa ngi. Ni muy kafeeg jabari boppam lay kafeeg jabari Serigne bi, ni muy kafeeg xale bu jigéen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafeeg jabari Serigne bi. Loo ci gis mooy secret bu fanaan ci biir kër Serigne bi, bu subaa ñu jox ko état, état xam na ba xam sëñ bi ban kaas lay ndékkee. Ku ko ko wax sa bëkk néeg bi, ku ko wax sa mbooloo mii nga xam ne dañoo nekk seen balaxal maddaa. Serigne si benn secret na bootu fa léegi. Secret yi yëpp dañuy xëy fanaani palais ak gannaaw palais ba Europe, secret yëpp. Waaye lu ko fa yóbbu xam naa sañ bi nettali wu ko de, ku ko nettali di joxale journaliste bi, te journaliste bi nekku fa. Xam ngeen ko, xam ngeen ko. Lu ci jafale journaliste bi, sa journaliste baa nga Dakaru dem boit nuyu fecc ba fajar ànd ak corogu suñu ñu ko liwul amaana sax fecc ba fajar xëy bind ci journalam suñ moor ku ja nangam. Ku ko ko wax sa approche bii, sa approche bii moo ko wax. Ba nopp nag ni xëy ni muus mu naan diwlin ci biir kër gi mel ni du moom, mel ni du moom. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kera biko yenen ki sayyidina abubakar sadiq kera biko yenen sallallahu alaihi wasallam dinke ben secret de rek le duko wax mu sayyidina abubakar sadiq moy premier bëkk ñi gi yenen sallallahu alaihi wasallam xam nga soxna suñu wax hafsa hafsa ñu wax xam na ko doñu sayyidina umar ni waw day teñu way bu simé dana ko den ci soxna dana ko den ci soxna abubakar tey lolu ba ayu hafsa yow kërëm fajar ñu xey ci abubakar ne ko man dal dama yor sama dom ñu wax hafsa ma nga ci kër ga te ngina ba simni da fa wutal borom kër te yama ci doy Omar neena buma Abubakar tontor ak yama tont da Abubakar bëgg ci wax lu amu te du fasul yene net li yonent bi bëgg te ginaaw yonent waxu ko neena Sayyidina Abubakar Siddiq neena ok Sayyidina Omar neena Abubakar may ma pat bi neena tont sax defu ne ma ngi mer bay tej lutax may wax Abubakar bako may sa dom tontuma ma ngi mer bay tej Abubakar ni sama rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat su mor ko ben neena mom la bëgg denci nga nan lan lool la koy wax bu doon bëkk neegi legi lool la wax de bu ko sa xel la ila delu ci kër tok man ma degg sa no bi su mor ko je neena bi su mu ngay denc Sayyidatuna Fatima bayam du ko ma sa denk secret da ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam wo ko de ko mu ci joy joy deret bayam wo wat ko de ko mu ci gire bajjan ben niko fa Fatima kay na bajjen bi tuddi bajjen ben dal nako yalla doli yermane ak njegal yoon mi seigne ibrahima mbay la motax ma woy sayyidatuna aisha bajjen ben xam ngeen ni aishatu moy ben aisha soxna ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom momé bi fatima diglo bayam seggi sigi joy seggi sigire aha afsa mom comme aishatu comme beugul dara raw ko ci yonent bi rawati nak bi yonent bi febaré ya xani mo toll ci ay darñel suram bëggul dara raw ko muni nak fatima ding mo wax li la sa bay wax fatima ni ko de sa secret bay duma ko wër mu de fatima dima man may sa tante muni yalla téré lima bay wax duma la ko wax ay way fatima tek ma di muni yalla téré waji may tante duma la ko wax de duma la ko wax dal di nibbi tantam batay gëmut lim ko wax mu solo dalam fekk ko kërëm ay way fatima tek min sa tante la tek ma dimbi wax ma leela sa bay wax muni tante duma la ko wax secret sa bay duma la ko wax dox mu dey mako man na wax te kaw ñun ñepp ñu dekk ko waye dox mako dey lu tax ma di la ko wax duma la ko wax de yaron sallallahu alaihi wasallam genn adina waye sayyidatuna aisha dañ ko po duggalu ko ci won ci lool manam comme mom xam ni da wara jotale njangum yaron tabi sallallahu alaihi wasallam njangalam yaron tabi sallallahu alaihi wasallam lo tax mu sonni ci pour xam ni ko bayam wax da xam na ni bayam di wax lu amul njariñ di bayam faato sayyidatuna aisha ki aisha ni bajjan ben daldi salatu dalam delu keur fatima niko fatima tek ma dimbele nak wax ma la sa bay waxon fatima daldi muñ ni ba legui de man na la wax ginaaw genn adina mom man na la ko wax du bari lu rek din ma woyé bu jëk daf ni ma sa borom de yoni na jibril mu tan lo ma dekk ak mom wala ma tok tan na dem neena lol dal momatis ma daldi joy ni ñaare lu yoon wi daf ma woon ma ñew muni ma nak ya may jëk fekk adina muni ma bëgg ba daldi re rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ko lay laye bir setal borom xam xam bu ragal yalla dañ cey tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bari nañ waye dañ cey tek bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën dala koy wax waye façon bimu la koy waxe la di nga ca xamé ni sey bi dañ ci wara genn te du jaar ci digg ba diko xappati bokk na ci laye bir moy nit ki bëgg denc soxna mu xam ni yow soxna si muy bëgg a denc xam nga ko bu ñëw di la laaj diw loo xam ci moom bëgg lu rafet bëgg lu rafet bum tax nga denc la nga xam ca ndaw sa bu dee ku góor ka la bëgg lu rafet bum tax nga denc la nga xam ca góor ga yooyu déet bu boobaa laaye doo ko biir de laaye woo ko biir léegi maslaa ngay def maslaa bëgg lu rafet bum tee mukk nga wax li nga xam ndax foofu dañ laa laaj nga war a nekk seede te alquran nee na wa ma sahina ila bi ma allimna bu ngeen di seede seede leen ni ngeen xam suñ miiru mbay taam dafa ñëw bëgg nga denc soxna si ñu la ma def soxna si dama koo bëgg a denc yow mu dëkk ak moom dama lay laaj ndax ñu bari nag ñu bari léeg-léegi ñu laaj leen ci nit dara ñu wax fa te xamuñu ca tous ndax koo xam ne dëkkoog moom jaxasoog moom dégg naa dong yow mutoo seede dégg naa miiru mbay taam daa bëgg a denc soxna si nga dégg na ah man di dégg naa yaayam ko na xarida la man di dégg naa bàyyam ah man di dégg naa ndaw si di toog yow dégg naa yow doo tëj sa gémmi bi ñal xamati moom dara ñu laaji keneen yow xamaluma ko dara moo di mandu ñu laaji keneen boo demee loolu wax dara amu ca ndax dégg naa foog naa dong la kon dara amu ca boo demee léegi nag te fekk moom bëggoon na koo denc soxna mandu te boo joxamu dara ñal xamuma ci dara waaye nag boo ci xamee dara nag bu ko nëbbu dangaa xam ci moom ragal yàlla xam ci moom maanu xam ci moom gàtt tànk ne ah bii de ku ko denc yaakaar naa dangaa am soxna ak a maanu ak a gàtt tànk addiinu an na si ah bii de ku ko am comme borom kër wax dëgg yàlla xawmu ci moom lu ragal yàlla xawmu ci moom lu mbaax xawmu ci moom lu rin waaw kay waaye ah diw de bay boo tey ci moom de man de dégg naa ma yaaragal bi yàlla dégg naa dégg naa day seede alxuraan waxu la dégg naa samix naa la wax wa ma sayid naa la wax ilaa bi ma allim naa allim naa la alxuraan wax li nga xam li nga xam addiinu an na si a addiinu an na si a asengral nag ñi nga xam ne nii ay àndandoo lañ te am nañ bëgg ci yow duñ la ñemee laaye biir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nanga wax mukk moo tax Serigne Touba tere woon la ànd ak koo xam ne nii dafa dese mbaa mu bari ay bëgg-bëgg mbaa mu añaale la te doo yëg ni añaane la la walaatu saayib in aradta suxba saa safai aw asadin aw saa raqba Serigne Touba nee na bul ànd ak waa joo xam ni bul wutub xarit di wut koo xam ni saa safa daa am ndesum xel ndesum xel xel mu dese xel mu dese mooy yaakaar nga ni waa ji boo ko waxee dëgg lim la daan jariñ dootu la ko jariñ ndokk ndokk waaye fekk wax nga ko dëgg te yàlla ka ndokk lii daanaa ko dimbale waaye léegi moom dootu ma ko dimbale ndax daf may jaay kii dégg ma may wax mooy wax nangam ndokk ndokk wax na la dëgg te yàlla tax ay ca saa safay koo xam dafa dese nag moom day jàpp ni yaa yor dundub këram kon sañu laa wax dëgg gi sañu laa laaye biir ngir yàlla saa safa mooy koo xam ni ay intérêt rek lay xool ay intérêt rek aw asad wala mu añaane la te day yëg ni añaane na ndax da koy nëbbu aw saa raqaba wala koo xam ne nii addina dong la xemmeem addina rek la gëm business rek ñii yëpp Serigne Touba ne booy wutub xarit teggi leen fa ñett ñii booy wutub xarit bàyyi leen fa boo ko xamee ku dese dese mooy kan mooy koo xam ni jëfandikoo xelam léegi ulamaa tasawuf am na neneen tuñ tudde ko dese loolu taxumaa jóg waaye ci sari ak ku dese mooy koo xam ne nii yëmbut daal ay mattam fanaan si wut ay mattam fanaan si wut koo ko bu ko laaj dara ci sëg laaye biir aw saa asad añaan bu ko laaj dara saa raqaba saa raqaba ànd sama démisiré ànd sama démisiré nit koo xam ni moom addina rek addina rek ñu ne bu ko laaj xalaat mu ne walaatu jaalis xayra man bihi tuzaat diinan wa aqlan abadan tanal muraad bul tok ak sax ko xamni bo tok ak mom ba juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet dula doli li tax nga gëna bëgg sa diiné li tax nga gëna fonk sa diiné dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dula doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diiné dedet xel mu rafet dedet diine dedet xel mu rafet dedet ngeen dajé dal laaj bi moy wa boy naka sourné tay bi ñu ko nek di commencé waay taw bay nga sa way tay rom na la de est ce que heure mal rom bobu heure jull la est ce que jull nga tay adina mi ngay dakk doka dab de tenké yu balé sa diine way saway waaw kay

boo ma ne ah góor ñi de ku leen taxaw it buñ jekkee takkum ñaareel et après yow bu sa yoon nekk ci takk ñaareel. Alquran moo ne fankihu ma taaba lakum min annisa, jigéen ñi na ngeen ci seet ñi nga xam ne ñoo mën a tax nga sajj seeni xif, mooy tax ngeen mën a sajj seeni xif. Seet leen ci ñoo xam ne dana tax ngeen mën a sajj seeni xif ci ñoom, ci seeni morom. Ma taaba lakum min annisa, seet leen ci jigéen ñoo xam ne bu ngeen leen takkee dana tax nga mën a sajj say xif ci ay moromam ya nga xam ne léewuñu la. Ñooñu nag mën naa doon kenn, mën naa doon ñaar. Léeg-léeg gis góor goo xam ne genn jigéen ji mu am day na ko sëkk mu mën a sajj ay xifam ci moromam yi ci mbedd mi, waaye am na góor goo xam ne moom genn jigéen jooju doyu ko. Loolu nag dogalum yàlla akum mbindam yàlla binde noonu. Am na góor goo xam ne ñaari jigéen moo tax mu mën a sajj ay xifam ci waa mbedd mi. Am na góor goo xam ne genn jigéen dong mën naa tax mu sajj ay xifam ci waa mbedd mi. Maa taaba la yàlla wax de, maa taaba, maa taaba, man ki maa taaba la wax de, maa taaba. Am na koo xam ne jigéen bi maa taaba ci moom mooy jigéen joo xam ni saa bu jaaxlee, comme na nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam bu masaana jaaxlee Seydina Khadija ki ñëw jox ko mu trouver solution, mu trouver ko solution. Waaye xoolal bu fekkente ne ci méthode xam-xam la, côté xam-xam Seydatuna Aïssa lay indi, Seydatuna Aïssa ay ñëw. Bu dee ci côté jaamu yàlla ak garder alquran Seydatuna Hafsa mooy ñëw. Kon am na ci góor ñoo xam ni lañ takk jigéen. Lu tax ñu takk ko bis bu amee maanaam saa boo xamante ne ak jaaxle am na moo koy indil solution moom jigéen jooja. Am na jigéen joo xam ni li tax mu takk ko mooy saa bu bëggee sajj xifam ci waa mbedd mi jigéen jooja dong moo tax mu mën ko. Am na jigéen joo xam ni li tax mu takk ko mooy maneek ay bokkam, jigéen ji képp moo ko mënale ak moo ko mën a mënale ak ay bokkam. Jigéen ji képp moo mën a dox diggam ak ay bokkam. Kon maa taabalakum moom la alquran wax. Kon nag yow bu sa yoon nekk ci takk na ñaar, takk na ñett, takk na ñeent, sa yoon wurucaane. Xam nga la sa yoon war a nekk mooy li sëñ tubaax soxna pen def walta alami ana jiada niswati fi taati al aswaji duna mirya duna mirya. Loolu nga war a xool yow, li la lislaam sant rek, ndax moom lim def droitam la, lislaam ko ko may. Waaye nag bu ci fellee dara ci sa xàq, kooku moog yàlla la, kooku moog boromam la tabaraka wa taala. Mu ne ko ay suma sawjun radi an sawjati radia anha rabuha bi ni'mati. Mu ne ko maa ngi lay dénk yow soxna pend Diop. Mu ne ko boo gisee ma ni la boo bëggee am ngërëmal yàlla jaar ko ci sa buntu borom kër. Mu ne ko dadi yàlla dogal na ni borom kër saa bu nee jërëjëf yàlla ni jërëjëf. Borom kër nee na saa bu nee jërëjëf yàlla ni jërëjëf. Mu ne waaye borom kër saa bu nee cim yàlla ni cim. Nga xam ne kon yàlla léegi soxna yi borom kër yi la ciy déglu. Waaye wax naa ban borom kër de mooy saw jikki tàq yi. Loolu bu leen ko fàtte de yéen góor ñi dama leen koy fàtte ni saw jikki tàq yi borom kër bu ragal yàlla lañuy wax de, waxu ñu borom kër bu topp bànneexam. Borom kër bu ragal yàlla lañuy wax de saw jikki tàq yi. Loolu taxoon nga daan gis mag ñi, mag ñi yàlla dogal ñu yor ñeenti soxna, yor ñeenti soxna. Ñeenti soxna yi yor ñu dem ba am ak ñoom ak njaboot, am ak ñoom ak njaboot. Waaye suñ borom wan leen keneen koo xam ni maa taaba lakum la ci moom, taaba lakum la ci moom, mooy am na lu tax mu bëgg koo denc.
ci xéetu taaba yi ci xéetu taaba yi te yor na ñent te suñ ta wéfu ñen mu waxtaan ak ñent soxnaam yépp ñeen man day dama gis seenem soxna so xamni mu ma sañon denc ko te ma nga ñent bu nit te yeen dong yeen ma mëna trouver solution yeen dong ma gis te soxna so xamni yalla dina ko defal tawfiq mu ñew ni la bayyi ba ngeen wéet mu ni la xam nga noy defal ak may wacc ma japp yidda bu sama yidda maté nga dem takki koké gor gi niko d'accord na ma ak yow dana la yewi waye da ngay tok ci kër gi do génn sa nek may la yoro sa lepp lol tax nga dan deg kilifa yu bari fi ñu nan dañoo tak lu mat ñent soxna ak lopp ñent soxna dedet ñu bari ci ñom tekku ñu lu upp ñent soxna yow ya xamut la ci bir da am te jigen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda bu ñu daan jexé serigne bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi walli wala yenen doomi nangam wala yenen doomi nangam lolou moko andi donte nak amna ñu rax ci bir ñu xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci ben sañ sañ lolou amna mom amna ñu xamni tak nañ lu upp ñent directement ni te bayiwuñ ci kenn lolou deugunu ci l'islam masna ko laaj baye sa mu ni ma ñaara koy def ñaar boromuk sañ sañ ak boromuk chay chay wa kérok lolou la ma ton mo ne ko waw gor gui tak lo upp ñenti soxna te l'islam mom téré ko mu ni mom mustafa bu la ci kenn nak ñaar do nga koy def boromuk sañ sañ ak boromuk chay chay mu ni te l'islam nak xamul borom sañ sañ xamul borom say say l'islam mom sharia xamul borom sañ sañ ne bu doon atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara mom dara waye sharia ko ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko ko may yalla mom yefi ne ko may na la ko lol kay gene amu ci waye nak du tax loi bi mom yegul ni yalla may nako loi bi mom xamul lolou loi mom lim xam rek moy direct munima ak kan munima ak say bi top ndo borom sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoo ñi rek ko fi def boromu sañ ak boromu chay ñi ñaar ñi dong fi eppal ñent kat borom sañ bi sharia xamul sañ sharia xamul sañ sharia lum xam moy loi ñent la wax yamal ci ñen waaw la nga deg nga ñu naan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko mata balakum min nisa masna wa thalatha wa ruba wa yan khifu ala ta bil fawaida ñun ci tilé ko ñu leen neex ñom dal ñu gëna xam sharia ki yalla yoni won te wacc ci mom sharia muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñom ñu gëna xam ñu naan yalla masna la wax 2 plus 2 égal 4 ruba la wax 4 plus 4 égal 8 e waye ndaw samba yaron sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da daan joge fele tu dugg ci l'islam sallallahu alaihi wasallam bu ko tuubale ba nopi da koy poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 sallallahu alaihi wasallam niko tan ci ñent ño xamni aramu ñu la ñi def ñepp nga wacc leen ñi dem tan ci ñent ndax 10 yoy yi muy wax kat bo démé ko ko massa nampa la nga ca té aram nako bo démé kum nampa ndola nga ca té aram nako bo démé tantama nga ca té aram nako bo démé badjé na nga ca té aram nako motax sallallahu alayhi wasallam niko 10 yoyu tan ci ñent yi nga xamni aramuñ la dagan nga tak leen ñi dess lepp nga bayi leen ñi dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacc ñi ci dess wa lolu yaron ta sallallahu alayhi wasallam firiwut fan ko mata balakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fa waida sallallahu alayhi wasallam firiwuko yow ngay nan ay 2 plus 2 égal 4 ki 4 plus 4 égal 8 ku len deglu sanku yalla yoni yonent bi wacc ci mom alquran sallallahu alayhi wasallam mo ñu firi alquran waye am ben samba sugum day fele rek bu ñu firi alquran ñu diko deg dedet yonent bi mo ñu firi alquran mom la yalla wacc alquran kon
sa borom keur amna droit am ba ñeen amna droit ba ñeen lay la gis ci ko xamni day xamni sax mom borom keuram gis na keneen kum bëgga denc te señu ko ndax ñent ñi mu nangum ñu yewi ko mu dem takki ko ka lol day tuyaaba ju reey la tuyaaba ju reey ci nek waye nak niko nang bari wul nak niko nang bari wul di motax lu bax bi ñepp koy nangu di niko nang bari wul de rawatina ab sénégalais sénégalais nak amna ci ñom ñu bax man xamna ci ño xamni seen wujju sa ñoko takali seen bop manam seen wujju ñoko takali seen borom keur te jur nañ ba saat lu kenn mus ko xam ci ñom kenn mus ko xam ci ñom way yombut nak yombut bi ndax liko yalla di jaay mo seer aljana liko yalla di jaay aljana direct aljana la koy jaay waye bu fekke da nga takal sa borom keur soxna wala nga présenté ko soxna su bax mu takko yalla dogal ni soxna su fu ñewé nga gis ak ciopiku mum la taxa salik mum la taxa yaq lu bax li nga defoon nan mako présenté bu won ak man ak ba nga né bu won ak man rek la nga defoon ci lu bax lepp yaq na yow sétanal tuuti rek sétanal tuuti rek wala ndjay néna sétana dakk ci ndaje sétana dakk ci ndaje bu fekké ni ndaw sa da ko giri giri bu fekké ndaw sa da ko giri giri ba xamatul fum né muñal tuuti rek giri giri mom du passé 40 jours 1 mois 10 jours la giri giri yaq fekké da ko giri giri muñal tuuti rek 1 mois 10 jours rek giri giri yaq bu fekké ni nak defa ba ci yow la nekkon moy yow ci sa bop nak ya fessul won sa place yow ci sa bop ya mënul won sa bor ah koku nak yow la koku nak yow la ndax ndawlu sawar sa bo yoni mom nga yoni nak ndawlu sawar amna ko xamni dula yakal te dalay defaral dula wer te dalay sutural ah koku neexuta yamale ak dara de koku neexuta yamale ak dara de ana nga ragal yalla rek ba mandu rek ba lepp lila sari asan te takati def nga diko def waye nak ah ni l'islam bagn moy nga manifester wuko sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ni ko waw waxuma la soxna yi de yonent bi waxuma la soxna yi waye sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaj ni ko waw goor ñi ko ci gëna bëgg goor ñepp ko ci gëna bëgg xam nga yonent bi du ki xam nañ ko mëna waxé manam du wax lu amul dal yonent mam direct rek lay def ñi ko ay yow ki yalla yonni goor ñi yalla sax ko ci gëna bëgg mu ni Abou Bakar ah mi ngi denc ay soxna ñu ni ko waw soxna yi nak kan nga ci gëna bëgg mu ni Sayyidatuna Aisha doomi Abou Bakar pourtant rek boba ay wujje ma nga fa waye wujje ñi kenn miru ko ñom ñepp xam nañ ni yonent mom du wax lu mu gëmut deug rek lay wax ta yalla tax waye du tax mu jeng mukk na lutax mu jeng mukk jigen ñi ko ci gëna bëgg mu ni sayyidatuna aisha boko gisé jigen ju gatt la won jigen ju ndama sama bajjan la mum lay woyé bajjan ben sama bajjan la sayyidatuna aisha sama bajjan la mum lay woyé bajjan ben boko gisé ni ndama yegul ndjol ngeen bal mu ndama yegul ndjol la radiyallahu ta'ala anha sama bajjan la lama yegul ndjol la mom sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha way ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam tax mu bëgg ko lan la xam ngeen ni du bani xare rek sayyidatuna aisha xawma sahabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadith
goyetuma japon na ñaata hadith la waye defena ñetti jooni hadith yi tegal na sayyidatuna aisha bu ma saan di nelaw yenen day wax bu ko kenn ye bayi len ko mu fest bayi len ko mu récupérer ñu na mu ne gis nga bu yewoo lu mu deg mo kal ko bu nelaw bu ko kenn ye balen ko rek waye gis nga bu yewoo lu mu deg mo kal ko mom sayyidatuna aisha bajjan ben bajjan ben radi Allah ta'ala anha min deg mokal ko seigne touba ni soxna penda wa aysuma sawjun radi an sawjati radi anha rabbaha bi ni'ma waxtu wa xame ni yalla neena eskey jemele ko ci soxna ci manam borom keur bu ne eskey jemele ko ci soxnam neena yalla ni eskey jeme ci soxna sa bu borom keur bi ne cham ne yalla ni cham rahmu ni amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada neena yalla kat bu borom keur ne cham muni cham bu ne waw gor muni waw gor kon waw gor yi yalla mi ngi ko tek ci waw gor yi borom keur waye chami yalla mi ngi ko tek ci chami borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqiyi bu len ko fatte de yeen goor ñi sawjiki taqiyi goor gu ragal yalla fexel len ragal yalla goor gu ragal yalla lañ wax goor gu ragal yalla motax yenen ta sallallahu alaihi wasallam sun borom da ko waxon niko ghullil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum zalika aska lahum inna la khabirun bima yasna'un wa hal ma goor ñi ne len bu fekke ni gëm nañ yalla dañuy gattal seenu gis buñu boyal seen bëtt nek ci mbedd mi jigen bi len rombu ñu yaakar ni mo taxon yalla sakku jigen ñu la romb nga yaakar ni ya tax yalla bind ko ñi waxal ma goor ñi leen buñ bëggee mucc na min yaqdu min absarihim yaqdu min absarihim min yamal seen bëgg bëgg yaqdu min absarihim min gattal seen bëgg bëgg yaqdu min absarihim min yar seen banex yaqdu min absarihim min gattal seen gis ndax aska lahum lolo gën ci ñoom mune leneen lu ngeen fi def nak yalla xamnako inna la khabirun bima yasnaun bu ngeen fi takke takku suuf yalla xamnako inna la khabirun bima yasnaun takku suuf bu ngeen fi takke yalla xamnako takku suuf bu ngeen fi takke yalla xamnako lol mu nga suratul nur muni gess jigen ni qul lil mu'minat yaqdun min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha yeen jigen ni yeenit ma ngi len di jotali mission wu sun borom man muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi len di jotali waxi sun borom ma ngi len di jotali yebante sun borom tabaarak wa ta'ala sun borom neena yeen jigen ni bu fekke ni seen ngeum deug la yaqdutna min absarihinna yamale len seeni beug beug yaqdutna min absarihinna yamale len seeni beug beug waaw bu fekke ni yamale wo so beug beug da ngay sol saw dal teeti sa xaritu manam sa xaritu benn bakkan bu borom keureum dolem tollawut ak sa dolay borom keur nga dem seeti ko mu ubbi la negam mu won la armwal ye gëna rafet yere ye gëna rafet takkay ye gëna rafet boodul kuy sajj say xef boodul ku yamale sa bëgg bëgg bo aksé ci kër gi rek ay ca commencé funki sa morom yi am nañ li sa morom yi li sa morom yi la sa ba leneen mëna xew kon nak yonent neena bu fekke ni gëm ngeen yalla neena yaqdutna min absarihinna da ngeen di gattal seenu gis ndax ngeen baña gis lu ngeen bëgg te du ngeen ci mëna am seenu gis sajj leen seeni xif bo duggé ci seen neegu morom
muna mu ne kan jël say xif le nga gis fa lo bëgg te do ko mëna am ndax sa borom kër amul doole ja yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna te nga wor du bam deugër bëgg te loolé sa borom kër mënu ko am muna mu ne bam tax nga tassal sa kumbasi ko ko wër te tassal ngir war ko am wala ngir bëgg ko am wa yahfasna furujuhunna sa kumba nang ko tak bam deugër bëgg ni sa morom mu yegg ni am te sa borom kër amul doole wutal lako manam muni bum la taxat tassal sa sirbi koko wurta tassal mun la taxat tassal sa sirbi koko wurta tassal wa yahfasna furujuhunna wa la yubdina zinatahunna satarbi muna muni bu ko wan kenn ku dul sa borom keur ndax leleng gis borom keur bo xani loxom jotul ganawam yalla may ko jigen ju taru muni waye nak sa borom keur li loxam bi ñaka jot ginaam bu tax mukk nga jël sa tar bi diko wan ño xamni waru ñu ko gis mom borom loxo bu jitu ginaam bi do nga ko saña gis wala dina sinatuhunna a ila ma sahara minha xana li nga xamni ken mënu ko neub tar bu ken mënta neub tar bu ken mënta neub rek ñu xana lool dal lool nga xamni ken mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar tar bi ken mënta neub kuko xol yaay am bakkar waye tar biñu mëna neub mom sa boko wone ci mbedd ma kuko xol beutu goor bu ko xol yowmal xiyam sun borom dana jël bar defer duggal ko safara bam soy mu dila ko tek beut yi goor yi ko xolam yépp jeex ci kaw suuf beut yi goor yi la xolam yépp jeex ci kaw suuf wala dina sinatuhunna ila ma sa'ara minha aqna lul lamant ta ñak rek la wax ni mënu ko neub taru xar kanam ken mënu ko neub taru xar kanam kenn mënu ko neub waye leneen lu dul taru xar kanam manes nako neub même bu dé taru gannaaw manes nako neub moy lan alquran neena nga sol lu jot te fat te yaatu mu joté fat te yaatu lu bari du feñ na jot te fat te yaatu yonent neena li ngeen di jol li ngeen di sol na jot na fat na yaatu wala dina sinatuhunna a ila ma sa'ara minha mun wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin mo ngok lima don wax ak ngok bu ngeen solote bay genn na ngeen jël muray tek ca kaw bu ngeen solote bay genn na ma ni muru len muru ba xar kanam bi rek dess ci wala bi nasinatuhunna ila li bu'alatihinna satar bi lum rafet manam ni bu ko jombale sa borom keur satar bi lum rafet bu ko jombale sa borom keur way jigen ñu bari da melni seenu tar jombale nañ ko seen borom keur bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi wala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi rek waye taru tok ci wetu borom keur yi ah boone ben bala nga ni ñaar ngeen ni dal mom sun borom neena wala bina sinatuhunna ila li bu'alatihinna satar bi bu ko jombale sa borom keur satar bi bu ko jombale sa borom keur dum nga leen nga gis ci am jobbe nday mo xani da am borom keur bu ñaawa ba melni ngo mun waye bu ko jombale de bu tax nga jombale ko yalla ko dogal rek ginaaw sey ngeen mom yalla ko dogal rek yalla ko dogal rek snay deg ci Seigne Moustapha si ou Cheikh Tidiane si radiyallahu ta'ala anhu muy netali lu xaram lu mel nonu muni jigen je dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm musna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm ne borom keur bi ni ko lu tax nga wax ko muni xolal tar bi ma yalla bindé ni mu rafet jigen ñepp ma ci gëna rafet muniko waaw muniko lolu jural na la fo tollu yaangi sant yalla ci jigen bi melni nga am na muniko xolal yow tar bi la yalla bind ni mu ñaawé na muniko way and ak lolu lepp ma ng koy muñ muna muni ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm maniko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañuy yow ji sant ak muñ
wa sant ak muñ wa lay lay jigen mi yalla may len borom keur bo xamni dafa soogi ñaaga ba danaka fa suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko warawan mom dong wala dina sinatuhunna ila li bualatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njay donte tar ba da melni am bay njay mom won ko ko rek don da guddu ba ca kaw danaka bala tolna ni balaxu bolé ko ñun kuk ré ré ré mbay ngay wa limay wax ñu nekk bitim rew état yi xamna jombal xamnañ ko mbay ngay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu ré ré la té ñaaw dé mu ngeen ko fi gisé rek moma mu ngeen ko fi gisé rek moma mbay ngay ngok ñu bu la yalla mayé borom kër bu mel non it nak wax dëgg yalla nak bu ko xañ tar bi bu ko xañ من فلا يخيرن خلق الله ومن يتخي الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبين القران سوره النساء من يين جيجين ني بو نين بغي ام بيرسوناليتي تي كانمو يالا بو نين بغي ام بيرسوناليتي كانمو ملائكه بو نين ام بغي ام بيرسوناليتي كانمو ولي منا موني كولور بي لين يالا ديفال بو لين كو سوبي فلا يخيرن خلق الله ني لا يالا بيندي بو كو سوبي ma xit lay la nga gis jigen jo xamni momit am jobbe nday la dafa soogi ñaaga dafa soogi ñaaga legi nak ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgg soppi ab bindam yalla ni dedet bayyi ko nonu amna goor go xamni jigen bu melni yow do mu lay wër yalla xamnako li ngay soogi ñaaga amna goor go xamni jigen bi melni yow do mu lay wër kon nak fala yu khayran khalqala fala yu khayran khalqala iblis ko waxon yalla iblis mo xon yalla niko ah yow yalla gis nga sa jamm ni nga dindi couleur bi la neex nga len defal na moy man iblis wala mom iblis dana ñew soppi seen couleur ba dana ñew force len ñu soppi ko neena iblis bi wax ni da melni ak sénégalais taxone mi wax mom jigeenu sénégalais ak gaaw ci soppi couleur bi ko yalla jox fala yu khayran khalqala nga gis ko xamni yalla da ko bind mu gatt bu melni badjen ben mi may wax sama badjen bobu sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dem ci ab yokku kat niko yokuma ko niko waw man numa lay yokke mu niko dalle ko kat yu guddu nga may wutal kuma sen defene njol la nek andama nga fala yu khayran khalqala yokuma nga gis ko xamni da dem ci am mor ko je wala yimre digen nako man kat sama karay xefi beug yep da rous wa moni ta yalla mako bindalon dama bëgg nga bindal ma yenen xef mu dal lay defal ay xef yo xamni bo ñewé dang koy kolé nga yalla bindalon du kol mum da sax ete sax nes ko xamni yalla bindal nuko lamiñ wu taru wu leer mu dem ci def kat ba niko defal ma aper ci bir fer bu leer leer mu jam ko ca boy wax muy leer leer fa khadra allah wala saman fala yu khayran qalqala mu fumu ko gis waye nenañ sax amna ño xamni legi dem nañ bay defar lu togu kay amna ñuko wax de fala yu khayran khalqala pour beug bu la gor ñi gisé defini am nga togu kay subhanallah fala yu khayran khalqala mboram ni ku ci top saytane ba lum la soppi lo nga soppi ko na mu ne ay ca perte nga xam nga ni yowmal xiyam rek nga koy xam perte nga lo xam ni yowmal xiyam rek nga koy xam ku ci top saytane ba lum la def lo nga def ko amna ño xam ni saytane len di def lo dal yu guddu ni saytane len di montelo ay xef ni saytane len di bënnulo seeni lamiñ ñen ñi xet seenu ber bañ nañ ko sax buñ amé ngenté té bëgg xex bala ngenté la dans un simine di gënaan luñ koy def moy ñaral mané man dé ñaral man awsub la ci xamoon ñaral awsub la ci xamoon dé bamay necc tool ya ci daara ya ci all ba
ñaral man usub la ci xamal ay yaramu ñi ñaral fala yu khayran khalkhala borom ne wa baxna ñam baxna ñene ku ko def da nga perte pertanga gu reere jere nañ ci sayyidatuna aisha muy bajjen ben momu neena yarhamullahu nisaal muhajirat al awwal من لما أنصلا وليضربن بقمورهن على جيوبهن سقخنا أكسف أو كما خالا رضي الله تعالى عنه سيدتنا عيسى نينا بجن بين نينا يالنا يالا يرم دين المهاجرين دين المهاجرات يالنا يالا يرم المهاجرات في الإسلام يالنا يالا يرم منا من من مفما جيس جيين يدقوني مفما جيس جيين يويني مفما جيس جيين يتوبيني ديغل mune gis nga ba yalla wacce ayab yeen digeen ni na ngeen di mur seenu yaram mune amune ca ten ba lañu fekk ñu rot waye ba ayab wacce ben way ñu fekk nu fa jangal nuko digeenil muhajirin yep kenn ku nek malfa bi nga yoron dang ko xoti dal di koy tambale ci sa bop sang ko mu dal di wacci wuti sa baat ñun ñep ñu dal di muru ñun ñep ñu dal di muru digeenil muhajirun fil islam المهاجرين في الإسلام أو المهاجرات في الإسلام ñoo ñoo gëmon l'islam ñoo ñoo topal l'islam ñu xamni bu doon fuñu jigeeni tay da nga nan ca ten ba lañu leen fekk ñuy rot wala ca all ba ñuy taxal ñu leen e yalla neena na ngeen di mur seenu yaram mel fa biñu yoron lañ ñu xuteet dal di koy laxaso ñu ndigal yalla mu amul xaar amul xaar waye fi Senegal mom dañuy gëm yalla ak yali yi ni Senegal dañoo boole gëm yalla ak yali alquran neena afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mo ndax da ngeen di gëm yalla gëm yali boromay laaj neena ndax da ngeen di gëm yalla bu nit gëm yali bu yalla ni li dagan yali ni li dagan grawut aramut yalla ni li aram yali ni muni waaw ndax ma ngi leen di laaj ndax da ngeen di gëm yalla ak yali yalla ak yali moy nangu nga li alquran wax ci lennam ci li la avancer bagn li ci dess alquran mini yow gor ya amel gor koday e ki jigen koday ya ko amel deku way ngani eski dal di wagantiko alquran mo moni la yow jigen nga wara mur taw yaram meme taxi bi la meme yalla ji la meme tere bi la lutax nga gem li wedd li ci dess do am lay euleuk do am lay euleuk motax sun borom takkeni فما جزاء من يفعل ذلك منكم الى خشيون في ايات الدنيا كيب كو خامني ياغي ديف لو ملني موي گم يالا گم يالي منا موني سات باي الله يوم الخيام منا موني دار لول گاتيا رك موني تا ادين لاي تامبلي گاتيا جي في لاي تامبلي تي ادين گاتيا جي في لاي تامبلي تي ادين الشخصيه المراه في الاسلام بيرسوناليتي و جيجين بو جوليت تي الاسلام لا فام دين لا فام دين سن برام نينا تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأم الخيار من أمرهم نينا دغنوت يلوت جادوت تي جوليت بو غور با بو جيجين يالا ني دا ويخ nga nefanan c'est à dire يالا ني دا نيول nga nefanan c'est à dire يونت مي دا ويخ nga nek fanan c'est à dire يونت مي دا نيول nga nek fanan c'est à dire موني لول داي دغنوت لول لا سون بروم واخ تبارك وتعالى نينا لول دغنوت دي لول دغنوت نينا بو يالا خسيني ني لا بو اماتي سوا bu yonent ni ni la bu amati soa jigenu senegal nak lepp ci ñom moy toujours dañuy am soa ñom toujours dañuy am soa te seen soa kat nekku ñuko fenn lu di jëm wut ay référence yu bokku te yalla ko yonentam moy ay royu kay ay khutwa yo xamni du yalla du yonent bi ndax da nga ci wax jigen niko leg li la l'islam wax mun waye jabari seigne diou nangam wala soxna seigne diou nangam wala keur seigne diou bo fa deme buñ fa dem demal keur yalla demal keur yonent bi fofa jara dem ginaaw yow li yalla ko yonent wax gisuko keur seigne diou bu fa dem kon bañuy jema jox reference ci seigne diou dedet keur yonent bi moy royu kay xolal seigne touba systemu ijaba bim defone systemu ijaba bim defone moy keur gi day dag ñaari caisse caisse goor ñi caisse jigen ñi dan ni goor gu fexé ba jigen gis la ba nga gis jigen baye bo ñibbi li ngay am do ko wut adina do ko am alakhirah xam nga ñooñu mo ngi duñ gis jigéen nga xam ni léegi jigéenu kessé fé jigéenu gooru kessé fi léegi nak buñ démé ba suñu dëkk waye loolu mënatu la am way way amna lu ko gëna yomb moy mur yaram yi
waye nek ci keur seigne bi ba noppi raw ma tel tel tel ma rajax lol dara jëru ko dara jëru ko ya dara jëru ko waaw seigne modou waxon na ni waxtaan wi tay xamna du gudd na wara guddé ndax bu 5 heures dafa am jotaay buñ may xaar war ca dem inshallah taala mo taxone mani tay rek kon na dal di téla tambali rek ñu waxtaan tuti ci li nga xamni moy ashakhsiyatul mar'atu fil islam personnalité wu jigéenu jullit ci l'islam ndax mom moy genn walu société bi personnalité wu jigéenu jullit nak moy mo comporté wo comportement wu jullit top ndigal yi bayyi téré yi ndax yeene ngi dégg jigéen ñi nga xamni néna ñuy dañuy xex relation bi ñuy def jigéen ni nan lañ koy xexé moy dañu bëgg def manifestation bo xamni yaramu neen lañuy def la khadrallah wala sam yaramu neen xam nañ ni sax kenn du leen ko may fi ci senegal de waye annonce bi rek annonce bi mo jëkka ñaaw dégg gi rek mo ñaaw dégg gi rek mo ñaaw xam nañ ni sax du am kenn du leen ko fi may waye nak dégg gi rek mo ñaaw waxin bi rek mo ñaaw yalla ni la defal li yow nga wote bis bo xam da nga nan bisub def yaramu neen la te yalla ni la yow bul ma sa def yaramu neen ci mbeddi bul ma sa def yaramu neen ci mbeddi bi kenn mu ko deg ma xam ndax adina day waji tukki xuma lu xew xuma lu xew xuma lu xew wal yas billah relation mo xam goor mo xam jigen da bok yi nga xamni dafa ñew adina te kenn mënu ko fe jëlé ban jeex xayna nak mën nañu indi ay sanction yu ko wañi waye bok na ci sanction bi gënon na gaaw sanction bi gënon na gaaw moy xaj bi dal fexel bu ngiss ndawal gi rek xaj dal bu gissul ndawal do ko ci deg waye xaj bu xif ñetti fan lekut nga wekk ndawal ci mbeddi mënu ko bu ko laal lolu señ bi ko wax da ngay tiaxan rek te lolu moy jigen gi sol lu ko neex mel nako neex di romb goor ñi ci mbeddi ni tani jamm dong ngay am lolu ko wax dalay nax ngay kon xana kasse yey nara fess rek kasse yey fess rek waye ku lako wax dalay nax benen bi ci dess ci bir lolu jigen ñi aussi biñu xamé ni wutal nañ leen protection bo xamni bu leen nexé def yaramu neen ci mbeddi mi wutal leen ay sanction legi ku leen neex ñu tuumal ko ko neena bok na ci ñak sens bi ñak jigeen ni ñak sens legi moy legi danaka do gis mukk auto bo xamni ben borom auto bo xamni ku jublu ku ragal la ku ragal mbamb la ku ragal nangam la dab jigeen ci mbeddi yu balé ko legi jigeen ni ñak nañ perte nañ sens bobu man da na wax ni bu jekkon romb na ma rus na ma romb jigen juy dox fim nek ni luma la xam xam nga numay defal lamb sa poste jox la passe rek waye kay mu yobale ci sama auto ah yalla bu mako yalla natto de xuma kagn la te lol rek len ko yobbe nak du dara lu li rek waw yalla bu mako yalla natto de dama ma sa joge Dakar ba tollu ndiarem wacc ci jumaay ndiarem ni yilli takusan ma nga garé ci buntu keur seigne sali bobu jakarlok jumaay ndiarim gi manam keur gi jakarlok jumaay ndiarim xawma ndax seigne sali wakum waye ka fa nekkon seigne sali wako fa tegon dal xuma kan ci soxnay seigne touba yi defena mo fa neew mais seigne sali wako defarat fofu ma garé fofu ci buntu bi dañ jéggitali bi dal dem julli ji ba ñew ma nga fekk jenn jigen mu tok dima xaar xamna ki jaay téré ci buntu keur bi moko ni borom auto bi touba la jëm ñu ñëwé mu ma dama bëggoon nga yobale ma Touba mané ko ñaara nga ci yow yo xamni day tax na duma la yobale mu na mané ko duma yobale jigen ñi dé bopam neen bi ci dé sa dama dul yobale jigen sax nak wax dëgg yalla Touba la jëm mom waye nak duma yobale jigen mu ma ah lutax mané ko jamono kenn taxut jamono do nga tax jamono ñuko andil daal lamb sama poste niko am wala fu auto rombé nga dugg ci té ñu wassalam demono la te lolou manon na ñak jigen kenn waru ko wona romb muy dox nga romb ko fa te yobale woko ba ci kon bima dekk day
damay xey di rombu jigen ni ñi dox waye xana may len pass rek waye yegal mu yobale la ah xamna day circonstance bu garawa garaway tax mu am de motax ma ngi ñaan yalla mako yalla natto rek ñu laaj yu tang tang tang dama lay jox pass te bayyi la fa rek ndax jamono ko laaj wala ñay neena kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu dal moytu yow ah waaw ginaaw jigen mom amna ñeme yalla gu tolni boko dun yobale bu ko nexé mu kalambitu la ni la ayca ya mako def bakagn bala nga nim ba genn ci wala ñi indi ay prof bala lool lepp feñ fekk yow wëre nañu adina dara jëru yonentou mom fimu digal lolou yonentou mom fimu digal lolou moy sun alal rek yonentou neena tepp kuñu laaj sa alal lankal ah buma lanke ke mako laaj bëgg xex ak mom muni futtikul xex ak mom ah buma xex ak mom faray ko muni mu dem sa wara ah bu yalla dogale mu ray ma muni nga dem aljana ñu ne ah muni waaw man mata duna malihi fa huwa sahib bu defa ndar sa alal ba de na aljana nga jëm Senegal gi ni gaaya ngi ray nit ñi rek ci seen alal yi ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci sero nga naan dama bañ ñu japp maak suma ko rayé man lañu japp e waaya ndaw yow da ngay bañ ñu japp la ba setan ko mu lor la lor sa njabot mom dem tuddi ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow do ko def nim la nu raw nim la naron na def dem tuddi kasso bo ligé ñu lijeenti la nga genn nga naan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alaihi wasallam yonent moko diglé sallallahu alaihi wasallam moko diglé kon señ modou ñu jamone fa waxtani jasaka la waxe re jisaayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

duma taxawal aw sàkket samp ca xer xer ba toll ci mu war koo sempi sempi ko wacc sàkket noonu mu daanu déedéet dama fay sampaat beneen xer xer bu ma sempi danaa fa samp beneen xer loolu tax sunu sëriñ ba Cheikh Ahmed Bamba ne yow yàlla maa ngi lay ñaan sama sàkket wii ba yowmal xiyaam xer boo fi sempee rek na nga samp beneen mu ne ko ndax gis naa ñu bari ñoo xam ni ci nit yàlla yi ma fi jiitu woon bañ fa jógee xer ba leen wuutu xer ba leen wuutu du seen deret du seen deret seen doomi ruu la man nag dama bëgg sama doomi ruu yi ak sama doomi deret yi nga boole leen ñu nekk benn di ma wuutu loola tax ngay gis jamono bu nekk rek doomi ruuxam ba nuppi nekk doomi deretam Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu wax naa ko miraaran ku ko bëgg a xam bul ko laajte ndax man ngaa dajeeku noonam Cheikh Abdul Ahad boo ko bëggee xam bul ko laajte man ngaa dajeeku noonam xam nga nooy def xippil sa bët rek te xool te gëstu te làmbatu lee nga daj boo xoolee gis boo làmbee daj Cheikh Abdul Ahad boo ko bëggee xam booy xool di gis booy làmb di daj bu ko laajte man ngaa dajeeku noonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni Cheikh Abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata kenn musu ko dig doom adama ku tol ni Cheikh Abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool Cheikh Abdullah ëpp na lool kon bu laaj ci Cheikh Abdullah ndax man nga dajé ko nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis mu ne kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def mu ne topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xole ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji Cheikh Abdul Ahad nga xol yokotel juma ñu ni Cheikh Abdul Ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni Cheikh Abdul Ahad ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat alquran mi nga xamni moy buum gi yalla yor sun digg ak mom la Cheikh Abdul Ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddek beccëk Cheikh Abdul Ahad ko wutal keur gogou ginnaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laajte topal mboram rek jëm joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti Cheikh Abdul Ahad noko jëk indi ci Senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdul Ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotul bopam la ko tambale de par lo wut waye wote jubanti jub ak jubal ak jubanti ba nopi laq sa njabot di jubanti njabotul jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat

0: Cheikh Blade bu ñëwé non la def ci bopam la tambalé ci bopam jub jubal jubanti ci bopam la ko tambalé mom Cheikh Abdoulah adi ay Serigne Touba yi ñu ko daan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy li momal bopam manu tém ak ragal yalla adi ay Serigne Touba yi ñu ko daan dox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu Serigne Touba da koy defal fa Serigne Touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax kër gu mu dëkk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci dëggu ak dëggal ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñëwé nek al khalifa la indi sologanu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé dé mom Omar domam Abdallah mom Omar mo dem voyager bu don sun jamono ji nga nan mo dem siin dindi marchandise bam démé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'a bi nga xamé ni jël na alal jojule jënde ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelem yi dal ni bayam di sangam ci siin joxna la asaka asaka ji mom la jënde gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yaw dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci lal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor si Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur tenan jub jubal jubanti dedet lol koy deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax mani Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Serigne Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd sukar am ay bon am lepp douane nangu sukaram mu ñew ci Cheikh Abdoulah ni ko man day dañu nangu sama sukar te sukar sa du sukarus forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duagne dal neena sukar foral la ba nangunako si ablan niko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jot sa sukar dali yotu telefonam wo abdou diouf niko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla sukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam sukaram cheikh ablan ni delo len ko sukaram ñu ni ko kay jël sa sukar cheikh ablan ni len dedet yene koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu del ci watone jamono ha jamono dana neex de bu del ci watone jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh ablan delu ci watone bu cheikh ablan delu ci watone mna wajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam mo bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxe ko légui légui légui légui yow bu fekkonté ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba kërug Touba la tuddé kërug aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé lu bali wax ni mahab alquran la te xeñal na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manuté ga ragal yalla ga foko tak wessu nak waye ité jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam té ko nelaw ngen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam wares nako rappelé nit ñi fateliko nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom huqa neewon na jaaduna yelna rafetna ñuy fateliku gañu jib ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yelna jaaduna ñu di leen fateliku mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daadi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fateliku ngir ndariñ li ñu nekkewon ci kaw suuf mu ni huqal bakaa ala saadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati abki alayhim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi khaabu bil halawati mu ni gatch nga la ma ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fateliku wala bok mu ni gatch nga la ma ñi nga xamni asamaana ngi len di fateliku juroom yaari asamaane ak juroom yaari suufi jamono bu nek ñu di len fatiliku seen xel di dem ci ñom ñu yëkke di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma deñ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da len di mepp yobbu len ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu maggi ya fofa la len yalla di deexal fofa la ñi fété kon walli yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni walli wu saytane bu fi bayiko suuf day dëndër lu ci mom suuf duko joy asaman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asaman neena walli wu saytane man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu saytane wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turam yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turam wi ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tour yi amna lu ko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lool sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah lool sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di wo kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teewu ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid ngay yam ci mom yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci djurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatou jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe serigne amsatou jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am nañ aaday jarbaat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbaat
1: ñen bal
0: boba rew mi am nañ aaday jarbaat di doon ni jaay waye rew mi am nañ aaday jarbaat ni jaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jibbal ni jaayam mune ko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad mune ko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate dal di wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek ulumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar cheikh mudou mustapha mbake moko andi won dekkum bi ñi wax tindodi yobbu fa njabotu seigne touba gi boba seigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu seigne mukhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbake def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ña mak ta am doole ñuy seddo alal jël ñenen ñi def fune way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fu ni jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbake al insan al kamil serigne habib mbake ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum cheikh shoaib mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñu faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayet bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji cheikh shoaib mbake ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem bima fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci seigne habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tokna ab dir ba timis jot muso ga genn julli bimu julle ba selmal nonu señ touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mir bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mir bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mané manam mustafa mbay sa naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni doona non say tank mané xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soyi bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man day mbacké diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla ko yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam mané ko ma ngi ni munima serigne touba néna ken mëna lula dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika Cheikh Abdullah da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako juddu walé samay nop dako juddu walé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seigne omar ci indalé jub jamono xam ngeen omar ku jubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi isni minhu amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi jamone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna li ñanaawi sax xamnañ maqamam ci khalifatul ay fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum cheikh abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yegoon fas bi da ser sen ni se ci taxaw ben place kiko yor dur fas bi ni se ci ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fas bi tegg wat ci yoon wi man nak
2: togna lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo demé ñomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jamaa dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba mo ni omar nak njug gi yalla defon ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa ken nangutula am khalifa ken ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégaat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaronte sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kat yi amna lutax omar dalena gëna jup waye wallahi bu len omar gënul wona jup omar man leena jubanti dalena gëna jup rek sayyidna omar bobo omar agon na ci bu ko ben sahabi yu bo xamni ci sahaba yenen bi nga bok kenn ñi mi wuta genn majlis mu na war ta taggu omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yenen bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliyul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox muñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu degg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal daan wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xoromu di wax ni xam nga cheikh abdul fadal mom bo nosaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg mu muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdul hadd biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku muni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari na ñoo xamné dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdullah had leen jubbanté jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonantu sallallahu alayhi wa sallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamoni sonu ci ben way bam jup tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonantu bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko jubanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yonantu waxon ali salatu wa salam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am mané ko kon ngal la cheikh abdullah
0: mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang kayang yi ba ci bangu buntu kërëm fa lay fanan nga ñew fekk gi min gi fur lolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayang kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ñen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal mu ni mom yonent kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sonna ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالله يوني نيب جيما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سوال موني ماغ لين كوي مثال تي باكي صوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني أوامي waame do xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa riddi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy daldi ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana saxum ñax waye calayam du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alaihi wasallam liñ ci am moy djub tay dang suba lolou lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko aristire ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé xamtu lay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jup na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiyé ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdullah had waye solo ga yi ñi wax ci mbedd yi dedet dedet solo ga yi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaire sama affaire samay code la doon régler rek subhanallah
2: subhanallah lol du jubjubal jubjubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubjubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu shaykhu tarbiya la bok shaykhu tarbiya ñaarelu sart ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñox muhammad ibn masih non la melal niti tasawufi jaamukatu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg tuddu noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi ngi ko xol da nga ci jëlewaat ak cawarte ak jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla bo xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu shaykhu tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur la dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al ake dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu shaykhu tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war waye way qatidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya walli wu yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la kamis li cheikh abdullah roy ko farata la roy ko farata la kemis li cheikh abdullah had roy ko farata la wallu yalla yi ñenti xaj dong la lu wallu bari bari bari wessu ñenti xaj yi wallu bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel wallu yalla yi Abdurrahman fena waxon nako ci waxtanu dawi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal Abdul Jalil ñenti wali ñom Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am ben way yi bo ñi woy seen bop ahlus sunna mané may dox deug yalla ahlus sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo mané ko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma miné mané kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wal yoy yeb gis na ko ci bir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti wali yima lim yeb gis nako ci biir njabotuk seigne touba abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ji bu la xet le bu nopi nak door la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak yakarna di yag ngeena deg ñuy netti xisab njaay ko tu pon bi ñu japon camion pon mu bëgg mucc rek tax muni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay wajile ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon muni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam biñ ñëwé ni cheikh mamadou fallal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tacc ni waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug balen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa bayé dem ñum ñako japon mu laaj ko li lo djiblu mu laye laye lay wëpp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djub bam fa joggé dootu ko defati wax moy abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbake koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandut ak yalla gi rek lay indi tek Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku manone abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé abdul jamal mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarum yalla la tay gis yakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñewna ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama dom jigen ci kër ga da am dom
0: té amul borom kër
2: lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du déglu ñaaw duko ndior duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxé rek lay ndior ni kon daam doom duñu ëmbël waye gis nga mom bako ci Abdul Khadir Mbacké déggé mom karama la ko def dañi ci ah karama bobu de man ko gëjë na dégg ci yentu Yalla Musa ak Maryama ndayam am doom té amo jëkër am doom té amo borom kër ca Maryama la ko mujjé dégg karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misal won ko ni moy Cheikh Abdul Hadd mom sustis rek la xam sustis ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustis rek kamatu dinu tudan mom sustis rek fa ahti kullu si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok ah Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koko moy cheikh abdullah had mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu tam ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani ma doon def timbo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte sustis dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tu daanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngen yakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax de len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nopi ngen ni yen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax de len di nax kasso yey fess rek waye dañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi ayte saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jomb la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye Abdul Jalal sustis manote ba amé bu fekkone ni ke jëkka saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dootu saga waye ke jëkka saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi Sénégal yépp benn walli bu yéwo Sénégal te saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni munta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatam wak waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamne dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggé dundu manu té do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah hat motax jamonam kenn togn kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom bokku ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def ba len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko mayon justice moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko ma sey gis wax leen mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti leen lolu mën ta nek ku leen ko wax nak na leen gëna arrogant sa wa jamono ba nupi ni da nga leen di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambur parce que da leena gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamna yi dama mën ta wax té duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax deug duma ko mënut bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالكو سي مصطفى مبيسا مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci alhaji sëriñ sek bi ci sénégal bi ngeen xam alhaji sëriñ sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal seigne emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ki mbokk yi fi ñewon man len aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko munima sama dom diw sa dara la nekkon ala jangé alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jasaakumullahu khairu jazaa

une groupe bo xamni ben ambition rek lañ am moy cordon bi dox digënté nit ak kilifaam ñu dag cordon bobu dañu bëgg kenn doot am kilif rew yu ko am yépp nak tak nañ ci rayanté lañ dëkk cordon bobu amna ben groupe bo xamni cordon bobu rek lañ bëgg dag cordon kiliftef lañ bëgg dag dé parce que li tax nga bëgg autorité wala bok sécurité bi ñu bayyi ko ci yenn loxo loxo yoyu nga bëgg ñu bayyi ko ci mom amna yo xamni duko téré bañu ko ndax constitution bañu ko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokkam buñ ko porté plainte mom lañuy sanctionné té ñom duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al-Mursi néna talibé bu mat talibé néna talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sériñam talibé pire néna du poukéré wo ab sériñam ñu né ko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamni ab sériñi makoy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talib bi nga xamni ab sériñam ci bopom mokay poukéré wo ndax ak njubum ndax ak mbaxam ndax ak ñiwam ndax ak nango top ndigalam ndax ak nango bayyi ay téré Cheikh Abu Abbas Al-Mursi moko wax waye tayle bo xani moy serigne bi lay titéro di way sa mam di way sa serigne pour titéro ko rek néna koku du talib bi dé talib bo seen muy dem bu maté talibé moy sétu serignam moy tak ndéru serigne ba moy tak ndéru serigne ba bo gisé may wax tout serigne si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna jup gëna ragal yalla moy lolu Cheikh Abu Abbas Al-Mursi bi nga xamné ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wa yow sa xam xam bi ni mbaré te bindo dara bindo ay téré wa lutax bindal ay téré ndax bo fi joggé mu man fe dess xam nga lu mu len tont kutubi ashabi aha kay bayina fi téré bi min ana téré ya muy moy sama talibé yi lima warana bind ci talibé yépp ci téré yépp def nako ci talibé yi moy sama talibé yi kutubi ashabi sama téré ñina muni moy sama talibé yi lima warana bind ci sama xalaat ak sama xam xam def nako ci talibé yi kutubi ashabi arabi dañ wax nan la yastaqim sillul ahwaj bant bu dengé tak ndeer ba day deng kenn mën ta fexé ba jubanti tak ndeer ba nak kenn mënuko mom kay bant bi bu bëggé tak ndeeram jub na jub rek sëriñ bi bu bëggé talibem jub na jub ndax goné yi nekk ci réseaux sociaux yi tañu Touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak baye ko sëriñ lan mo té sëriñ bi nga xamné mom nga suku jëbulu wala sa baye suku jëbulu ci mu wola ba nga ñew mën la lima dégg nga diko wax ci réseaux sociaux yi mako déggé té wutul benen sëriñ man Serigne Touba mala gënal budé sa bay nala né lima dégg buma ko déggété moy abal nga ma sama kër man waxna len fi 2015 2016 boba taw yi sax amagul ay téré yi boba huma ngi fukandiku won ci téré ci Abdoullah rek sama dongay ma di len téré fi football ma créer len nak benen xéetu ko go xamni wala benen xéetu yëngute bo xamni ci lañuy yëngu ci seen yaram lool man na nek waye man len mom man sama yoon neewul ci football aram nak aram ginaaw Serigne Touba neena dal man balen rek fi la joge dem Dakar delu ci fekk sama talibé sama donga mu dem sétani football Kéré Mbay seen wa koñ fi mu dëkk ci Touba ñoo doon dem ni footballé ji Kéré Mbay bam ko déggé dem sétani fi la jang alcorane ba wacc ba tambalé jang xam xam waye bam yegeni man yegnani bima ñibise mu yegni man yegnani dem na setani football te Kéré Mbay da daw dem seen kër ndax xamna la ko tay fekk bam demé mani bayam bu mu delsi ñu dem kaw dik su mani bu mu delsi ci daara ji man kay ko fi mëna bayyi ndigalal Serigne Touba man na la feba bu mu delsi ni batay ma wax ak yeen bayyi bi nak ku bax la ku baxa bax ta yaru ku yiw
bay bi ku bax la teru ba legi day ñew fi ci sama gam ba legi kon nak suñu mudu lolu moy li nga xamni mënuñ ci wala ñak bañu waxtaan tay ndax likul makkan maqal mbir bu nek ak lañ fa wara wax te lolu actualité la xew xew la bo xamni xewna ah te man awma lulul Touba ndax fi la dekk ndax damay wax ni man buma sañon Serigne Touba mang mom ñoy bok genn kër suma mënta am daraaje joju manam ben nik la bëgg bok ak mom ben nik mo mënta am daraaje joju na bok ak mom kër suma mënta am joju daraaje na bok ak mom ab dekk bop lolu mako tanal sama bop mako tanal sama bop ni ma dekk ak mom fi ci adina non la bëgg dekk ak mom bu yowmal khiyamé ci aljannatul firdausi yalla namako yalla defal lolu mako tanal sama bop ken forcé wumako mako tanal sa bop waye fasna yene ci mbaxu yalla ak yermandem inshallah taala lepp lum téré ma fexé ba ken duma ci seen lumuy diglé ma def ci la man lepp man non la ko topé non la ko topé non la ko topé kon nak ñu bayyi xel lolu bu baax ñu bayyi xel lolu bu baax amna mel mbokk mu ma sa wo yagu dara fan yi passé rek la man la diw sangam mbacké ma ngi dëkk dëkk sangam dama gis ngay wax naan waw fi ahmadou bambara dilanu njabotam gi ay serigne daara la len denkon te legi jamono bi ñu tollu soxna yi fi nek nangu ñu serigne serigne daara yi waw xana yow dag ño topé mboro nangam nang waxa waxa ko bani gër gi xam ne ko yow nobu bon bi nga yor di deglu rek yow lu bon rek nga bëgga deg waye man lama wax dara ay ci mané ko ndax limu wax du deug mune mu waw même boudé deug nak même boudé deug waw da nga wara bayé tuddu community daw nangam wax nangam nangam mané ko yow dé da nga xamul li wala fi di wax ni journaliste du wax té manam train bu ñëw heure journaliste amu ci soxla du ko wax journaliste train bi amul bi ñëwul heure lay waxal ngir mu défaru ba bo légué mu mëna ñëw heure journaliste train bi ñew heure amu ci soxla di def na liko war train bi tardé ñewul heure té ciobaray bop ma tax mu tardé train bobu lay waxal niko nangam ak nangam ak nangam ak nangam la taxa tardé moytu ko ndax nangam ak nangam ak nangam ku ko def di nga tardé ni mu waw xana gis nga ministre diw da may tuddal ben ministre xam nga ni ministre diw mom nim gëmé Serigne Touba war na mëna am ci ñi sant nangam mané ko ku wax ni wuru ci am man waxuma ko di man limu wax sa net ak clair kenn munu ko dindi dama ni Serigne Touba radiyallahu ta'ala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxon na mom njabotu bopum jëpp ay serigne daara la leen jox kenn ci daaru muhti kenn ci Serigne Mbaye jaxate ñoom kenn ci Imam Cheikh Mbaye wala kenn ci Serigne Daaru Assane Ndiaye ala kulli al ay serigne daara yu nakari dara sax nak boole ci ñu nefa di agne laxub dakar le rere ci reey mboom ba jurul ñu ay waliw Moustapha Mbaye Sam li la wax te lolay deug la xé da xara ci reymboum lañ fa daan réré ba xey jurool ñu ay waliw tay ñoñe ñu fa jur ñom lañ yaakar tay di leen top alors ñi ni loolu bu ko kenn wax ñi ni loolu bu ko kenn wax Moustapha Mbaye Sam mus ku koy waxal sa aqulay taala da nga xamni kaw suuf amu ci kum yamale ci Ahmadou Bamba amut wala ñay nak neena ku aj day bañ ku seen yaak sa jooni morom ma fi nek yow mom ma won téléphone xamna la xam sa tour xam sa numéro téléphone ak fi nga dëkk yépp waye dama ni yaak sa jooni morom yene fi bokku nek la sa jooni morom yoy ñom ñepp dañ ko rafetlu sa jooni morom ñom ñepp ko rafetlu ni li nga wax di da neexul waye dëgg la da neexul waye dëgg la sa jooni morom kon nak mugo man djubluma ci lu ñaaw djubluma ci xasma samba wala ma demba dedet journaliste buñu wax Serigne Mor Diokhane moma invité lima dama bëgg nga waxtaanal ma ci muju jamono ak ndaw ñi té la netalé won xisab wayjuru Abu Hanifa xisab wayjuru Abu Hanifa Abu Hanifa wayjuru wu jigen yalla dafa dogal papa Abu Hanifa da doon sakku ji xam xam bi muy dem ba yagg fekk dafa wor koru ngatt na mi dem ba yagg
dog jot mu yam ci tolu pomu jambur dag ci ben pom ndogo xaj ba wala doge xaj ba nim jego ñaari jego xeram ni yar ci aya bi sun borom wax ni suma la tusaluna yawma sin an nahim mu ne ret taxaw ni dotuma bouge net te borom tol bi ñewut ma baluko bam balma ndax yalla neena lu way xiwlo yawmal qiyam dana la ko laaj borom tol bi ñew bi di momit nitu yalla di ab serigne dara bu yar njabotam mu fekk ko ci tol yi loy def fi mu ne ah man borom tol bi la fi xaar mu ne ma ngi ni mu ne xolal sa pom bi dama dok yima ñew ba tol fi dama wor mu ñew ba tol fi ndogu jot mani na ci dag ndogu legi bi man ndogo bu nupi nak far sama borom sama xel ni yar ci suma anu yum ani nahim ma bëggon nga balma bala ma dem mu ne ko la ila yow day dugg nga ni rubba yow dugg nga ni rubba la wax duma la bal bal ba yowmal qiyam yalla atenu mu ñu yëkkat joy ni ko bal mu ñu ko xalaatuma ko ba yag mu ko lenn de man nako bo nango ma bal la papa abu anifa ni ko man dama bëggoon ñu xayma suñu dund gi ci gam gam le ko juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la leggeel do nga fay dara bu 25 ans yi maté te diiwuma nga libéré ma dem yeggale ji samam jang mu ne ko xalaatuma ko mu ne kon legi nañ xayma sama dund gi ci 50 ans legi bu 50 ans yi joxe diiwuma mu ne ko xalaatuma ko mu ne ko kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek baye lak sama bop nek fi rek di len leggeyel ba de waye bis buma de ba luñuma julle nak ma bal muniko xalatuma aw waw legi nak muniko len dal boko defé ma bal la yorna sama dom ci kër ga dom di jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nanga tak ma bala ma bal la yorna sama dom di jigen ci kër ga da silmaha gumba tekh lu foko nanga tak rek ma bal la papa abu anifa ni ko waw man ma juk tagu say bok di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewma nga may ma soxna so xamni da tax gumbalu la fagn koku man luma koy doye mu na kon nak ni xaar yowmal xam demal papa abu anifa dal ni wax deug yalla metti na de tak jigen ji tax gumbalu la fagn metti na waye limuy metti metti nak mo gëna sedd mu top ma pomam bi yowmal xiyam na nangu daldi nangu ni ko lañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndaw buñ selmalé timis ñu ni ko neeg bé la sa soxna né mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu dégg jigen du ko ni wa alaykumus salam wa rahmatullah mu ni samih li balma balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ni ma soxna señ ma may ci neeg bi la né da soxna suñu may da tax gumbalu la fañ te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw muniko kay rek man mi la man la sama papa di wax mu dal di duggu muniko gisse bo gisse sama bay ni la dama tax moy ba juddou ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma ci deglu aram bo gisse mun la dama gumba sa beut bi musta xollu aram bo gisse mun la dama la fañ sa tank bi musta doxilu aram Allahu akbar papa abu anifa dal di fay fanan soxna sa jele ci eumbu eumbu bobé moy abo anifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñent ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir gëral ñu ay wali waki borom yi xam xam ngay foñ foñé ka téll téll naan da ngay xass mbacké mbacké da ngay nangam na man fuma xassé mbacké mbacké mbacké mbacké man na ma bok ak ñom genn dara di leen xass nopi leen te bayyi jaxassé xana yow bama dalé wax ba tay lool rek nga nango dégg lima wax ci lu bax bari na setil lola te bayyi fi li même bu fekke ni dafa négatif bako fi bu ko deglu dom adama sax day wax lu négatif xol da ko jar xol da ko jar way juru cheikh abdullah mbacke way juram mom cheikh abdullah way juram wu jigen kako jur manam bayam dafa ragalon yalla manu ba du lek lu lewut ba buy tukki sax buy tukki mom señ bobé nga xamni mo juru way juru cheikh abdullah buy tukki day daldi jël ci sangalu kërëm ak wooru kërëm yobale fum dal su démé sangal soso lay joxé nañ ko ci togalu blax
benn bis mu dem ci génn kër joxe fa sangalam ne nañ ko ci toggalub laax ñu togg laax ba jigéen jëm ko jox di jigéen joo xam ne xëy na peut être mënta misiré ak ñulub ñulub ba daal di lóor mu feddilee ko sangalus boppam ba ko woy juru ki jur Cheikh Abdoulahad muy woy juróomu jigéen soxna Mariama jaxate baayam ba nga xamante ni yàlla dogal na mu tibb ci laax bi ñaari tib rek suñ borom xamal ko ni ko li ngay lekk da nga ragal yàlla maandu sàmm ba doo lekk loo bayul ci sa ñoq bopp te li ngay lekk lu ñu sa ñoq bopp a ngi ci mu jël loxoom dugal ko ci gémmiñ ga di wattu di wattu di wattu ba wattu deret dal di woolu borom kër ga wool ma sa soxna si man sama sangal si xanaa da am lu mu ci def ba ñu wooyee soxna sa ñu ko waa yow sangal si la sëñ bi joxoon xanaa du moom nga togg laax mu ne ah kay naam moom laa togg laax sax waaye ñulug ba dama rëcc ma tibb sama sangalus bopp feddalee ko mu ne ko waaw kay gaañaangoo tey jii kookee mooy maami Cheikh Abdoulahad xam nga ni kooku man naa am sët bu mel ni Cheikh Abdoulahad de ñooñu laay waxal waaw man ñooñu laay waxal ku gis wax ji ko ci gis sa bopp nag sa affaire la ngeen baal ma sëñ Modou kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat

ñi ngi yegg ci mustawaawu ci xeetu tiranga joo xam ni du tiranga joo xam ni lix la booy jàkkaarloo nii, waaye tirangay xol la joo xam ni foo leen fekk ñi ngi ak ñoom. Ndax lix boo xam ni matériel la boo mën a làmb daj ko bokkut ak lix bi nga xam ni ci xol lay nekk mustawiyan dinaara ay nibil madar. Ñooñu nga xam ne ñoom seen lix ci alquran mooy mustawiyan dinaara ay nibil madar. Waxtu woo xamee ni yàlla ngi leen di, boo xoolee mag ñi fi newoon di jàngale alquran, kenn ku nekk lix matériel bi nga ko daataan am amalatu la njariñ. Bu dee ganaar yi ñuy xëy di rey ci kër gi mënoo cee jeexal benn pooj. Bu dee oto bu rafet bi nga xam ni jëndal nañ la ko indil la ko, daanaka dootu ci doxi soxla, ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jeex, da nga ciy yónnee rek muy paanaka mbëkk ka ngay defaraaka defaraat. Waaye daanaka lix boobu nga xam ne lix matériel la bu la alquran indil, lix boobu mënatoo koo jariñoo. Lu tax? Jamono ba nga amee kattan gi am man-man bi, jamono booba yàlla indeegu ko lix xol bi la indi woon, te mooy alquran yi sa addina mooy sa alaxira. Waaye am na lix bu lay xaar alaxira moo gën a garaaw bii nga xam ne moom nga am ci addina, te jaaratan lanta boora siran wa alaaniyatan lañ ko defe woon ñoom ci lu nëbb ak lu feeñ lañ ko daan jàngalee. Jublu wuñ ci daralul rek te jaaratan lanta boora. Ñooñu am na ñu ci yàlla tànn def ko ci ñoom, suñ boroma leen tànn def ko ci ñoom. Waxuñu ni jàngale alquran di fayeeku dafa araam. Ñaari catégorie la yàlla wàcc ci kaw suuf, ñoo xam ni ñenn ñi war nañoo jàngale di fayeeku, ndax buñ jàngalewul di fayeeku duñu dund. Waaye am na beneen catégorie boo xam ni ñoo nekk mustawa ba gën a kawe, ñoom amuñu droit di jàngale di fayeeku, ndax buñu jàngalee yàlla dana leen teral addina ak àlaxira siinu fayiku ak siinu ñàkk fayiku. Moo tax amuñu sañ-sañu fayeeku. Moo tax iqra bismi rabbika, ku toll ci mustawa boobu am nga sañ-sañu di jàngale di fayeeku. Waaye bu mu doon sa lixi nag, waaye iqra wa rabbukal akram, ku ca toll amatoo sañ-sañu jàng di fayeeku, mooy ñu mel ni Seydou Touba ak Cheikh Saliou Mbake ñoom. Ndax yàlla teral na leen addina te dana leen teral àlaxira mooy ku mel ni Cheikh Mountaha ak université bii mu ubbi di jàngale ngir yàlla. Ñooñu la suñ borom wax ni suma awrasna alkitaba allazina istafayna min ibadina fa minhum salimun li nafsihi wa minhum muhtasidun wa minhum sabiqun bil khayrati bi isnillahi salika huwa alfadlu alkabir. Ñetti catégorie ñoo am. Ku jëkk ki mooy kan ci alquran ñetti catégorie. Catégorie bu jëkk bi mooy ñi nga xam ni moom salimun li nafsihi, ñoom alquran musiba dong la ci ñoom, musiba rek la ci ñoom, wal iyaazu billah. Lu tax? Salimun li nafsihi mooy ñi nga xam ni seen yoon nekkul ci alquran, jëmuñu alquran, jàngalewuñ alquran, te ñay jàngale alquran ak a jàng alquran ñu ngi leen di xeex guddeeg bëccëg. Minhum salimun li nafsihi mooy association yi ngay dégg ak droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme, ñooñu salimun li nafsi. Moo tax nga dégg yonente ni rubba xaari indil quran wal quran yal alam. Bari na ko ubbi téere bi di ko jàng alquran, ko naan yal na nga dee dem safara, naousu billahi min ha. Lu tax? Daa bokk ci salimun li nafsi. Waaye wa minhum muxtasid, beneen kuréel bi moom nañ am luñ jullee rek doy na leen. Ñoom daal buñ amee luñ jullee doy na leen. Jàng ba yegg ci yenn mustawa yi nag loolu moom wax dëgg yàlla jarul leen ko, nañ am luñ jullee rek. Gis way jur bu jël doom yóbbu ca daara ja jox sëriñ daara bi ni ko ay yaxam laa la laaj, te wari la de waaye du pratique. Li mu wax gëmu ci dara laa jugay yaxam, da cee amul pexe, andil ko comme yaakaar ni am na ci pexe. Ndax bi mu koy jox waa ji, xale bi amul mënu, mënul boppam dara, mënul ay bokkam dara. Waaye bi xale bi demee ba man dara, mënal boppam dara, mënal ay bokkam dara, bu dee ka ca gën a gore waajur ba ca gën a gore, day ñëw seet ci xale bi déey ko, mbaa xale bi dem julli ji tabaski mbaa korite mu déey ko, ni ko ah wax dëgg rus naa laa jël si ndax ba ma la joxee sëriñ ba tey saa tànk tegewu fa, rus naa laa jël si, waaye boo dawee du ma la delloo. Xale bi takki bagaasam ñibbi, xale bi takki bagaasam ñibbi. Sëriñ daara ba dem fa di ko laaxal,
funa man de waxna ba sonu aramseko minhum muqtasid nagn am luñu julle rek doyna len nagn ci am tuti rek doyna len benen kurelu ñettal bi nak waw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddii alquran becc ak lum len meuna kuté nak ak lum len meuna kuté amna serigne daara yo xamni buñ amone problème ci seen daara ba nga japp len tej len kérok ba nga len genné bo len genné tisbar takusan ñu jangalé ji bo len genné suba tisbar ñu jangalé ji sun borom ni ñoo ni moy ñi nga xamni man yalla ma leen defal nga ne lu reey wo fadlul kabir lolu yombutu yegg ni ñoo xamni dañ na ah man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako na jangal alquran dong ma ci narak nangam dara fekk ma bako fekk na am na ñoo xamni lolu luñu bëgg nga bako nga baña jangalé alquran ak ñim tollu yalla ni ñim ne ci seen dëñ ñoy samay way man yalla buma don am fami yalla do am fami waye suma don am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul lahi khassa ahlul quran ahlul lahi khassa ku yalla defal tawfiq nga bokku te ñoña war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci liks bi nga xamni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na seigne touba xna ci masalikul jinan neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaireu alquran buñ démé ba mën ta ñak amna ay condition waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccio lix bo démé ci internet yi man nga wax ni ñoo xawa sanni ci xoli jangale kat alquran yi lix da nga gis ko xamni jangul alquran mi nga bokkon ci minhum muqtasid waye yalla may nako wërseuk mu am njabot beggul njabotam dem daara ndax neenaay bu deme daara dañuy tumuranké te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax kër duggal fa ak njabotam jël benn jangale kat diko fay 100000 francs par wèr wala 150000 francs par wèr daldi nak def benn annonce ay xaritam ni len ubina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payew payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñi ngi dund ci seen kaw ndax ñi ngi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am bitit ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi lix ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am weekend dootu am noflay ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internet ya ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yokko payeru serigne jangale kat alquran ñu dem fofa légui buñ ko topé fu ñu dem alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afaw yi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlaw yi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlaw yi bu dugg senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dagga ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal len ñu téyel ñu alquran rek mi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa bay amul alal do jang alquran té doomi way niw doley ñoñu jox alquran ñun doomi way niw doley nonu jox alquran ñi dem nak ba ni légui ko sa bay amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ñata nek ñepp moy borom loxoy guddi rek am nañ ci fañ ñene nit kazalika ndax lima wax legi ci iqra bismi rabbika sun borom da wax ne inna hadha alquran yahdi lil lati aqwam wa yubashshiru almu'minina allatheena ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma nit ñi ni len ki gëna mëna fossone doom adama ki gëna mëna taskiya doom adama
moy téréb yalla bi téréb yalla bi mbolam luñuy taskiya doom adama téréb yalla bi moko gëna man luñuy fassoné doom adama téréb yalla bi mo ci gëna man mune waye nak nang ma bëggalal ñinga xamni ñom jenn itte dong lañ am moy fassoné doom adama yi te tek ko ci alal kitab wa sunna noni nang ma leen bëggalal ñu leen ëllëk yowmal khiyam seenu pay gu reey reey la ndax ñangay jëf ju baax al amalu salih mi ngi tambalé ci jangal al qur'an ndax al musli'una fil ardi moy ahlul qur'an yanabi bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn di doxantu xol ñi nekkul ci al qur'an.

subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour la yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sak la kat li sama jami dong nga tax ma sak la seigne touba yi tobalika dako don ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bindi diko yalla di bindi lutax mu bindi ko xana khawsul wara hausul wara fetli jami yalna nu fetli yalna nu fetli yalna nu fetli radiyallahu ta'ala anhu motax muniko yow sama sang bu kawé bi di cheikh ahmed bamba newna newna nit di dox ba dajé ak sa ndend ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahal khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem niw na ya muhibban fuhadi dahra maswa yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolou cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek buru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek am yaa day bi ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñu won am ngeen ni bari wa na soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis ñu tuba lañuy dem ci barab ba dis ko ko ñu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sa wax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam na ko di wa yalla lum la may lu nek am lu fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñok kat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek dem fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fek ko xali bam fi jeyal legi son xamul kagn la bo demé sax yah ya li yah ya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ ko gëna xam nit ni xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj lutax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulté ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fa febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aaje wo ba paré nga ni yow lungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non li bindé jamono am muni am am muni am am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may soxal li wi moone boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërëm ngay wir ta bo ñëwé ci mom ni ko saw yaram da neexut té xam nga ni bu fekké am nga tawhid xam nga ni yalla lay fa féba ñu ñëw jël benn appareil tim la ñu la wogasul nga wogas sa mbub mu gis ni wogasu bi day ñu la ci mbub mi ñu ni futé mbub mi tek fé ñi ni futé ñu tek fé mën la simul tuba ji ba dessé selat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi lay fajal bu fekké ni ci sa awra la né dang koy nangoo dox sa awra sax mom mu yar ko ci lañ lañ ni ko nexé nga nangul waji li té nangul o kélé man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ lañ ndax da am febar bu ci né nangulo nit yalla bi mu ne ci sa xol di lu ndeñi di la digale ga téré nek wasita sa digge sa borom
motax seydou fallou bim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seydou touba fa seydou touba la dem siyara jiko xamna ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seydou touba la koy jaarale mu dem fukku ci barabu seydou touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlam nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwa'u deng nga ko de xamna ni yalla fay soxla motax mun ko inni ataitu li wajhi llahi neuna dina siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dina siyara ci de neuna mun ko waye nak amna soxla mun na ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar ba ma bëgg ko mun tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwa'u lool la cheikh mundou fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mundou fadil benen affaire la kum wax umpu la seigne touba way mom umpuliwuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lool mom ko am tawhid fuli wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man yorna ma ni li may wax ni ni jaar ci jawuji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako li may wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawuji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye teewit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwon te timu machine bi dara lu dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yoko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla seedi na la ko doy waye day loko nak motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoud fadal deme da xamal yaronte bi ni ko fa seigne touba la joge nak sa waja fa la joge waaw wan ko ni ko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne sahab serigne waye nak man sa serigne bama yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne bala joge fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam dikelnala yow sangup sang yi de dikelnala mangi ni wacc su dekk bi ni wax tayyiba moy madina sumu nawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba cheikh ahmadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu wa jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la من فمن سار الحبيب وسائبيه فلا بخسا يخاف ولا ملام من نخ بو غيسه ما نيو ياو يونت بي صلى الله عليه وسلم ياك سا نياري خريط ييغا تدندول في ياك سا نياري خريط ييغا اندول في ني ابو بكر وعمر خمنا ني يين كولين سياره دو بيرت ادنا دو بيرت الاخره خمنا ني كيب كولين سياره دوت ام لومي راغال lepp lum ragalon raw nako lepp lum ragalon rek laq na lori lola manam muccina ci muni yene yi nga xamni ku len siara ci dotu am yara nga kep ku len siara ci dotu am yara nga patax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji
bu fekke ni waxtu nafile la da ta bok teggi ni siar nga julli ñaari rakka ci jakkay rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci khabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo dugge ci khabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk len ma fi jakkar lo kan jakkar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakkar lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day jakkar lo yow nga jakkar lo mom waye doko doxe gannaaw mukk tanam nga koy ñewé bo ñewé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam boram do lu tol ñu xassab ci sa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ni ni assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu randu wat tuti sa nday jor lu tol lo xassab dang fa fek omar al-faruq ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray surtout ka mis seigne touba neena melna ci yonenti bi ni Abou Bakar ak Omar ni ni dekk mom Madina sama nawara neena non la dekkale ak rasulullah rasulullah bu xole sem buma xole gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirt fa misli jari ni dina mel ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ni Abou Bakar ak Omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiye ba nopi li nga jang ci alcorane ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñokke djum na dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su digg ak penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako neniko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd nonu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alaihi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu lu jawu ca gannaawam dedet da nga nan jawu ca kanamam won gannaaw penku jakarlok seigne touba ñu defal ko say adiya ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa digal penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj bu ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj waaw du sangam dim fi lakle tawlu ni korru mané baxan ci bërum seigne touba ba li seigne touba di ni na mané ko bu fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu fi nangame rek ñaan ko yalla ci war may seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol man mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba da bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko mangi ni bayiko fassa jowri nje dikkel la ngir siyara ci la te jinni yalla gi tax yahmu bi fadal li seigne touba di am wilaya mom dafa gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukandiko wul rek ci nima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay
ak ngirélam mom liko ñu bari di défé am nga ñu bari ñu lay tité fa ñu bok ñaala gaynago am na ñu xamni ñaala gaynago lañuy tité ro ñaala gaynago mané ko yow bu waji amé ay naga wuy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu wa da ngay tité ro sa mam mu bari woni naga ke xara ci beye ci gëlem te yow amu xar waxuma xar ganar sa amu yow ganar ganar lolu ñuy jariñ lolu ñuy jariñ nga fekk sa baye bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fekk ko bari la ni mom wa ay tok ñu nan la ñaala gaynago te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak ub dekk ak askan ben waxut baxul de ken waxuko ken waxuko de waye lu bax bax te jëfoo do ci am tous lolu lañ wax ken waxul ni baxul askan bu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax akay bax na kay waye lu bax bax te jëfoo ci do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza dina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug demu jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw cheikh mun fadal ko tax jumaa touba muni man ko def foras muni man ko xatti talibey seigne touba muni man ko taxaw talibey seigne touba muni man laysal fata wala innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam ci turu wul won bayam laysal fata man yaqulu kana idi mune waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynago dong ngay tite do ñaala gaynago ha waw yaay sutu ablay lukar am kay sa mam ablay lukar mo jëkka yar ci bi rew na tup seigne touba ba te yow defo dara sam nan ablay lukar bu jikke yor tiadi rew da tup seigne touba te yow defo lo seigne touba tous ban jariñ lam sama mom def na lu ba ndax gor gor lu nu ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rew da tup seigne touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xessal mba muy jox ko raw sama lam dan titero moy nu may def am ngeureumal seigne touba lolu mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba depa ñaari depas yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama lolu dan titero sama dep sama ñaari depas yima fanano yow rek te ma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn depas rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamni lo xamni ne sama ma ko fi def yow lo def lu wax nga ni sa mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran neena titero len seeni jef seeni bay yobale nañ seeni jef kon nak titero len seeni jef te bayi seen jef yi bayi gis nga li lepp bu fekkon tane way kat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dongu tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi mang len di laaj ndax sa ngobanu bay dana la taxa bari bugu te doyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou mën ta neema bari bugu te sa ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari bugu te doyo
wala Serigne Touba laaj de Serigne Touba neena ma ngi len di laaj ndax tutoro so ngobanuk bay ngoban yeen ni ko xamul moy li ni gode dugub ji munen ma ngi lay laaj ndax tutoro so ngobanuk bay day no wulis nga baña bay tax nga bari dugub al yanfa al miljal lil kharshani bila timay shar'i fil bustani Serigne Touba neena ngoy laaj ni ko wayo mo dem ba bari dugub ndax ngobanuk suñu ñor am to seri gecc nga sukkandiku won ba am dugub ni ni dedet nabahtukum ma alaka bin bada li khabla an ara ridan muabada nangum du leralal sama gannaaw nangum di ye yewulen legi nabahtukum ma bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jar na ci ngeul dina mu ni ngobanuk suñu ñor am to seri ge mayuma dugub lula may dugub yow Serigne Touba mu ni sab ciona dajna lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lol la Serigne Touba wax neena dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol Serigne Touba ba yag mon nga Serigne Touba jere jef muni ama makoy deg dajna lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lol la Cheikh Mohamed Fadal xam ba ñu ñoo momit day leewul ngobanu Serigne Touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu beugé tawa tabaxal Serigne Touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gañangok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngui koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen suñu banex dong la Rayukai da wara nek exemplaire lu mejay bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nga samontek tanon yi taxaw ci biti soti seeni bañ bañu wéx ñu fass yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam té yow sa mam dang ko bokk ak ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam dëggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëwul ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene Serigne Touba ji ci xam non la ko motale mom cheikh mohamed fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh juma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam bi juma ji noppé école bam fa jëk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëk ni seigne touba melone ci social non la cheikh mohamed fadal mbacke melal ci social ni dan rangé Serigne Touba ni fay di joxé non lañ dan rangé cheikh mohamed fadal donuna bayba ni dan rangé Serigne Touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu Serigne Touba ci bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu Serigne Touba jël am ndox ni te euf nga nan fajj dom ja don na bayba cheikh mohamed fadal ku massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh mohamed fadal ku massa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lol gisuma ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñox gom robale teewir rek Cheikh Mohamed Fadal li nga faral di waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatalami ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop mo waxon ni doomi Serigne Touba yi
xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ñu ci seen lamiñ amna ñu xamni seen ijaba seen nopp la luñu dégg mu faju comme Monsieur Cheikh Abdul Khadir Mbacké mom ni dugg noppam rek aaje ji mom bu dugg noppam di faju amna ñu xamni fofu la Yalla def seen ijaba waxal mu dégg rek bu dugg noppam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabbala nabbala nabba ko faj dégg mu nabba ko faj motax noppam ni dawul dégg lu haram motax ba nit ñëw ni ko man dé sama doom gi jigen da am doom te amul borom kër mu ni ah karama bobu day jamono sayidina mu insa allah ko mujjé dégg lool do xaram mo jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg mu japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom di amul bay parce que noppam ni di dugg du bon nopp du ko dugg nopp lu bax rek lay dégg fajj ko mom ndax nopp ijabam ñi ngi ci nopp radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw Seigne Touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci yëll yi ci biir kër Seigne Touba amna feneen yeneen wallu yo xamni non lañ fa mel ñu ngi leen xamoon ni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna xamna ni amna wallu yo xamni luñ dégg mu faju yalla xamna ko amna wallu yo xamni luñ ni jakk luñ ti djublu yalla def ko Cheikhou Fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñ wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñ dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala legui ñu yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko salatu cheikh modou fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am kuko deg fexe fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy tiyané ko moy lan moy wax ko loolul def wax ko loolul def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko dara ci adina jiru ko dara mom kay bu ñewé bu fi meunta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñewé bu fi meunta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla nekku wul lolu way lo am ci ayib neub ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiru ko dara jiru ko ñeeram jami yalla yi ñiko yonnata sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam al khalqu kulluhum biyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam yi moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci téré jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci téré jabot da nga naan dom bi yangu motax Cheikh Modou Fadal xam bu mu xam ni jaam ñi njabotu yalla lañ muy liggéeyal yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewte indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaje rek ñu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neen wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jari nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam bobu continue di laye bir nit ñi yar ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jari nit ñi day sax ci kaw suuf da defé kon ñu mud waxtaan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab liñu tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dundu ci xamul fadal bi barké loko ginaa buñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mud ni ci rajab xewal gi ni ci rajab yermani gi ni ci rajab digëlul yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuti ci Cheikh Modou Fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni
cheikh amadou fadal danaka nitu mako sédé waye lolu waxin rek la waxin la mangi ci ndokkel husratu cheikh amadou fadal djé ben ci babadi aboul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëré sama sopp yalla xam ni dama ko sopp bu ruf ko wax aja danaka waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam jabbuto waye bu ma demé dama mëna wax dara waye dal moy non la mel ci man sa buñ ko né may nuyo rek mënina aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba mu sal yéré turki sax mu yéré yi gëna waye ci yéré yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon soñu yar jukki alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numako yalla fayal yalla samuko bayiko fi té lepp ko dara tukku mu def ko du sama daraja du sama maqama waye min ñu xol waaju ne ci ñun waajur wa lam def lam ci won ak mom lola rek lay xol kolere goga rek waxna mako barki dembu ci xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima xon legu cheikh amadou fadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboy non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla su ñorte andako dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana am nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gëx cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax bu ci dara manki dé ni muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti ñun ko waxé won lako yalla défé ñun yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci yar yi di ci ndokkel Hosratu Cheikh Amadou Fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor yi nga xamni ñom la gëna jaxassol ni ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kërok bi yalla dogalé xew bu fi xewon tombek suñ am sa tumbaké Cheikh Abdul Ahad rekam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ca torok on fa fekke ñaari ngaboti cheikh amadou fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar ñoo wuy yalla numa len yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci seigne fallu rek xeyna mom la ma cheikh amadou fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw seigne touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh amadou fadal ginaaw seigne touba deug yalla walli yep seigne touba la ci jëk gis dooba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo war fa dalé jang guddii goga tera gis seigne touba radiyallahu ta'ala nu ginaaw seigne touba cheikh amadou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi ñu ngi yalla fayal te taf ñu ci barkem yalla xamna ni dara taxu ñu wax ko ndax wéssu na boba goné la ay at la waaw mum doko na bu wañi dara xeyna do fu wañi dara ndax wéssu na yag na légui nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo légui yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnaam soxna Jaynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggéey bi
ci manam jangale ni dañu melni daara ji dafa nek seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu tofté ni defal ma ci daara ji kassalika seigne mohammed diallo seigne mohammed diallo wallahi ku baakha baakha baax ta mo dogu ku baax ta mo dogu daf ma wax ni ma bu wër dé won té awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot bi jox lako jox ko daara ji té dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam té yalla xam na ni ay ati ati at ni ñu doobé ni ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na ko ak jaxé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam na ko mom señ mohammed diallo ñu ñu ko ñaan la leen ñepp yalla ar ko te sam ko mom ak señ wali ñi señ ku ci melni señ señ cheikh donu señ cheikh donu ñu xam nek amerique ay personne yu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara ñepp melon ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ma añ lu ñu añu bongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu né ibbu bol bi parce que daara ji ban heure la ñu añ da naka 4 heures ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission té añu guma té añ ba ñu ni téggé fa dipp nit waye ñu ma añ té dongay añu ñu ma ngi may añu ndo mbaaduma añ rek da duma añ rek ñu yeen rek fiñu la défé mo na sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndékké ñëké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji loolu mom sama yéene la lol ci ñom sama yéene la lol ci ñom légo lég ay paquet biscuit lay jënd légo lég waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu ñu di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom ñet dañ ñu def lég lég rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam buso mos ñoom yaayi daara ko ci melni mama jong ñoom ñu nit ñu ma leen lim yalla xam na ko yalla xam na ko cheikh doon ni ma doon wax rakam gi jigen gi muy jaarale hadiyé gi jëm ci daara ji da dem ba yag mu dal cheikh gënu ma bëgg lu baax waye man ak limay ñëw ñëw carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tégaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci tég ñaari jinn yéne ko daara ji ñu ñu wax jazakumullahu khair jazaayi ñoy ñu jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci melni seigne mamadou badiane ñom nak ñoo ni mom dama leena jëlal soxna badiane ak soxnam seigne mamadou badiane defena man reew mi nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi di daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñep dal ñu tuddu di dañ la faté waye ñep yeen ci suñu xol jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yor suñu digël mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko kër kër gulet nop dalo ci alquran am kër momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddé beccëk cheikh abdul ahad ko wutal kër gogou gannaaw bi kay la yenen daara yi kamil yi bari gannaaw bi kay le kërru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk baax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bang ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de par lo wut waye wote jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sa njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh abdul ahad ñe non la def ci bopam la tambale ci bopam jub jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdul ahad adiye serigne touba yiñ ko daan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manu tém ak ragal yalla adiye serigne touba yiñ ko daan jox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom Omar domam abdallah mom omar modem voyage bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojule jende ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jende gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko aha yaw dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jinde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor si nomar jaay gelem ñepp yobbu trésor waye jub ak jubal ak jubant sa njabot gëna deug
kolokay nangul.

gumba ñoy dem ba yobbu ko ci mu nekk al khalbu khafil xol bu sàggane boromam xol bu réere boromam wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bay wu ko xel xolam dana antaase ba ëllëg loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko muy ñetti xol yi ma junji te mooy alxal bu salim ginnaaw alxal bu salim te mooy alxal bu mu'min am na beneen xol bu ca topp muy alxal bu xaafil ginnaaw alxal bu xaafil bu la neex nga tudde ko alxal bu marad muy xol bu feebar ginnaaw boobu am na alxal bu imaaya wala alxal bu kaafir mooy xol bu gumba wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kéefër moom xol boobu le. Xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji sun borom ni aw ka sulumatin fi lbahri lujjin yaxsabu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumatun baduha fawqa badin iza axraja yaddahu lam yakad yaraaha wa man lam yajal illahu lahu nuuran fama lahu min nuuri suratu nuur. Sun borom ni xol bii may junji bu ci borom yeggee ci alxal bu imaaya mu ni dafay mel ni waa joo xam ni dafa nekk ca suufu lëgg-lëggi géej ca suufu lëgg-lëggi géej nee na aw duus fare ko kaw weneen duus ñëw fare ko kaw weneen duus ñëw fare ko kaw man yàlla ma jël ay niir yu tal ak ay lëndëm yu tal teg ci kawam mu ni waa ji ci boppam bu yëkkatee loxoom nii di ko niir di ko xool du gis dara ndax lëndamaay bu tar bëtam du mën a dal ci ténku loxoom ndax lëndamaay bu tar mu ni foofu man yàlla ku ma fa xett li wut wàllu la may la leer doo fa am ak leer mukk te mooy xol bu xasee gumba ba mel ni xolub aboo jaxlin mbaa xolub aboo lahab waliyaasu billaa wala xolub firawna ba borom dee su ko mën a gindeeti lu dul xanaa rek coobare yi suñ borom xëy na coobare yi suñ borom xëy na. Loolu nag daa mel ni moonu dal ci sunu jamono bii jamono bi dafa mel ni xol yu bari dañoo gumba tëx lu riñ musaaka rahimahullah nee na borom xol bu gumbaa raw borom gët yi fettagut borom xol bu gumba day mel ni bët yoo xam ni fettagut bët yi borom fettagul xam ngeen ni day mel ni rek moom pour moom mi ngi ci ak lëndëm lëndëmuk wax set lëndëmuk wax set lëndëmuk wax set googi nga xam ni booy dox doo xam fi ngay jaar dafa mel ni jamono bii xol yu bari dañoo tëx gumba lu ndax doomu aadama bu yeggee ci xol boo xam ni bu nit faatoo du ko ñaanal yërmande yàlla waaye xanaa ma ngay ñaan mu dekkee ji safara naus billahi min annaar doomu aadama àgg ci xol bu kamañoo ak xol bu dee ak xol bu gumba ba mu moromum doomu aadama faatoo bu ab julit faatoo au lieu que mu ñaanal ko yàlla mu jëggal ko yóbbu ko àjjana waaye yow yaa ngi ñaan yàlla boole ko ci ñay dekkee safara ëllëg wal iyaasu billah xol bu gumba fa la mën a yem xol bu gumba moo ñu yóbbu ci ñuy gis dëgg gu weex tàll te duñ ko ñemee wax xol bu gumbaanu ko yóbbe dëgg gu weex tàll te doo ko ñemee ngànk dëgg gu weex tàll xol bu gumba bu jëkkoon
yang ko daan sento ci ki xamul te nangouta deglu ak waré xol bu gumba bu jekkon yang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nangouta deglu ak waré nangouta deglu alquran nangouta deglu hadith nangouta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam kokul ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci woromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ca jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexé te du tégué ci xam xam waye ci bakkan lay tégué bu don tégué ci xam xam ma muskila fihi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ñu ñi wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatin fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yeneetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yewo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokku len opinion ndax lan yak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam day bokku tun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit xese am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ ni dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xamni pon kat yi mag ya mom la len yalla wajale señ touba ne na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba ne na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wute nit xalaat wute nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku demokrat parce unik nga gem nga yene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dekké safara wala ñay de neena yene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yene neeg la borom tay fanan yene
neeg la borom ma tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe dom adama yeneetul morom dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci ci waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak fi nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko lum jot lonku ko leg legi nak nga deg ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum ni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum ni serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tur du ben borom ñaari tur goor jigen la tud ñaari tur ya gis ko amul ñaari tur ko seen muy dem amna ñaari tur samba ak demba goor jigen la tud lo ci laq laq la ko wër wërale til naan ay sil mahaq nang dedet alquran mom himaya la tud gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nikku dëru naqarlu dëru kaas wax ngay nak neena ku bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ku bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu maatun fil bahri lu diin yaxsuhu mawjud xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifeste wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaarak wa ta'ala ci alquran kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun reynu reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug muk muk muk wax bo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nangu ko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonentou misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko am do nangu deg muk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana alla kullu ma kanu yaksibun febar bobu la seigne tubax ni yalla musul nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xami bu ko sey dugg sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dugg ci sa xol doto nangu deug febar rayn al qur'an neena kala bal rana ala kullu ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febar rayn man yalla
waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reey mi yeeno ko fagul seen bop di fen walias bila ngeen balma ba am febar reey mi di bañ deug ba am febar reey mi reey mi reey ulama auto sax dañ dan wax nan febar reey mi li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gawa dal waye danaka moy ak fen kat rek fen kat fen ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fen kat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fen kat fen kat kankat bu tuddu yalla mo ak yefeur bu tuddu yalla yam yu am njariñ du am njariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo ndax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax njaalo mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit da bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de ñaalo nan sangara waru ko def waji ni ko ma yow fi yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenolog ay fenolog yalla xam nako ay fenolog ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mi mu wat ni waji lim wax deug ndax ndax ndax mana créer fenolog rek ay fenolog man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xam nako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci baati rek day xamni li fenolog nong la waye dara du ci deug dafa espèce dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen waye ko amul baati sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki ki dundam gep gep gep def ci lu naqari yalla dundam gep musse def lu naqari yalla waye bu ta yamon muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha mas na la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni gonga buñ ko yaké rek nga ni gonga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëme safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom
soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit koy nit yalla dana ko yé bam yew wat mom xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nit yalla rek wala mu dajé ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat nga xani agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagat rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi yeen terbiyu turi yalla yi delu len ci sajada yi yeen terbiyu turi yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben tur yalla ben tur yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan tocc tocc tocc tocc waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canette nan tay faju gaay lolou liñ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñ ma sa wax yalla def ko luñ ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadis ba la yasajib du'a min qalbi ghafilin la yasajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci ampo sagan bu nuppi nur ci ampo legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fa ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacké néna radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yéré yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yéré yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla nbi sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politik suba politik ngon xol bo xamni politik suba politik ngon ay woni wal tuba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngowan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ touba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam ah ah di dama don fonto way yalla folli nako ah di da yaakar ni mo yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara ah waw wallahi yalla sédé nako bi may doga sanc ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yoruma kafa ngon def ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan ah fi di jotaayu waxtaanu kayu kafa ngon
amna ñom ñoo xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen ah seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn mom du dem fenn amna benn kilifa buñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya bam bañ ko waxe lool la leen wax ina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam newon wallahi ñu te ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalb khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalb khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allahum marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun ndam neen aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ya dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faji nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadum allah marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako ma tax fasadum allah marada yalla bulay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi qulubi maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw fatuna nga ne yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug muj khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu masabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay muj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nu muta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay muj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la boroma tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalna dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be del suul otay jël ko mu ñob wa lum ñubale xamna ko lim ñubale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon ni meew de dama la xawa ragal tuti man ko lutax ni diw sangam ba ngeen jotté ci turu Moustapha Mbaye Sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg Moustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi tay yalla def ko man ko waye taxul ma yene ko dégg nak loolu la tontu koko dogul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg Moustapha Mbaye Sam di folote ci adina waye yene mako nak dogalum yalla
tawalub yalla yene wu mako ko de yalla xam nako way sa borom xamal na ma ni dana fatu lu yag mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mom dana folote bismillah taala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga gidduwalé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi ñu ñëwé dafa sauvegarder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muné al qalbu min yafil fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidun sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu laab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi kañ la la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo nga xam dañoo yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waara da len di dugg waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug en waxu la nga and ci waye liñ wax de am nga liberté bañ ci and waye liñ waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilaat yenen kaddu yi ñaaw diko tek ci ab deram lola jaadout borom nana innamal mu'minuna allatheena idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alayhim ayatuhu zadu imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ma ngi len di misal xoli gañ nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ne rawatina nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falan fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoyé gaay duñ yam ci loolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladheena yuqimuna as-salaat ويما رزقنا ينفقون اولئك هم المؤمنون اولئك هم المؤمنون يالا نيني ني ني گم دگ دگ دگ ньо گم ньоني نك يالا نينا سين گم گوگو نو گم
ba génne seen bopp ci xol bu sàggan, xol bu gumba. Xam nga lu ma leen di fay ëllëg, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama qala tabaraka wa ta'ala fi surati al-anfal. Mun yooye gaay ñeel na leen ëllëg, li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe. Ku leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku, daraja ju kawe kawe kawe laa leen di faye ëllëg yowmal xiyaam. Waaye duma ci yem, dama leen di labal ci sama géeju njëggal, labal leen ci sama géeju wërsëg, wërsëg woo xam ni wërsëg wu tedd lay doon. Rizqun karim la wax, rizqun karim, rizqun karim suñ borom yemul fenn fenn fenn fenn. Rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana, rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana. Léegi nag ñun wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg wu tee wii ci àddina moom lañ gën a gëm que wërsëg wu ñu yàlla dig te gisaguñ ko. Bokk yi, ndombak tànk àddina tax na, ndombak tànk àddina tax na, farag benn waay tax na, farag Masamba tax na, ngeen woote réunion, réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ciy génne du dara lu dul diw sàngam nañ yàq àddinaam ba dootu tal diw. Ok, subhanallah, la hawla wala quwwata. Waaye lu tax ngeen koy def? Wasnu, wasnu alfulus, alfulus wallahi li ñuy dund. Yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko, sallallahu alayhi wa sallam nee na woon li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar. Yonent ko wax de sallallahu alayhi wa sallam, li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar, ad-dirham wa ad-dinar, ad-dirham wa ad-dinar. Sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn xeer wu fi ma sa jaar lu dul ne am na xiram bu ñuy jaamu, xiram feetu Moussa, feetu Isa, feetu Ibrahima, feetu Sayyidina Isa. Mu ni feet wu fi ma sa jaar am nañ xiram boo xam ni moom la ñuy jaamu te duñ ko sañ a bañ. Mu ni ah, mu ni gis nga xiramu sama xeet, man sama xeet xam nga ban xiram la ñuy jaamu? Yonent moo ko wax de sallallahu alayhi wa sallam, nee na sama xeet wi xiram bi ñuy jaamu mooy xiram bu ñuy wax xaalis ak urus, xaalis ak urus. Nee na sama xeet wi xiram boobu la ñuy jaamu, xiramu xaalis ak urus moom la xeetu yonent yàlla Muhammad di jaamu. Akay dëgg, akay dëgg, bokk yi li leen xaalis jaral, jamono ji nit ñi xaalis li mu leen jaral. Xaalis tax na ndaw ñu bari jéematuñoo wut mérite, sens la ñuy wut sens, mais mérite moom jeex na. Ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi. Xam nga luñ soxla? Sens, sens. Moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens. Lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng, dàq koo lijjanti, bokk ak moom benn koñ, ndaw loolu dem dugg ci benn politique, niis tuuti mu commencé tabax ay R plus 4, moom amul R 4 sax bu mu dawal. Lu muy def jël di diplôme am yooyu jëkkati dasaaleb lalam def ko fa dem politique yi, dem politique yi. Léegi politique bi nga xam ne nag moo am Sénégal, man naka jëkk damaa judd rek bañ politique, man man moom damaa judduwaale bañ politique, waaye billahi tey la gën a raw. Yàgg ngeen a dégg ma ne man sama yoon ci politique, waaye tey la raw de, tey la gën a raw politique bii. Politique boo xam ni xaalis leen gënal yàlla, xaalis leen gënal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xaalis benn mu nekk direct wala indirect rek. Ndax bari na koo xam ni wax ju ñaaw ji muy wax
ci deru jambour bo xamni xamadu ko dara bëgg ay yi yu bare koy waral yi yu bare lan la lay jural xaaliss motax yonent ni sama xet bi xaaliss moy seen xërem xaaliss xaaliss moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari faatu bayyi ko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar mo tax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amani musawiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fananoul ñaar deureum lañu yamalé musawiyan dinara ayni bil madar ben gisuf ñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñamale musawiyan dinar ay nibil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari oustaz yu bari auto bu rafet donga tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe genn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ ñen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gone yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ku ma e wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci ne yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gën te daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wala imu ne ko way rusnuma daan yonent yalla bi ñet yon nak loolu rusna ko waral rek te dem waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ni metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca njobaxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanamu hasi al umma ad-dirham wa dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewi leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewi leen ñen ñi ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mako waxon neena ab jam li fi di gudd nebet di dem muna amone jeufam digeun di ñaaw dom adam mu bari mebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor borom nebet yu gudd foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon neena borom nebet yu gudd muna amone jeuf ji ñaaw rek ñu ñaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba garder xol bi ñu jiddu walé muy al khalb salim al khalb al mu'min
waye yenu ni ca sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy dagg xol ni alquran di dagge xol to yenen sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni ya yi ma lay wax allazina yuqimuna as-salata xam ngeen ni yowmal khiyam dafa am juromi poste douane juromi poste douane bala nga jegi sirat manam rut bi dem aljana payas bi dem aljana rut payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay douane malaka fa nek poste bu nek douane malaka fa nek juromi poste yep xam nga boudé douane adina yi leg legi nga dajé douane bi mu japp la ngén di waxtaan ba yagg ngén gindi konté nga dégg muni badjan jobé ndjay ah yow da nga xam jobé ndjay muni la jobé ndjay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek té dem man mom yow mom duma la japp fessal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaka yow yi nga xamni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajje ak ñom baniko sa bajjante amin taxu jaak sa baye bok mun ni man malaka la bok ma yow dara la bokut ak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bok ma yow dara man bañ na ko bokkuma ci xéetu nit sax ba nga naan maak sama bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la señ touba di dindi ci qasida mu lay yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jëk bi te moy premier poste douane bi ngay jëkka jot bo accé ba douani malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ni la udkhilil jinan demal dug aljana yoon wa ngo continuer bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekké tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara dé ndax sawara ko on demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ci kep motax fé udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def usqita fin nar dañ la nan bëmax nga ni kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka yu ñu wax demal dug sawara mukk dañ lay bëmax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billah mo ndax ngëm yalla jaralon na la ngëm jaralon na la baña fen mo ndax sa ngëm jaralon na la baña wor mo ndax sa ngëm jaralon na la baña sosal ak julit dul deug sa ngëm jaralon na la ko nga ni waw min la adkhulu fil jinan sa ngëm yalla jaralon na la do fe mukk waye sa ngëm yalla jaralon na la do yaq der mukk te diko tay sa ngëm yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulu fil jinan rek ci top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngëm mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappont dem julli ji nga ni waaw Señ Touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fusta bil iman yalla nga taxé yow sa ngeen di yobbu la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fi liggey gënu fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal bi bari wa alal joju mala mayon xagnen ni ndax seen wal da nga len ko ca jox asakat
wala la malaaka yi di laaj foofu. Boo tontoo adduxil fil jinaan, boo tontuut usqitu fi naar. Asawmu koor, yàlla ni man 12 mois laa bindoon ci àddina, 12 mois. 9 mois yëpp kii 11 mois yëpp may naa la ngay lekk di naan. Mu am ci benn weer woo xam ne dama ne la bu ñëwee bul lekk bul naan bëccëg bi, guddi gi sax may naa la lekk ak naan, waaye bëccëg ba waaye foo noo def ak moom. Alaaj ji yàlla nee na moom day ba nga nekkee àddina maye na la wërsëg woo mën a aje ji màkka, maye na la wërub yaram goo mënoon a aje ji màkka. Ba muppi nag ngay jéem a naxee yi, di jéem a jaay ngëmee yi, di jéem a jaay naan ab murid saadix nga an, di jéem a jaay naan yow tiijaan pur et dur ngaa yi, ba nee nga jumaa ji doy na la wëri si jëm màkka, yow wër jumaa ji doy na la wëri si màkka. Bu boobaa xam nga luñ cay tega osuxib fi naar. Bañu wax siyaare jumaa ji ku ko def am yoolub dem màkka, ka mënut lañ wax, ku mënut. Xam nga gars yi dañoo bëgg lu yomb, ñoom biñu wax ku mënut de dañ naan ku ko def rek, déedéet ku mënut lañ wax. Borom xaside ga moom loolu la ci bind mu ni fàng ku mënut la wax, ku mënut dox fu mooy ku mënut, ku mënut la wax. Waaye ku man boo demut xam malaaka yaa ngi lay xaar ca poste douane ba, poste douane ba malaaka yaa ngi la fay xaar. Al ajj wal umra, al ajj wal umra moom lañ la fay laaj, ndax biñ ko mënee defoon nga ko, ndax biñ ko mënee defoon nga ko. Man damay wax ni ñi gëm sëñ Touba ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu wóolu sëñ Touba ñëpp ñëpp ñëpp yaakaar naa yi xamaguma ci, xamaguma ci ku gën a wóolu sëñ Touba Cheikh Mamadou Fadal. Cheikh Mamadou Fadal rek nga daan ñëw di gis ko soxla, lu soxla sa rëy rëy mu ne nañ ko wax borom baraag bi, xanaa doyloo sëñ Touba foofu la mën a yem. Waaye ba dem màkk jotee te man ko dañu coow yoonu màkk, dañu coow yoonu màkk. Te kuy doyloo Cheikh Mamadou Bamba, Cheikh Mamadou Fadal la gënal doyloo Cheikh Mamadou Bamba radiallahu taala anhuma jamian. Cheikh Mamadou Fadal moom dafa doyloo woon sëñ Touba, da ko wóolu woon moom, yàlla xam na ko, da ko wóolu woon lu mbir garaaw garaaw garaaw. Day wax nañ ko wax borom baraag bi rek, borom baraag bi rek warmaal na ko sax ba daana ko tudd di si jaar. Borom baraag bi lay wax, ñëpp xam nañ ko mu doon, ñëpp xam nañ radiallahu taala anhu. Waaye lim koy fonk fonk fonk, lim koy doyloo doyloo doyloo, terewut defe ne ndigalal yàlla la def, ndigalal yàlla la. Bam ko mane ah defe na ko. Beneen poste bi ci des luñ la fay laaj, benn poste duwaañ bi ci des mooy alqoslu wal wudoo, alqoslu wal wudoo ca ngaayal farata ak njàpp. Kenn ku ne danañ la fa taxawal duwaañi malaaka yi, danañ la taxawal ni la waa yow ba nga nekkee àddina daa nga def lu waral ca ngaay, waaw da nga daan sang wala da nga daan paccax paccaxi. Gaa ñu bari dañuy paccax paccaxi waaye sanguwuñ de, ca ngaayal sunna déedéet, ca ngaayal farata déedéet, paccax paccax. Ñu bari jokkuñu dañuy paccax paccaxi, waaw njàpp njàpp daa mu yoon, waaye ñu bari jàppuñu dañuy paccax paccaxi doon, paccax paccax. Dangay gis koo xam ni day jël ndox mi teg ko ci ténk loxom, fóon ko ci bakkan bi rek daal ni fiib fiib génn ci teew. Waaye ndaw fóon dong la koy dee fóon. Nga gis koo xam ni buy jàpp yaram yum diw tax na, yaramam yum diw tax na, bañ a bomb yaram mi bañ diw gi dañ tax na, day jël ndox mi rek jol ko mu rogalaat ci kawam mu daal di puus mu wàcc. Te dal ko la yonent wax, dal ko dal ko mooy bomb. Njàpp day ànd ak bomb, sama yaram tilimut, kenn waxula saw yaram daa tilim, bomb la wax booy jàpp bombal, bomb la wax bomb. Waaye nga gis wax ni bañ na diwam bi mu diwoo wala puudar bi mu def ci xarkanamam bi bañ da koy wis ci kaw noonu rek, waaw li ñuy wax paccaxndiku, waaw day paccaxndiku rek dem yoonam. Ni jàpp na mu ne am na malaaka yu lay xaar de, ñu ngi lay laaj ba xam sa njàpp moomu ni ko yonent jàngale nga ko doon defee wala déet. Al wudu dernier poste douane bi nga xam ni nag boo ci rëccee rek dugg àjjana,
xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wa silatu rahim, birrul walidayni wa silatu rahim. Waa yow sa nday ak sa baay ak politicien bi ku la ci gënaloon, sa nday ak sa baay ak politicien bi kan moo la ci gënaloon? Ah yow yaa daan wax ni politicien sàngam moo la gënal sa nday ak sa baay, kaay birrul walidayni. Ah yow politicien yi ñoo la gënaloon sa nday ak sa baay,

ba bokal nday ak bay politique yi motax sillatul rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ben politicien bu yalla sak jeurul dogo ak say bokk ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jeurul dogo ak say bokk yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birul walidain alquran waxti lu leer wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana wa bil walidain ihsana ay wajila andal ak politicien bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak nala sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci biir yoonu seigne touba wax deug yalla nga demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëre ngi fi yoonu seigne touba ñu la mat jëkëre ngi fi xam nga batu seigne na dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo dem jek sey na tudu tu matas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax lele sax nga ko bu fi yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow diw xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam batu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon batu halk bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leen alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wot ñi yow diw xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu matas subhanallah bu ci moolim yu ab jeeg dara garawu ci dara sayna tudutu matas mom yagges nako wax ci tariikha yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi
waye jeeg gi mu ci duggal nak mo

bu ndaw ñi misale seet bi non nan ko wenn walis wala ñaari walis ako nangam tan mbeke nangatan kat wenn walis ako nangam tan mbeke nangatan kat muy dakk gone yi biñ ko fekke legi lolu boko defat image ray nga gone yi yak nga sen adina motax mag ñi rek ño daan fekke xéeti xaar yoyu te du xaar bu rafet bi l'islam ñewé lako fi jëlé bi l'islam ñewé lako fi jëlé loolu tax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha bima amé benn jankham bu wara sey mu wajal ko bam jek mu wara dem kër borom kërëm yaron sallallahu alayhi wasallam daf ko poser question niko yow sayyidatuna aisha ndax sa xalé bi di sey wajal nga ko ay way yuñ ko wara defal sayyiduna aisha ni ko dedet muneko ah famuy sayyid ñom dañu bëgg ala moy al ansari yu ni ñom dañu bëgg li ñu tuddé xëssal xëssal moy way yu nga xani mag ñi baxo nañ ko wayanto muneko ñom dañu baxo xëssal moy waye ada yoy dañ ko baxo ci seen waye ada yoy day and ak métaphore mana amone ko kon nak demal nga orienté len wutal len way wo xamni mom lañuy wax ba wax bi ñaaw du ca tabbi sayyidatuna aisha ñew dal di jangal top yi wara top seet bi lan lañ wara way buñuy dem di yobbu seet bi sayyidatuna aisha ni len aisha bu ngeen di yobbu seet bi na ngeen wax naan ataynakum fahyana fahyakum ataynakum ataynakum fahyana fahyakum lolu len sayyidatuna aisha jangal ni bu ngeen di sey bu seet bi sey bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynakum ataynakum a ñun lay dikkal nañ len andil len seen soxna dikkal nañ len indil len seen jabar dikkal nañ len ñu waaw mun yalla na len yalla may fanu guddu te may nako ñu nit yalla na len yalla may fanu guddu te may nako ñu nit yalla nañ yalla may fayu fanu guddu te may len ko yeenit sayyidatuna aisha li la len jangal wa li wax ji wax kay wax deug lu ñaaw amu ci ataynakum fahyana fahyakum lool la len sayyidatuna aisha jangal ni na ngeen koy wax ba ndaw sey sey ni wax lool budé fi ci touba biñu royogul touba bi bu jigen masan di sey lu ñuy jang lu melni ma way bu nafihu wala jawartu man mom la daan gis jigen ñi di sayyid yobbu seen sayyid di daan ko jang legi nak bi jamono yakko ci lekkelo ba nga xamni legi lu xew penku bala mat ñaari minute mu xew sow ci lañu sansé wax yu bon yi wax yu bax yi remplacer ko wax yu bon nga gis fi ci Touba kuy togb sété muy sayyid sét bi ñew loy deg topé diko wax bulldor bul saga américain la la indil xam nga bulldor bul saga lu rafet la dara neeku ci waye pourquoi pas mu xeb bopam ba transformer bopam nek ab américain muy ñak nawlo sa bop ñak xam sa bop fa lay sa yujibu sawadul jismi safaatul fata wa su'ul fahm la señ Touba wax bul xeb sa bop pourquoi pas nga transformer sa bop def sa bop ab américain bul dur bul saga américain la la dikkel te manon ni jawartu laah bi kitabihi ila dukhuli janna lol la say mam dan wax buñ masan di sey nga sansé ko nga sansé ko kon nak yenn parole yi parole yi bandi rek la parole yi wuyu rek la nima ko waxe won ci ndaga njaay mom la koy waxe ci na bagage yi dug waxi wuyu la ken waru ko wax ci fi jamono tollu xalé yi diko deglu waxon na ni bu jëk buñu masan di wax wax yu melni dañ dan dakk xalé yi légui amna ben mbedd muñu wax mbeddum tiktok ku ne fay ñew sa bo dakké sa doom niko acci jugal mbedd mi demal ci biir damay bañ nga gis lu ñaaw xam nga nu tiktok di defa day and ak mom sangok mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acca xam nga nu muy defa mok tiktok ñoy and dem répéter leçon yi
da yor telephone bi

yow man fi am dama koy laaj lu yalla di laaj nak wares nga ko sam kon ñing leen di wax jazakumullahu khair jazaihi naka nonu ñom serigne amadou ñom serigne amadou badian ñom ak soxnam ñom tamit waw ñom ñep ak ku ci melni serigne ibrahima sow ñom mom dal yeen ñep rek jazakumullahu khair jazaihi jazakumullahu khair jazaihi dama xamni li ngeen def yalla tax rek motax sax newna lumay tok sax di tuddu turi ni ñun ni xana yu melni rek suma amé temps xeyna waye dal yeen ñep sant nañ leen cantu xol te di leen ñaanal di sakku ci ñaan gëj leena gis ba gëj leena deg wañiwul dara ci sun ñaan yi leen doon ñaanal bañ leen di deg te yalla tax jazakumullahu khair jazaihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.